0: ebe ba sa e fumane. Mokete o sa mo ke ntate ena malomao. Fela, gobane ke yena na fumana sealemoya. Ke a lekopa batho ba offense ya mokotlo ntate modi a tsebe. Ke kopa o letsetse bonkgono tatala ga odudu bonkgono o feta o dipake. Ka nnete le etse phuthego e kgolo ga nngwe fela. Letsebe le ga e ba mmonamona o tladia go ya mahasuku. Fela o tla fitlha gobana ke re felo ke bona batseng ba itlhopha bana ba sa e tsebe le ena mohansuku. Ke kopa le komiti kgolo e tle ba mamelle ka go diadia gono fela ba lokisetse gore ba tle ba tsebe gore ba thewe le bona bana ba bašwa le ba bašwa ba e leng bona ba batlang go kokota ba tle ba atlege go ya phuthegong eno mme tayo ba e fumane ka nako e le nngwe. Wa tseba ga ke itsalo ke beile ke ntse ke inametse monotona wa ka o moputsa o lefafatsane ka mona ka seotlwaneng.
1: Ka seotlwaneng.
0: Ngwana mme wa tseba se bitse ga monate ore.
1: Ee, nkgono.
0: O tle o le moya ore ka mona sherotankweng. Du a kere wa tseba gore o pelo etelele ee o shebe gore a tlase ka onkela bea gantle mone
1: tankefela
0: jale go na le ntho e mmakatseng
1: ee ke efe
0: bu ntse o tlaile a sa ntse sa bone o la bona jang gore seaparo sa e sa sekolo ke be o ilapa e golo ke ka dimaka lempe he a ba bona le lapa sa seaparo sa e bong gape go le yona sentse sebeie koko o mo utlwile gantle
1: ke mo utlwile gantleng gono
0: ke mokwena e ke ntse ke le teng ka mona ka seko ane
1: kgotso mokwena Hi, little.
2: Hello, Tom. Come on, hey.
1: Go fill in that day.
2: I shall not talk to you in the walk.
1: Hey, and that.
2: Come
1: on, how are you doing in that
2: day? Hey, I'm the alcoholic. In the Gijawa, you are not a fat in the walk and that you are not saying something. In the Gijawa, you are not a fat in Nagali Vijo. Ke ntse ke tsaba ba jwang kwa mo tsiya motho ba tsi ke tsala ke motho ba ba jwang kwa bo motho ke le motho ba ke ntse ke tsaba channel ka mona ka nta de se le so ba ga ke di aka ke ne ke re ke ke feta pela ha mo no ke le ja mai ja go go ke ntse ke gona fa tsi le no ka bo pa ga ka nne ba ntse ba ga tsua ke nta de no ke tsaba ba jwang a ga ke di aka ka nne ke thuwe ka kona ka tsala ngwa kona ke thuwe mo tbong bana ga ke di aka ke nne ke di ka motho bong ka kona jwa re ka nnete se jire teng ka ga mo se go go mo ba ke nne ke ja ba yo mo na anta te se le so ga ta ma ja bo ko le fa tire na ke le bana ga ke di aka go bona ke pa mi tire so a ile mo ke to na o te mo halo su go ha ke ba ke ka tsebe tsa ka te tiri go mo ke to mo halo su go ha ke di aka ha ke ga ya mo ke te
1: go jalo ntate
2: a ka nnete ke ntse ke na le wena kuina ke ntse ke le tile re ya ne ka le ga tola ka magete
1: ka le ga tola ka magete ntate wa ka
2: a ke le o wa mkuini
1: thank you ntate
3: ya tsamaela ya tura ya tsamaela
1: hi little
2: ka le ga tola ka magete
1: go fela ntate
2: ke tsamaela ka go
1: Ee, ntate.
2: Ne di tsamaya ke ba futa blanko mane, go kwa le ntse le mpotsa le yona ja ka.
1: Ya ba wetsa bang wa khutla, o khutlela morao?
2: Ah, ka ga di bona le ha kula pele ya ka bula, kwa na go shingo.
1: Ehe. Ntate Good Friday. Yemba we, oho. A o hlakile ntate. Oho.
2: Ka ukwa ba te ba ke.

0: hale tse
1: ka ga tlo ka magare
0: ka felang tate
1: madime ha se a yo
0: madime ha fele mo sia motobatsi
1: eo mo ntse le ba gale le ka sa mo
0: eng
1: tsebe
0: tsebe
1: hele ha o sa go ka tsebe nna mokwena
0: oho ke ne ke sa utlwi
1: hele le bazwa
0: oho
1: mosia ba tla go ke mosia
0: eh ha o ka ke mosia he ke tla utlwa
1: oh eh ke o mo tsara hantle ke moena ka eno
0: o ntate
1: eh ke moena ka eno ntate re ke tla ba ba
0: eh
1: eh ke moena ka eno
0: Holy Kilenda, the Good Friday.
1: Oga le mbona.
0: Ke go Holy Kile mo sia motobatsi.
1: Kuba ka oga that the Good Friday.
0: E hle ke tshulwe ke tshulwe. Ke bile ntse ke utlwa ga wa. Je le mo ke a lahle.
1: O ngo da me yo la se ya. Ha ke le yena o ke mo tsana go tsa o sia ka. Ya re ona ka metse ba ga tsusi.
0: Na go tsena tsona e.
1: A se tsa bona.
0: A se tsa bona.
1: Ba ntse ba ga di ya ka yentse wa ngwane.
0: O ta ikutlwela ngwane e so ta ikutlwela.
1: Na ga di ya ka ka tsa tsotsi le motho a ke ga ke. Ha ga ke ntse ke di motho. A ga tsa tsotsi go ntse go di ba mo tsile ka tsa. He. He. Ga tiri ya ka go tsa tsotsi.
0: O tsho.
1: A tsheta. A u swa ka o nyetse mo la ga gona ke o swa. A u go tse ke ka swa ka o nyetse ha gona mo.
0: Mhm.
1: Ya re ga tiri ya ka e ka monkela jang.
0: A bona o tloga go lata ba tse boima mo si.
1: Ah eh. Ha ba ka ba etse tsa ga di di na ga ile ke ba enkela o swa ka ile ya re ya ga di ya ga di ba ka ntse di tsa tse ding ya re a a a ke ba a ke ba tsa ga ha na ine taba e se di ke di mo buela
0: ha ho lo vanga le kereke
1: o kereke ga na tsena na ile ya le tsa ga pela mo madi ra di tu ha ba ke no A ba ke no tshwere le mo la mateng.
0: Mm.
1: E timela ya bohlano.
0: Eh eh.
1: Ba mana ma re. Go tlhonya mo go tla le ifu.
0: Yo.
1: Wa tshwere ga.
0: Ya mo ritwa le ifu. Yo.
1: Wa dira ka go lwe go tla go ja ba ha o tsira go la o le ba ga go ma tlo ha o tsira ka se ka ile ya ka o tsa itukise ka mo ya ka itukise ka botsa ntse ha ya ala ka ya
0: e ka ka ba ma metse o kena o molwanela ka ka nnake
1: a ke ba ba ba ntse mo ja ana e Ndade Good Friday mo khae.
0: Mm.

0: kakanya. Ke a mo tsebo wa ka. Yo le bona ba tlo ka ba nyalela pa ba ba a eh.
1: Mosia.
0: Ya ka mo go ka ja ka ntse ja ke ya ke sa go sa ka ntse ja le.
1: O ya ma ka madi a ha o mo. O ya ma ka ha o hana tabatse ka ofe.
0: Ka ni di tsene ke a di hana tiri. Ke re ba ke ya ka khakiri ya ka u tsheking haji.
1: Mm.
0: O tata a fika ka bogoga ya bo
1: Bu
0: ne ay bu ha isi isi dika mbizike li shumele mbizike li shamu.
1: Eh.
0: Otaba zika.
1: Otaba kwa kwa tamwene.
0: Eh. Wa ikwa iti ya sotu. Iti yo re. Eh. Uti.
1: Ki batla u hile ka gota.
0: Kasi, kasi ti inga ya kore inti wa kisa.
1: Hi, little.
2: How
1: are you?
2: Go, fella. I don't know what you want with me.
1: Hey, and daddy.
2: Hey, little.
1: Hey, and daddy.
2: What are you doing? How
1: can you also do me?
2: Ke sa rugwe nna le mo o le tenje.
1: Ee.
2: Ke go le jala ho fa monomo. Mona mona ke nna fela ka mofang jale ke a makala obi hela obi yena o itse
1: o itseng
2: gopola gona ga a fitsa mo o itse o entse
1: kamogoreongopotse
2: kokule o itse yona le matswana
1: ee
2: o tsagala ka monomono ga tsala leto ga e sa le motho ona ke gana
1: ee
2: ga a na le monomono ke motho jale o tsafana ka ono
1: ke a gopola jalo
2: ee o tsafana ka monomono batho ba modimo we ke kopa tebelela e sompele ke ene mono se
1: ga kampa kena
2: ga kampa kena
1: ebe o ntsamametse
2: o tsebe ke tshea ke be ke kgatlhang ga a kene moo
1: nne ke batla kena tlo arabelang tate good friday leng kgono
2: ee fela jale ntheo ge tla ke le tebelela eso fela nto ge tla e kabanela le ena ke nngwe
1: ke efe bale
2: ya ogebe o tla keteya ebe le wena o ntse o keteya ka ntle o riqeta
1: ke le kry-e tse bang
2: a o seka riqeta o keketeya ke ga o kena nne ee ya mongaka ga o kena nna he
1: ee
2: o bo santse o qalelela
1: ke be santse ke qalelela
2: ee
1: a ke re ke kekete ga e be o na le motho a buile ntho e ka bolang
2: pele ga ba ga o nketela jwaleng
1: a di ka se fele
2: oo
1: ehe
2: ae a nna mo mosadi wa nna ish ke ne kere nke ke potele ke ntate modia tsebe ke motho wa mona mogotlo mo polaneng wa bona ntate ore nyaka ga a gutla e jajela ka mokao baleie
1: ee ga a gutla
2: go sane o tla ba gutlang tsa te sokodisa gape
1: atšhe buang le ena ke motho wa bolone wa mogotlong
2: a ke re yane nene e jakage a gutla a fane ka notlolo tsa gago
1: ee ke a mo gopola jale
2: o go fue o ne a bua le ntate kgomo ga dikae batho ge banga ntate kgomo ga dikae batho ge bangata ga ke tsebe dilemo tseo nkageng o ketetse o kena thojane
1: oho e le go na le nako e telele a sa kene
2: ga ke tsebe na dikae o ka naya motho mang o na le dilemo tse ngata o sa kene
1: e ka nna bona le mabaka a ga ya gona o baneng a sa kene
2: aa a jale ga a se ka nna la batho he a be ke ketang ke kopa o swaela sebueng tle ke letebelela e sodeng
1: ee ntate
2: ya ka tle ke na gabele tabaka
1: thank you Hi, Lito.
3: Hello, my head.
1: Go for Lundate.
3: I was after my name.
1: Lundate?
3: I don't know what you're going to say. I'm not with you.
1: Hey.
3: In my year, I'm not going to say that. I'm not going to say that. Ee ya ke ke re mo go ena le nna ka go ya mo ha mo ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Pantsa
3: ba mme ke go atela go.

0: identidad.
1: Que levantate.
0: Ya,
1: sin paga.

0: le teng
1: ke ga tore ka maghetse
0: ka o felas buda
1: se tsaba na pa khomo
0: ye bo buda
1: ha tsho go binya le ka letsatsi le ba duwe mo teng ke lokise hantle one two one two hari di phiri

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen, Sbuda. Kibina. Le ka jeno e sale kibina.
1: A ke so hupe nna. Nna ke so hupe.
0: Sbuda. O no mametse ntate Good Friday a kere leng kgono ka sotlwaneng.
1: Ntate Good Friday o moagane. O moagane.
0: Ha ke reng he tlakisa maka.
1: Wa molwetse wa rena. Hona ke wena ha o ntse o motseba. O batla go gare na ha ke dilo kgwedi.
0: Ntate Good Friday. O re
1: ka o putsa dikagawe
0: nna.
1: Wa so go di.
0: Eh, o re. Nna ke a motseba ka lebaka la gobane o dule a kena beke le beke empa wena o letsetsa motlhomong ka mora bo kgwedi fela bo ntse
1: ena wa bantsa ntetseletsang ka mora kgwedi
0: mo tlhalosetsena he a llang ka yona ya gore motho a ka o feta a sa o dumedise ya ba nako yeo a gotla tlo kopa thuso wa tseba gore ke ena motho
1: empa le yona ikarabile mo kgwedi ho fitile yena fela motho e. Mele wa upwa. A re ya fonong he ya sa ntetseditse. Wa bona ntho ya gore yena wa fihla mo kwena ha ntlo be sitseng tsatsing le ga e ka isie. Ntate Good Friday o fihla ka nako e meseli ya ditšhaba bile gore na o le a re pharatele ga tswa kae e tle o na tswa a gokela wa utlwa bile le yena ga tsena o na tswa kae bele wa utlwa
0: ke utlwa Sbuda
1: gore bontate o no itse o tla ba buang o wa mo tseba
0: kege
1: o tlale o mo kwa tsatsi le
0: kege
1: ke gona ga ke tlhokege e le o befitseng e o sa e beseng metlhae
0: botshela
1: Aje, ke go yo be se tle sa le swi.
0: Bona.
1: That's a good Friday. That's a good day. Tawa tsena di mora ka fa o ke tsela ka mkhulu ka sonka le nga ta de ta de ku try de ke ketela kae. A go ra ke ri mo be o le la pa o tlo go ha o sa tshwana le mola.
0: Eh. O go mo na sona le phetu.
1: Mo na go sona le go go bua le mola. Lo na ona ye ta ka ma. Ya tle mo dira na ke tsetsa ya o. O le bona mo tsara ba go kwa ke tsa wa ke bana ba ba. Era ne ke sa se matle ha pa go tsa sekolo.
0: Eh.
1: Se u ka ka tsela pa.
0: Se la pue.
1: A
0: Sbuda yo.
1: Ye le ntlheng ya fono. Fono tsa batho ba sa boneng di a fetelwa gore di tsebe go bua.
0: Mhm.
1: Ntse le ya ha o rwalo.
0: Mhm.
1: O sebedisa Samsung A05 ntle bile re sebedisa di Samsung mo boholo. Ke bana ba bang ba nang le monomono o batlang o di. Ba se ba sebedisa Apple. Apple ba go ilaela fela gore na e ngoleng. Mm. Mm, kuko re ya laelwa mme. Ke na o bua fela gore ntse tse.
0: Mm.
1: A o kwa ntse sa o bitse tsona hantle ditaba tsena. O bitsa dinomoro e tla dietsa.
0: Eh.
1: Bale tsena he. A ga di setela ntho ke talk back.
0: Mhm.
1: Bale ha re yentse a ntena ha ke etsa nngwe mona e tore nngwe.
0: Oho.
1: Ke se tlo ntetsa ntwe nngwe le nngwe ke batang le mo ngotseng e tlo mpalla. Fela le go ha ke re yale ke le go ha o ngotse ka Sesotho o na le thaku tse dintse go tse o di le kwenyang go lena wena o itse go ntse o batla gore na gana o na le ka o re mmuna ha o so e baletse o tla bona o ke taba itse e ya le tsentse tla bo batle motho a tla o balla yo ba dilela ha go la o ngotse ntwetelele. Ee, ke ye ke re thore bonyane motho a mpa engwe le ka sekgowa ha ke re ntwe ke ya magwa e tlile jwa lotla ukwa e tla o hlakela
0: eh
1: ha mona te jwa gara wa ukwa di nomogo tsa hao ha ke di beile ka mo e tle tlo ntetsa tsona ba ke tla di hopola
0: yo
1: ya taba tse monat
0: ka e ke tsona se buda o di beile
1: e ba tswana ba entse hore ha ke re batho ba bang ba entse hore ho ske ba le ha ba etsa hore ba be le kgethollo bathong ba bang bale ane ke reng hape
0: di ngata
1: ga ga se se sana wena ntla ntla ga ga o tlame o shapa ga tsa sa maoto ore yena ore lenala le tla go beya ah na ma se di thata a tla go beya shapa ga tsa sa maoto ya ke ke ha da le tsa ya ku mo sia e ho sa sa tsa ba tsa pitela ntlha ya wa sokodi sa ene ha tsena ha go baletsa keng bana ona tla ba ba letse le sesepa kwa ha ho ya ho ya sa go baletsa
0: mme o itse ha ba tlo go baletsa
1: ha o itse ho nna be ke nye tle mona ka kolo sena fa ha isa moshe ha ke re ma tla tjwa le he o re engata ite. Oh, yeah, but to our Corosina fell like a rally at Dimana.
0: Ah, she had Dimana.

0: Hats ugwa handle. E ngotswe kae?
1: Gore ke yona.
0: Ke ha ga mphafela. Uwe go ke nye tla tla le senye.
1: Ah, I can need. Ah.
0: Go bona ke o batla gore ke be ke hlabe mai ba ha etse mo. Tsela ka tso e di teng. E handle. Go bona.
1: Ah, e ka nnete ga ka se le Facebook.
0: Mo tsia eno ha ka ikeletse ka tsela tse ding ke ka la sello se skana kana be. O nka re vanfa.
1: Wa ukwa.
0: Ke hara.
1: Di
0: tsha ba ngwala di.
1: E ka nnete.
0: Ha tshe. Hai. Ah, ntata ga di buka o sa tloa mo.
1: O sa tloa mona.
0: Ba la se le ntlhapedise e da o re metlaena se ke fitla. A di lata go ga pele.
1: Ha ke tlile go ga pele
0: wa metlae.
1: O tla hantle.
0: Ai tse. Hau. Ha. Ah, da tla buka na o tshela jwa go tane mathengwa.
1: Ke re o tshela jwa go tane e bile hau.
0: O la o la sa fitla o seng ngakalo.
1: Eh.
0: Ah. Ha sa le mona le mona.
1: Ha sa le mona le mona is boo.
0: O tlo taka mo gao ga bona ya ke nthotsa matso.
1: O tlo re na ke bile la ka bang.
0: E le o go go tsala bo sonjo e tlhoko rena. Ha ntle o go robela. Ha o ka mo yotlo go ke bile la ka mosoka papa wa ha. O go mo we e ntla.
1: Mosoka papa le da tsebe na motho a e o ka.
0: O ba ha ntle na yo le ke tsama tsiwa.
1: O tlo tsi bula. Ah I can need.
0: A taba tsala palena diwi.
1: Diwi ma di thata.
0: O tshwana le wena ona tjena ya ha o sa fua le dijo ga a re sa tsiba.
1: Ah, is buda.
0: A ka go ho tshi nka tsentseng.
1: Ha. O khona ho hlalositse na o no manetse tje.
0: Ke ne ke mameng.
1: Is buda.
0: Ke re nna ke ne ke le bile tse fela go tshi nka tsentseng.
1: E mpa ho hlalositse. O hlalosi. Ai. Ai, se pa kamo. Kamo. Kamo. Wawo.
0: O tsho tele go nyutse mo ke sa ukwa. E? Ka pa ile a kwala di verse re tle ona ha na o re ke tla ba mena di dab.
1: Ehe.
0: Go le di bona e ka le wena ona le morego ka nna. Ha ke tsebe na ke nga kana ka.
1: O tla ba hantle sbuda.
0: Fela ina se a le moya. Ha se fihla ka mogotlong yo le tsenyamela ka qatsha.
1: A tshe.
0: Tena selmo ya yona ka meta tsa e hloka go gapelwa tsa le swa kwana ge ne ya ha re batla pulane ge ya modutjane a tshele selmo ya tsena go kwaka se hloka ha tshe
1: se hloka thapelo
0: we ha go kwe na ona tshe o bona tshe batho ba ka thabatsa ka ba ga ile bona
1: ena ke ba
0: u bona ha ba yo
1: ha ke ba utlwe
0: me se ga lotsa mo ya fihla maobane a re se teta o tsamaya ka ha di lata hora bobedi ke a kgolwa maobane a re se teta o tsama gore wa ukwana a se reng ebile se gata ona ka kwana ka dithabeng
1: gei e tlile se gawa gona ka monos buda
0: dabena gei wena mma wena batho ba ka fele mo ya ponong ba tšhaisa bosiwa kaka
1: ka hora ya lesome mehlena
0: uno tsala o bona ka tlo apela ka mona na ya lengwe ha di ya toka bo medi hantle
1: a es buda e tla me ba tshaisa ha ile hantle ba tshaisa ka hore ya le shome jwale a ke re batla bentse ba feletswa jwale ho tla tswa gona ho thewetse batho ba kae ba ba mohlomo ba ne ba tswa kae ba tswa hatisa eng jwale be batho ba ngata be ho ntse bua hodimo tlase kwana tlase ba
0: khuta ke ne ke re bona ba tshaisa bosiwa ka ka
1: ai ha
0: pa yo ba ne ba tlomolate le yo ba ne ba tlomolate
1: a sbida
0: ma isa ni wa ke a tlomolate ya
1: sbida o kwetse mo o kwetse na le ta adam o ba na mo o kwetse ho tshotse ho itse tu
0: ai lo na fihla
1: e o na fihla empa ha ne le harabeke hanga thake tswa ka mona ho seng a kere o tla fumana hore ba bula mane ka hora ya bo ya bo tsano ho fihlela e ho isa ka morateng jwale.

0: Dango.
1: Ke tadi ya bukuleng go ra fihla. O sare he he ka mogotlong, ka mogotlong, ka mogotlong. Eh ha ba the o wa mogotlong ka kwana.
0: Olha aqui, nas ruas.

0: Ele dan.
1: Ka ga dole ga mafe.
0: Ka o felam.
1: Ke jabana za go mo dimang go eme.
0: Eh ntate.
1: Tela. Bona ga ntate mo drama la na ka tleo. Ba tswa motho ha thabile. Ke ha za go wane ba ga ntho wa fo. Oh, ebe ke dira o tla ja ikuka o ke tlo jwa lo le.
0: Eh ntate.
1: Ye na ha ikuka go wa fo. E na wa ba khale ma ji.
0: Ha re njwele o fositse ha itseng.
1: Ku wa bua ga o gona na. U bua ntsa ha o go re se lwanwa.
0: Mhm.
1: Bona tlo ya neng ho di ha ke a ke e se a ke go
0: mhm
1: o ka ja ba kana le
0: e ntate o mo tsaya mo hlare ha mo khale mhm
1: nna la dimo tlo mo na na ka tlhona ha di re tali ya la ke ja mba je mo le wa mba ha di re tali ya na dimo tlo mo na na ka tlhona ka le sa le ke ga ka khutlele ka go nna le yena ha a khutlele ka go nna
0: mmm
1: nna di ja ke sa no tlo tsa hai we
0: mmm o tla khutla
1: e o tla khutla yena ya se pa o ke no tlo tsa ka ntse di teng go yena
0: eh
1: nna pe sa na ka ngwana e so ha ke le ka thabeng ka kwana moro mantan tsaya go dire teng le ke se botse go nna ne ke le kolong sa sotun ne ke sa ntsane ke le tshe go kolong sa sotho kwana jwale ka tsana ja ne ke komu ka le tamo nya ba ile
0: ya ba ile e
1: ai
0: ntho tsa nyamela e ya ntate
1: ba bona Me ya te agarra y esta que te verá eso. Un mujer que llega a salir, no solo está, nada que se haga olvidita.
0: ¿Jobane?
1: Ah, le chan cuya le va a tuar, le chan cuya le que va a tuar, no ve que se va a ti, sí, sí. Tu guau, cabrón, poteza, eh. Y ve cuba, suena, lee, nada, sí, llamó. O mo potetse o mo fa so.
0: Ehe. O ka sa o sa batle ka dinomoro tsa o tlwa ka hona le batho ba tla o letsetsa bo sa thabele go ba ka o letsetsa.
1: Baida.
0: O tla o sa rate. A kere ha motho a o letsetsa o sa thabele o kwala mohala wa hao.
1: Ha o ja ga le se ke ba di khongwe tsa jwa.
0: Ho bane mm.
1: Mm. Ke rata disease.
0: Ba sentse ba utlwa gore ha o thabele. Ke le ba ka sele
1: ke boetsa. Ke le ba ba di utlwa. Le ba se maila bo go bona je. Go le se se tla ntse ngata fela ke sa tsebe mona. Nje be ga ya go bo. O ipotsa gona ha ke le pila ha o. Ba ntse ba ntse sa ha ke tsebe ke bo ma. Ba re.
0: Ba o letsetse.
1: Eh jo a feta tsa nna ka mo a fara tse ke bua le wena.
0: Mm.
1: Ke go bua le bona ke bua le wena.
0: Mm.
1: Ba re ke tla u kana a se bua nya na ya ha tsabe. Ha ba sa tsabe a tsene mo no a jule le se ke dinga. Nna ke a tsaba.
0: Mm.
1: Mm. Wa je wa ara un potetse.
0: A ku potetse ba tla ku potetse.
1: Ke ba sa mo potetse go ho tsana go di Facebook.
0: Ha na tsona.
1: Ke ha na tsona.
0: Ondate. Dango e re go potetse tswara jwalo.
1: Ke mo

0: Ntate, Tate o le tatuyana ke ipatela gogo. Tate banana ba ipatile ntate mo ke o tla ba lwang. Ke fela gona mo ntate ke kata malwana ke le. Ke ntate gale madi ao tsebe wa ena wa ya mongwe le a mo go tsenela
1: Hi, little.
2: How are
1: you doing?
2: How are you doing? How are you doing? How are
1: you
2: doing? How are you doing? How are you doing? How
1: are
2: you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Ke ke tlase lo nya sona go. Mo dwala le notolo sena ze go bile sona.
1: Eh.
2: Ke nda de 606 fair.
1: Mhm.
2: Eh, seno sente ba bala ka sona seno. Ke le ke mo tsana.
1: Ho ba le mo di tsabisa kana di notolo tsena a go nje tsela ba.
2: Hai go. Ah. Ora la de bo tlo bala la ka tsone le na. Una le seno so ya fara ka sona mo.
1: Mm.
2: Tsala ze go bile sona. Ke nda de 606. Kana le sona. Se. Tsimwe ga la sona no tlo se.
1: Oho.
2: Te. O mo fa sona ana so.
1: Ke tla mo go me.
2: Ha ga da ha ntsa ile sa tsa go tshe ba tla go bua le yena se.
1: Bula,
2: ntso mametse. A jola ga tsara tsara ha ba tsana ha e khwetile. Nna ke ta khutela ho ye.
1: Mhm.
2: Eh. Tswale. Ho bete re tsenda ta mangwana ma khutshare. Ho bua ke mo tshana ka e ka ya, mo tshana tebele.
1: Eh.
2: Tebele nga ona batho ba mangwana ma khutsha.
1: Ha re ke mo tshana o itse ke mogwe.
2: Itse ke.
1: Mogwenya.
2: Mokgonya. Eh, ho bete re ke mokgonyana kwana. Ke se ka tebele.
1: Oh.
2: Eh, se ka tebele. Ka tebele matho ba teng ba mangwele a matire.
1: Oh,
2: ntate. A za mo thele ke mo lebetse e se bile nang tsanje ma.
1: Ke ma.
2: Ntate o no ke go tsaba lwa.
1: Mhm.
2: Hey, ke se ke mo lebetse bana na tono jo tsaba. Hai. Empa he, ke se ke mo hopotsa.
1: Hmm.
2: Jwale. Na ke le motho a ka di hamolang a holo, o mpa fela ba nya.
1: Eh, ntate.
2: Ya ntse ba jari hamola ya di hamola. Ah. Ke di hamole fela. Fela ash. O le se pura ga bo kukwisa.
1: Molato.
2: Go bane ngwana sekolo a tlame a wetsa jwang?
1: Go etsa jwang?
2: E bana le tlo bapala ka wena.
1: A bapala ka nna.
2: Ee, e bo ntse a feta moo a se sefatse mantswe mo ngwana sekolo.
1: Ke tla reng jale e ka ba a ntse a se sefatsa mantswe jale.
2: Ke kua mogaleme. Ga ka tla bokwile gantse ke re motho ke yo ntse a feta moo ntse a feta moo a ke tsebe ke mang.
1: Mokgalemelehle.
2: Ga ke go jala la ifungwana go ke ngwana sekolo ke. Gobane o tlameha go etsa ke mo gofile.
1: Mm. Wa mo betsa tsa hae gore.
2: Ke mo betsitse tsa hae gore di felle.
1: Ke re tsebe tsena di tlale.
2: Tsena o bile di tletse ka nnete. Ke se ke bo bile ke. Gobane o tlameha gore e bontswe feta pela mme mo ha ke ta o kwenya le ntse ha o feta pela hae mo.
1: Eh.
2: o go tloela o penya mantse ngwana sekolo ga o feta moo ba ile sekolo sinifomo tlae a ena ne ngwe
1: gobaneeaaoleiesaare ke mokoloaina
2: ile tlhatsa ke ebe ke o qeteng ke fela ke
1: mogetsing
2: ya jaaka ne ke mogetse go sebedi jare a mme ke kete ya lena malato jane ae ngwana mme ke tlatla ke o dumedisa ga o se o tsamaya jale ebe ke ketla o jetsa gore e le tshege le
1: monagaeeelantate
2: ee fela he le teng wa tsebanate six wa bua ka nnete gare o nwa metsi e ne le mo keleng ditore le nna kere aemeketea go tloa goreng ya lesome le metse mmedi ga o sone metsi tsa moko o nwa metsi ka ukwa sa go o nwa metsi kare ya o ne pile o ko sebeletse gore he o kore o nwa metsi fela o tlatla ompha ntho a ka jeka ke tsamaya ga o lampa
1: o lokileng tate
2: kgotso keo
1: metlang
2: ke yafetse ka batsa mabedi
1: dango.

0: kae le te?
1: Ka ba to le ka ma khet.
0: Ka o fela ntate.
1: Ke ka bona sa go.
0: Eh ntate.
1: Ka ka ntlo go di ya nngwe ke tsene ke re wa tlo ka ntate. Ke mo to se ga mo ka di kuntaka.
0: Mm.
1: Ndolte.
0: Ntse ke le tende te Good Friday.
1: Ntse a khala ka u ke mo to se. A tiro fa ke kwa no ke ke ka tlo ka mo ke sunta ba ka mphaka. Tsamaya le bana mona ba kwa na bana mo ikung a sa sa sa mo ikung kwa.
0: Mhm.
1: Ba tswa ka mo no ta mamel.
0: O tla mamel.
1: Ya jwa na ta kwa kwa na wa thi we ko ko ko mo ke sunta ba ka mo tsungona.
0: Mo tshware he, o itse ona le dinotlolo tsa ha ya keretsela tse sa tsebeng ke batho ba ba.
1: Ke ka o ntonta u ka na ke ntonta u. O to ba bona le ga mana ka mo go sibeng ga ba re ditla ga a tsho.
0: Ke
1: ka maho.
0: Eh.
1: Ya le ka mona a ke ba ba na ka ma ka mo.
0: Oh.
1: Mm.
0: All right.
1: A ka tse di tsa pele tsa nga kuta male bana ba la mama ke tswa.
0: Mm. Nge tsena ke ba o ka send the Good Friday.
1: Ha wa ke ba ha sumo.
0: Mhm. Bele nna o ntse ke impa ke re nna o njetse. Ha o re na wa tseba.
1: Ke sa ka go bona ba lang ga go.
0: Oh.
1: Oh, ha se ke tlo mona. Ke
0: ke le tlo ke tsene.
1: Ba ga ntse ke tsere ni.
0: Eh.
1: Ha ke tlo na le ka la fane.
0: Molato.
1: Ha ke tlo na ntse ke tsere ho ra ke tlo na le ka la fane.
0: Eh.
1: Ke la mo somo nda mo sa ke tla la.
0: Oh.
1: Mm.
0: E ka ba ke nyona ye o e tshwere mo tla ela hle.
1: A ke re ga mo ke teng.
0: Mm. Ha tla bona la ntate Good Friday.
1: Oh, tipo. Oh.
0: Ah, wa ska fela matla. Ah, wa ska fela matla. Ah, o gata. O ba no gathala matla.
1: Go go sa o sa o sa mpeng ke e le nwa ra o e ya. Ai. Ai.
0: Ai.
1: O le di ya ra ka le di la sa mo sa di la sa.
0: O le ke le ne Good Friday.
1: Thank you, Amrina.
0: Dango.

0: victim?
1: Ana wa to le ka makhethe.
0: Ka o fela.
1: Tsala na sa khomo nda de bo se fa di ke na ka le nyele motho o ri ma se sa ba se sa mo kha tone mo tshezi a e ke na khomo ya ka e nya ka ha u sinyana le bona mbono. O na le mme e bana motho ka dingwe wa di magadi a ha o bana. Ka nne tsa bo di mo o sa ntire pe pa sa se ba hana o ri ma no ka me ma tlo ha ha shibile mo ho ti mo ka nne di ba bo pa ha ka ba o di bo ya ba mo shebela sa se ba mo kuru se fa ba ho ya nda de mo ho o ntsa bo ya lo wena ka mo ta wa di nga di a ke tle ke nda ke ka di nga mwana mme ke a tsa tsebe o lokisa ditaba nkgono kgotsa ke leka la pologo ga keto o ntsa lokisa lengolo ngwana mme nako e se fitlheletse ba ausinyana ba na le nkgono o sheba nako le boteng ba ntse ba lokisa mangolo a bona o gana ba tlile kena gore o lefeng lengolo a taba di fitlha ka moo taba ding ka teng ke ge mme o isetsa sabole ya gago sela teng nkgono ga tla fua ka letlotlo nkgono phokolang go tsanna nkgono ka seotlwaneng hela mpatise nkgono ka seotlwaneng batho ba modimo a tseba ga nka nyamelelwa ke motho a kanyelwa thujane mona e kaka taba ga di tsamaya gantle mmatleng ke tletse ka o setlela go ina kgethwa ba sa ntuoisetsa bona ka o fela ga bona ka moro ka ga thetsane ngwana mme batho ba ntseng ba itshokola ka moo taba diding ka teng di senelelo aa ntate gale madi ao e le ke mo shebile ke moga wa ka le yena ntate ntate angaka ka lebitso ware ke moseba mpa he gana taba ke a feta ke be kao fela ga bona maile a boko ka moo taba diding ka teng ke tlatsanyata lebala gape-gape a se ke atametsa bana ba tlile bala mangwelo wa batho mokoeng.
0: Thank you ntate mogolo tlhe.
1: Ke ba nang ga sa poso go ba la ntse ke se yanda de 666. O tla ha ka tswa mona ka maru su kwa ke sa bua ka yena. Wa u fi go le le se la bana me wa kwa la tla e no ka mo wa bona taba ka mo di dinga pe.
0: Eh yanda de moholo.
1: A sa re ke tla ha di tswa ga u bua ha e ha ri tswa pata. Ha di bala. O bona o se di sa itse nane empa bo si dikgang tshene di ana moro gante ke a batho ba nka nkuone ya gago hela ntate sensiosis ga e sale ba e nka nkuo kapo ne e sa bala gantle na ka moo taba di ding ka teng a kanete oa se itheko mono matho a boleng ka moo taba di ding ka teng ke a gutla ke tla ga ke gutla mona ke tlilo ya matenise.
0: Thank you ntate mogolo. Hi Letwe.
2: Ka le ga tlo ka bagae.
0: Ka o fela.
2: Ke tla ya sa go go.
0: O hantle mo sia motho batsi.
2: Ya wa bona wa tsiba go ke ya mazwe ka tsiri ke tsiye ke tla tsela mo na ke tlo ya mazwe. La go ba fita.
0: Ah e o ka se be le ntate mogolo majwentse ke le teng. O ka se yetse mo sia.
2: Ee, ka le baka la gago ne ke sa tloa beya tšhe.
0: Wa bona he eya
2: ara le gaio mmogo le
0: a nna ke gaga le ene ena o a ile le batswadi ba ka nna ke moradi
2: Ya
0: kwa ya mo

0: lelapeng.
1: Eh.
0: Ho tjena.
1: Oh.
0: Jolo ka wena le mmile wo o tlo o go ngotla o kwala o.
1: Eh.
0: Ho jalo sele.
1: Oh, good.
0: Okay, ke tebela mo sia motobatsi.
1: O ka ba khutswa ha o tswa mo.
0: Amen. Amen.
1: Wa di bolo majwa a teng mono. Nene a ska mpa o khutswa.
0: Hey.
1: Abu. Kila ka ka re tshiki ka ntle ka mane. Ntate ka di bua ula fisi.
0: Ntate ra di buka.
1: Eh.
0: Ah, ha so fihli.
1: Ah, ya ra ta fihli.
0: Ha so fihli mosia.
1: Wa dira ga na ba o tsaba o tla sa di tlala di papa tso di tseng se ke tsiswa.
0: Oh. Ke lo tsaba o tlo ipuella hore he.
1: Yo tsaba o thomo go tlatse. How do you forward to the papa to handle this
0: arrangement?
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
0: a ena monyetla le motoka o fela di fanora kore
1: e ze ka sa go kwa palo ya mono mono gona e le nngwe ke bokae
0: e
1: ka tsebe go a ra ke ra sa ntsha ta mahara mkhwe
0: ke jwa lo mo sia motobatsi
1: e ga de mo hulung kwa ka bile ke phamisi le matso ile ile
0: ntso so e fumane mo sia.
1: Ah, ura ka tshwara koko mo. Ah, ile ile di pamitse mo tso wa tla ile tswala mtemmo.
0: Eh, ya hle.
1: Ka po e hlabe di dingwe tsa mona la tsa ha ke tsire a ke ba hlabe la di buka le kutu ba tswa to go pommo. Ba bang ba di hlabe re go tlwa le tswara ka mola ka tswala se.
0: Mm.
1: E si sa e ke mo ka ndokeng ka mo tsa ba. Eh, ha go ba. Na mpi ha o di. O tsira go tumela le so. Ka nna ba se le dira mo go bua ka ga tse.
0: Ba se le se. E tsa la ga ye se sa pele. E ya o ke ne.
1: Ba ga ka ho e so pumulu ka mane.
0: Eh.
1: Yo ba e tsaisa di nke mo ba. Ba ga ba bua o ke ha sa bona lo bona le ra go ba ba go. Ha sa bona lo bona o ke la ba fara ha she bo.
0: E ga e sa pele ne. Hey, Musia. Ay.
1: What's that you do, Moru?
0: Hmm.
1: What's that? Matlan is your hope. I think we're about to get kids to come with her.
0: Hey.
1: What's that up here, Wanda? Hala, Matlan.
0: Oh, but I fell out of it.
1: Hey, I don't know what that was. How do I look up? How's that book?
0: Look up, look up.
1: Ke ga mpile ga ka ka a ke ga ba ha ni ha ba le lwala makopwana.
0: Hai, ntse tsa di toropo mo, taba tsa di toropo mo mo si. Di ama ka tsala e di a swabisa.
1: Hai, na mae mo na mkuira, la ku tswe motho e mongwe te mo na tsaga. O to ho hela kana ma ke ga mkuina a se to hela kana ma.
0: Mm.
1: O tsama ka meeting ya ditlhatu ya ntwe mo le mo.
0: Wa bona he.
1: A ke ba nna tsa le nama tsa ka thaleng ka mara kutlwe motho mongwe a tsa go tla o fa nna o tla tsela le nama.
0: Ee.
1: Ka tswa ka mogaka ke ga wa ba para.
0: Mosiente te bina la morena se fela se se tsha o ka e hle.
1: Ha so hla e bena.
0: Ke re. Ho hang.
1: Eh ebu.
0: Ho hang.
1: Ke ba nna.
0: O mentseng.
1: Ke lebetse gore ke la ka mohata. Ke lebetse gore ke la ka hata kobo ka ntle. Ha ke rena ke motshabe ka baka la metsi. Mare ke bona theuile ya ba ke hata kobo ka ntle na re ke bone.
0: Ho hang.

Ke a dumedisa ngwana weso. Meso. Meso nya letsatsi la kajeko ke ka meso. Pele letsatsi pele re tswa malapeng. Pele re tlo kopana le rata le teng di strateng tse re phelang ka hore tsona. Ke dumedisa sebohudi hle. Dumela ngwana weso moreneng. Dumela wena ngwana weso ya tshwere maqhubu a maholo a sealemoya sa Lesotho. Ke a dumedisa, ke o dumedisa ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Ke a o dumedisa momamedi e motle wa sealemoya se segolo sa Lesotho. Ngwana weso, ke eme sebakeng sena ke tshwere timeso mesong ya letsatsi la kajeko. E ka ba timeso ena e tlo o fumana o le jwang. O dumediswa ke wa hao e leng Johannes Mokgeba ka mona ka Thabantsho. Ke re Jesu ha bokwe, ke tlise karabo ya bophelo ba hao. Ngwana weso, re tlo kopana le lengolo la timeso re le fumana bukeng ya Luka 18 re tloa ka temana ya 10:35 o felle ngwana weso o 40:33. Ngwana weso, lengolo lena la rona ha ke se ke le fumane e re ke etse thapelo. Ntate, ra leboha ka lentswe la hao Modimo wa ka tloho pele a rona ka lentswe la hao le fetola maemo a rona Modimo wa ka. Jesu ke morena, amen. Lengolo la rona le baleya ka mokgwa le tsela e jwana. Itse ha atamela Jeriko, sefofu se kopang se ne se dutse pele a tsela ya re ha se utlwa bongata bo feta sa botsa sa re ke eng sa botsa. Ba se bolella hore ke Jesu wa Nazareta ya fetang. Ya ba se a hoa se re Jesu mo rata fitang kutlwele bohloko. Yes, so I'm

0: kutlwele bohloko. Ba etelletseng pele ba se kgalemela, ba re se kgutse, empa ya se eketsa hoa se re Jesu morata fita nkutlwele bohloko. Jesu morata fita nkutlwele bohloko. Jesu a ema a ba laela hore ba mo tlise, ba se tlise. Itse ha se atametse a se botsa a re o rata hanga ka o etsetsa eng. Sa re morena a ke ke tutubologe hle. Jesu a re o sona tutuboloha, tumelo ya hao e o pholositse. Sa tla sa bona hang sa mo latela se ntse se rorisa Modimo. Mme batho kaofela ba boneng hoo ba boka Modimo. Haleluya. Momamedi e motle, ngwana weso mo o leng hona teng, molaetsa ona ke molaetsa o matla ka mokgwa o fetisisang. Hothwe morena Jesu ha feta ha atamela Jeriko, ho ne ho na le monna wa sefofu sebakeng seo. Ho ne ho na le mosadi wa sefofu sebakeng seo. Ho ne ho na le abuti wa sefofu sebakeng seo. Ho ne ho na le ntatemoholo le nkgono wa sefofu sebakeng seo. Ho ne ho na le sister wa sefofu sebakeng seo. Morena Jesu ha atamela. Ya ba bana beso ba rateile morena. Ba sefofu sena se a botsa. Bana beso ba rateile morena. Ba se etelletseng pele se a botsa se rena ke eng. Ke modumo wa eng. Ho etsalang ke eng. Ho etsalang ke eng. Time so mona. Ho etsalang ke eng. Se a botsa. Ho na le motho ya botsang a re ho etsalang ke eng. Ka ro time so. Misong ya letsatsi la kajeko. Ba se bolella ba re ke Jesu wa Nazareta ya fetang ka ro time so. Ngwana weso misong ya letsatsi la kajeko. Ke Jesu ya fetang ka ro time so. Misonya letsatsi la kajeko. Ngwana beso ba ratehang, hothwe batho ba ne ba mo etelletse pele ba mo kgalemela. Ba kgalemela monna ya neng a batla thuso ho Modimo. Ba kgalemela sefofu se ne se batla thuso ho Jesu. Ba re kgutsa kgutsa kgutsa kgutsa. Motho enwa ha se motho wa maemo a hao. Kgutsa motho enwa ha se type ya hao. Kgutsa ngwana weso, ho na le batho ba ka o kgutsisang. Ho na le batho ba ka o thudisang. Batho bana ba ne ba se ba tseba morena Jesu. Batho bana ba ne ba se ba fumane morena Jesu. He batho bana beso, ka nako nngwe o kopana le batho ba tsebang morena Jesu. Wena o ntso mmatla kampo wena o ntso mohloka, ba ba sa batle hore o fumane morena Jesu. Kampo tsebana le morena Jesu. Hothwe monna wa Modimo ha ka mamela batho, mme wa ka se ke mamela batho. Batho ba tlo o diela, batho ba tlo o dieisa. Ngwana weso, ke tlisitse pholoso bophelong ba hao. Hothwe monna wa Modimo a hweletsa a re Jesu morata fita o nkutlwele bohloko. Jesu morata fita o nkutlwele bohloko. Jesu morata fita o nkutlwele bohloko. Lentswe le matla le re morena Jesu a etsa eka ha utlwe, a hweletsa. Ho ya phehellwa, ho ya phehellwa momamedi, ho ya phehellwa ngwana weso ka ro time so. Phehella, phehella ho hweletsa ka thapelo. Phehella moratuwa hle, phehella ho Modimo ka tiisetso yohle. Phehella ho Modimo, rapela Modimo maemo a sa dumele. Rapela Modimo, hweletsa ya batho ba o thiba, hweletsa ya batho ba o hanela, hweletsa ya baka ba o tshela maraba, hweletsa ya baka ba o kwala molomo wao, hweletsa. Hothwe sa hweletsa, sefofu sena sa hweletsa. Jesu a ema ngwana weso bophelong ba hao. Morena Jesu, le ha o ka bona dintho di sa kopane, ngwana weso, ha e le o ema teng o tlo ema. Ha e le o mamela Modimo wa rona o tlo o mamela. O ya mamela morena Jesu. Momamedi wa ka wa seyalemoya sa Lesotho hle, iketsetse molemo o hweletse go Jesu se ka hweletsa bathong ha o hlelwa ke mathata o hweletsa go mang ha o hlelwa ke dintwa o hweletsa go mang ha o na le mafungwana weso o hweletsa go mang ha meleko yo potapota o hweletsa go mang hweletsa go Jesu haleluya go tsa hweletsa monna wa Modimo a hweletsa go mogena Jesu a re Jesu marata fita hle nkutlwele bohloko hweletsa go Jesu hweletsa go Jesu maemo a le jwalo ngwana weso ntho di sa kopane hweletsa go Jesu ka hweletsa go metswalle ya hao hweletsa go morra wa Modimo hweletsa go mogena Jesu bohloko bo totetse hweletsa go mogena Jesu batho ba o nyefola hweletsa go mogena Jesu gote monneno a phiela a re Jesu morata fita nkutlwele bohloko Jesu a ema a re o ratanga ka go etsetsa eng ngwana weso mesonya letsatsi la kajeko mmeleng ntate ke tlo qetelela mosebetsi o ratanga ka go etsetsa eng ngwana weso bua phulelo fela o ratanga ka go etsetsa eng sefofu se ra se re morena a ke kewele ke bone o na le dintho tseo batamane o ka di bona o na le katleo yo batamane o ka e bona bua phulelo Jesu a utlwa phulelo ya monna Modimo Jesu a utlwa phulelo ya ntate mme Jesu a utlwa a re go yena tutubuloa emme tutubuloa entate tutubuloa tumelo ya gao ngwana weso yo pholositse o tla pholoswa ke tumelo ngwana weso ga o letho le ke tlang wena ka lona ke tla ka tumelo mme tumelo ga e le siko ga o ka mo Modimo o ka gatisiwang ka teng tumelo ke thebe tumelo ke maatla tumelo ke bophelo gote monna Modimo a latela Jesu ga a keta go fumantshwa mogau ona a latela tau ya leko la Juta ngwana weso a rateile morele le batho ba boka Modimo mme wa ka ya lokile tsatsing la kajeko ngwana weso ke tlo romelela molaetsa ngwana weso a rateile morele dinomoro diteng tsa bishopo ngwana weso ga o batla ngwana weso go tsamaya le ena o ka tla empa ga o sa rate o ka lisa ngwana weso dinomoro ke tsena 073 70 73 019 o tla kopana le mohlanka Modimo sebakeng sona seno phamisa matsoho ke a rapela ga o batla go tsamaya le nna o ka tsamaya le teng ngwana weso ga ke batle motho ya rapela ga ke batla motho ya reng bishopo ga ke rapele ke motho a ntse a itsamaela fela ke etsa thapela ngwana weso ga ke batle ngwana o latlhegelwe ke molaetsa ona o molemo sala mohlanka Modimo morago Modimo wa ka ke yo mmeleng tate ntlhonolo foletsela Modimo mopholose gona jwale half months yo pholoso go tlhoka pholoso ya gao Modimo ntate wa kalokile ga ke na le ntho matsogong ke swere le biso la gao morena ke a mo lokolola gona jwale ka Kereste morena amen.
1: Fabitle ha re leboe jwale he Bishop Johannes Mogeba ka thapelo eo ya hae mme ga ntumeleletlhe re etse jena fela re feletse ditaba tsene tsa gae ka tsela ke ena re tseba gore nna le wena re tlotla re baneng banna jale dintho ga di etsa jena bane ntho tsena ga di etsa ka tsela ena e jena ai mamadi ntumeleletlhe ke wa madume o hostle mo mametseng o le gona teng o seng gona lebitso la ka ke Sepho wa Bizo Mabese ke molele ke letebele ga ke ipate mmetlhe ke leba jwa lekgaitsedi ya kae antinati a bileng le wena mane motlwa mane goreng yana lesome le metsommedi go fitlhelela goreng ena ya fitlhelela goreng ena ya botlhano ha ke mohe dintho di nepaetse

ba ditaba e nna le wena ke la ka tsa gore ke re qoqe ka jeno ke ena ntse le gona go ba tlhahlella bannetesa le batho bana ba rona bona re tlhokage nne re ba tlhahlelle bana bana beso o sware dikgaitsedi tsaka ga tseba ba bang ke batswadi go nna fela o tlo fumana ba tla jetsa gore bona biso ke ithuta tse ngata tse molemo lenanong leo la gago mamela he mamedi e o nna ke le yona ke laka tsago ka jeno ge ke re tlotla re qotla ka yona ke ena ga re nyalwa kapa ga re nyala ka mantswe a mange ga re kena ka gago lenyalo re tswa ka gare go malapa re na le batswadi nako ngwe le a e le gore e mongwe tlo o fumala gore e ne se e le khutsana godu fela o ntse a na le batswadi e leng bo rangwane bo malome bo mmangwane bo gagadi jalo jale re kena ka gago lenyalo re na le batswadi ba rona re na le bagabo rona jale taba ya ka e khutshwane ga kana fela ke gore na gantle re lokela go mathela go bona kapa go baleela go bona ga go le jwang na ke maemong otlhe re lokela gore re iphumane re ntse re ya go bona re ba tlalegela motlhomong dikgolotso tse go kopanang le tsona ka ro manyalo batswadi ba ba rona na maemo otlhe e ba motlhomong re bona a sa re kgotsofatse ka go lenyalo re lokela gore re nne re mathele

0: lapeng ha bo rona jwale re nne go lo bolela ashe ke bona molekano wa ka jwale a mona le mona le mona a gata ka lebatha ke bona nketsa tjena le tjena mme taba eo ga ke e rate. Gona taba ya go dula ka mehla re e balegela mohlomong o ba malapa a bo rona e baka dikamano tse jwang pakeng tsa lelapa leso mmogo le molekane yeo waka eno e ke dulang nako yotlhe ke mo tlalega lapeng yeso yona taba ya rona eno fela mme nomoro tsaka tsa mogala dipedi fela ke 2231 6429 mmogo le plus 2 66 59933 ba o utlwile le teng ga ba wa utlwa ga ke na bothata ba gonka go tlhakisetsa yona gape. Mamadikgotso
1: President
0: rangwane
1: mogana
0: a sampa baletse ga ngwane
1: e ya ntate ga ona ka ba kena mono pele thapele ka bateng
0: a ke nka le wa golo ga ngwana
1: a ga ke re ba be he modimo wa rona modimo wa bontata rona modimo wa bo Jacobo modimo wa bo Isakaele ntate modimo ka le bua ke mesong ya letsatsi ntate ha re tla bona letsatsi la gao go tshaba o bile le gone le bosiung bona bona mokana modimo wa leleka mea ye ditshila ya bademona Jehova wa re sireletsa ka matla a gago nakong yena ena mokana modimo re boetse re a o mema ntata rona gore a kobele rona mokana modimo ga re kena lenaneong lona lena le legolo mokana modimo lenaneo le aga malapa Jehova gobane lefatshe mona mokana modimo o ile wa laela gore e mong le e mong a be le molekane mme ke wena fela o ka tataisang manyalo re ipeya go wena mokana modimo ntata rona gore tlhorolofatsa lenaneo lena rona mokana modimo re tla bua lenaneong lena Jehova re tle re bue dipolelo tse agang e seng tse e heletsang gobane takatso ya gago mokana modimo ke ya gore malapa e be malapa a phetseng gantle e be malapa a nang le kutlwano e be malapa a tshwagelanang mo e bang ditshito di teng tsa keresete boloki ya bokwang ya tlata bokwang dinako tsotlhe amen
0: amen.
1: Ke a leboa president
0: rangwane ke leboa go menagane
1: Tanki
0: rangwane. Ke rangwane wa bona. Rangwane wa banyalani. Ke wa ka mane ka maraka bei. Ke rentse na la. Ya le taba rona ke o he mamedi. Re nyala ka pa ke na ka ga o lenyalo re na le malapa a borona. Ana ke maemo o hlegelokela gore ga re bona sa re kgotsofatse ka go lenyalo kapa gona le dintho tse sa tsamayeng gantle nako yotlhe hlegelokela gore re nne re ba leele go bona na gona e bang re dula re ba foqa ditaba tse ba motlhomong re bonala re sa dithabele ka go lenyalo lena la rona e be taba eo e baka dikamano tse jwang kapa tsa mofuta ofeng pakeng tsa molekane wa ka le lelapa le leso le ke dulang ke lefoqa ditaba tsotlhe ka molekane wa ka 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 66 5 9 9 3 3

0: ibuka kai utswa ka ba ka ibona
1: ya ne
0: khona le tsemana ya hore o tobo o mameletse o re ha o tlo bolela hona ho etsa hetseng ho etsa halala ntse ke melwe
1: ntse ke le mmo
0: okay go ba ntse ma ntse ga tle ga ke se sa u kwela
1: a sa fedile ona ja
0: ei hai ya o tla mamelela tse ding tsa dintho o di mamelele o di mamelele empa o na le motsotso o tla fumana a lase di mamelletse jena ke re di jaaka gare go nna ke mane mo o tsamayang o lo o bolela gangata ke re go bona ke re o seka bolela o tlotla obane ga o bolela ntho e santsaneng e le ntšha e utlwisitse botlhoko le tsela eo o e beyang o e bea gore yeno eo o mo jwetsang a ba a utlwe e be a ikene go yena mme ga e se a ikene go yena motho one yo o mo jwetsang ke kgaitsedi ya gago ke ausi ao ke mme wa gago bana ba batshadi ga ngata gago ba jwetsa ditaba o so sebeditse ka leteleng fa tlo motlho ya motho eno wa gago ga ke go ba jwetsa jalo fela wena motho a o ntse mo rata fa tlo motlho ya gagore e re le ga o sotho ba kopana le ena seleng mono a bone ditshobotsi tse a seng a sa di tlwaela a sa nagana gore moradi wa bona o se a ba boleletse ntho ena ya go bolela ga e tshwane le ya go kota motho ga o mo kotela ga go be botlhoko bo bokalokalo le ga o e beya taba ga o e bee o tlhabeile gagolo o bua fela gannyana se sane empa ga o tlhabeile gantle o e bolela gae o baka lesoyo mme ka nako eno o tlobo o sa iketse o tlobo o utlwile botlhoko ntho e bakang taba eno ya go motho a ise ditaba tse ka isang go batho ba utlwe botlhoko ke ntho ena ya mojwalelano mojwalelano wa tseba ga ore o ntima tšhelete gampe tšhelete ba e utlwa e lokile fela ka nnete hehehehe e ya ba sentsa ye ya mojwalelano teng o bo o tsebe gore na o fala le mang o qeteletse jwale o fetoa setšheisa le go ba heno ba se ba utlwa gorena o duletseng go motho yeo ya bokang a kalekalekalekalekale jale ga ba rena a o duletseng e utlwisa botlhoko gona o tlo salana le motho ne o utlwa e kaka ga o le o bolela go na le ntho e ka etsagalang jale motho eno eo o le o bolela go yena ka yena o ba le boikgomoso gobane taba ya gae e tlabe e le gobane a ikutlwe kare o na le sotlhe ga e ba a na le tšhelete bane batho ana ba bokang bogolo ba bona ke ba tlabe ba tshwere tšhelete e le matleng a bona kapo ba le matleng a tšhelete jale motho ga o bokela tshwere tšhelete o sa e tshwage o botlhoko gobane ga o na se o itshwareleditseng ka sona o se o itshwareletse ka gore re nyalane ga bana ebile ba tla tsala pele ba re ga o mohlalekeng ke bana bene o feta mme wa gago mme wa gago o tla leka gore a e beya ka tsela itseng moso mongwe ba re a ka nnete re loketse gore re ke re mmitse mokgonyana re ke re tlo bua lena re ke re utlwa gona a katle le ba gabo gore na o ikemiseditse eng bana beno bona ba tlore fela fela tlala motho eno mme mannyeng o sale monnyane o seke batlatla itshwarisa stress ka motho eno ya sa o batleng eno kore o ithenyeleditse obane le motlha a gotlileng tshwao lane la gore o etseditswe ntho tse fatshe tsa go bokela ga ba sa morata ga ba go nona le lepetso le bantseng ba ditsera ka lona bo squeezer tsena le tsena motsala tsena le tsena eng jalo-jalo ka nnete e a seela ntho eno ga ba sa tla mo bitsa ntho eno ga e le josepa e tla ba josepa kafo ba bue fela ba sa re letho nakong eo mafu a leng teng bogonyana a re o ile lapeng mono kapo go ba ga bo motho eno a tlhokagetseng amana le ena a usi ka nnete ba mo tsodisa matlho a godimo ga o sa tshwana le pele ehlile go

0: le ntho tse ding tseo ka di bolelang tse ding tsona tseno tsa go boka tsona ebile di baka lesoyo le mele ga e sale
1: ke nnete
0: ga modima tšhelete e tla ka morago fela le yone ntse le botlhoko gona gotho bana ba ba o nang le bona kapa ngwana eo a teng o mo etseng ba ga o sebetse kapa le ba wa sebetsa ke tulo ya mofuta o feng ga sa fatlise dijolapeng o di isa go kae ga a sa safane ka letho o e fa mang letho eo ee go na le boemo bo bongwe bo o dumelang gore tsheo ka nna wa tlale a le bao bo ka bonang tate bo boima gagolo
1: kwa
0: le motsadi wa gao le ena ya motlhola go na ka geng
1: gobae
0: le ena motho yone ga a ile go bosang tate o tšhiki fela kore ntsa ga ga ke tsere how to now dintho tsetse motswadi eo a ntseng a di bolela ke tsone are ee ke tsone o dietsetsang ga ke tsere ka nnete ke tla leka o dikuela ka morago go bone ga sa araba ga sa botsa ga sa etsa le tootooto ga o qetwa go tloa mono e se le motho a ile o seka kokaatho ne nkisa heno o nkisa go ba heno ga ke tsebe na le go batla nke tsang ee o le o ba jetse kao fena ba jetse
1: ee
0: ke ntlhele jaleng tate ga e a loka go bolela ebile ga go a loka gore motho a etse motho a mpe fela dieo wa morate ke a lebang tate
1: sa se tegela ka ke a lebo
0: shapole bro
1: ekonzima
0: apha emhlabenio
1: blind se se
0: tegelaadimagasa onano
1: dimagasaatsena
0: diserane mofuthu
1: gatan madambadamba ke mestebo ga kgadiwa banyalani tlakamane ka T.Y 2231-6429 plus 2-66-59933 hantle gore e lokela go etse jwang na ke maemo otlhe re tla re lokelang go dula ga tlaleya ka malapeng a borona ga ditaba di sa tsamaya ntle ka go lenyalo gona taba ye e baka dikamano tse jwang kgatlha pakeng tsa molekano wa ka le ba lelapa leso e o latlhetse ka maatla se setegela ka maatla ga o latlhetse banna ai ga gadiwa lona banyalani latlhetse ka matlana ga e sale bashoma babedi ya ntle metsotso ke lebile maano re nyana ya botshelela 2231-6429 mahole plus 2-66-59933 ana ke difeng gantle jwa letse ge lokelang gore ditokela malapa a borona mamedikgotso mme waka a ke a utlwa wena mogatiwa waka
2: ntate taba tsena di pedi kore di fapane di ka magotlhe
1: ee
2: diteke tsena di tlhodia jale o tla ba sa buya ke re ntate ntse mmametse
1: ke o mametse ka tlhoko
2: o tla ba sa buya a sa obetse a sa re letho a thotse a itse tu a ntse a e sekaseka a le mong wena ka ntena mokgonyane ona gao ntse nagana o tshwere gantle wa morata ka nkane ba se ba qabane go se uwa tlhalong ga o na le sedi ga o na letho ga o tlojotsiwa mona o setlojotsiwa thaba tse thata tseo o neng o tla nna wa kena go tsona baka lasheba gona di lokisa jwang jalo o sa uetsitse ge o sa uetsitse jalo ka ga mestebo a tsho o sa le botlhoko go se tlhole gona le sona go seno se segolo sa letloyo ko gore se le motlhoile
1: ore
2: wa tseba nthwana ka nnete ba tla fela ntate modimo ga o jwetsa kabang ya bona e se ya tlhalong ko gona o tlo kala fatsho le motsadi fale e jale ko gona o tlotlo jwetsiwa lethathamo le letelele la gore go ne o e tsaya le tsona go e tsala tsona ne re sa buikeng ne re sa batle go stressa ko gore a utlwa gona ke ntho tse botlhoko ka kang tse re di tshwereng re le batswadi ka nnete ntho ne e batla fela ntate modimo ka apakene dipakeng tsa banyalani kore banyalani go na le ntho e fedileng o bona ntate modimo ga kanka ntho yo e fedileng e re sa tsebe nna e fedisa ke eng ka o fetisisa jole ka mestebo a tsho jo nna ntate mabese ba tseba mojolong ka lenyalo

0: tsalane ke ka bantho ka thusane lenyalo kore gona le ntho di fedisang tututu ba leng kore la ka ba o motsanga ka sotso ha u ke le bua ntate
1: le ke le wa mme ka ke mme ma
0: le mme mo ipone
1: ke le wa mme mo ipone
0: thank you
1: mme ipone 2231 6429 Matajolo le plus 2 66 599 33 Wena ditaba tse o di bona ka tsela ya mofuta ofeng? Santla ha o nepaetse o etle be re nepile. Ha go le nyalo ka mona. Ke lokela ho isebetsa jwang tabeng?

0: Mama le khotso?
1: Mara ndati.
0: Ndati?
1: Wa tla ngwanisha.
0: Tsa saikela mong a kae ka bona ntse jwa?
1: Ka nnete a ntse re phitse.
0: Eh ndati.
1: E ya so bona ka le ba botlhale.
0: Ho jwa lo mong a ka.
1: Ba ke mo ha ho ndati mo hi.
0: Mhm.
1: Wa re le bona ba bang ke shi di ga shi ku. Empa hona le ba ba sa sheba.
0: Ah.
1: Empa ha sa la ba go bana maoba.
0: Ke nnete.
1: Nna ke le bua modimo wa bana ha se bo hlala ba go. You can't put your house.
0: E ya ndate mojalefa.
1: E nne ya hora e ka tlhola go di yena ka ga se ya re mo ya tsena sana ha go bona se se go.
0: E ya ndate.
1: Ke kena ka go rwenela ena ena. E go nda ke re bo mmele mkutwe. Ke re ka go rweng ena e bitswa mohlola.
0: Mhm.
1: Ha ke go nae re le mmutwa ba ka medina. Ke bua ka karolo ena e bitswa mohlola.
0: Ya.
1: Wait, a o ntate modimo a kampampa ga o utlwa ga o bua ditsebe tsa gona tsa utlwa gobane gore ngweletse mangwalo a gago a baebele baruti ba bua letsatsi le tšhabang le dikela mme re mamela tsatsi le tšhabang le dikela ntho ene e bitswang lenyalo go na le polele o tla utlwa motho a re mme o tlhotse ke lenyalo ae ga se nnete basotho ba mofefe le moletsane lenyalo ha le tlhole motho motho o tlhola lenyalo hangata go feta hannyane a kera ka baketile sotla ditshuluwan
0: hangata eanda
1: ntho e o tla bona lenyalo le batho ba babedi ba arogana hangata e ba nthone e bitswang botlhola bo ka nna ngwa kea motona kapa e motsheadi e re ga ba se ba arogana utlwe mongwe a ketlhotse ke lenyalo ae ko wena o le tlhotseng ka mesebetsi ya gago e ne e bitswang botlhola ga le tla la tlogelela ntho eno e bitswang botlhola bana beso le lona bana ba gona ga le ka la fuelela ntho eo senele seno sa tsamaya thokothokothokothokore se be se bikelele le difatlhego tsa lona ka nnete le tla phela ga monate. A nnete ke bua nnete e le godimo le tsebang

0: le tla phela ha monate tlo hella mbohlona lona ba batona tlo hella monna ntemela ka taba sa di babatho ha o hana le ba sa di babana ba ba tlo hella mo sa di wa monna e mong ha so ha o motho hele tlo hella mo sa di eo ha so ha o modimo o file wa a kere rena le puere moletane puo ene e o tlo moletane ko bana modimo wa tseba motho o moletane eno ha ho shoti ha hona ho kati ho batlahala e mong
1: ha hona ho haella
0: ha hona mo haella motho ha o tlhoka le spare wheel se batla ke koloi kwana e seng wena o le motho
1: ee ntate
0: ga o hana le monna wa mosadi e mong tlohelela mosadi wa monna e mong shebana le yone e modimo o fileng yena ke ena e leng molekane wa gago ga le kampampala utlwa ntho e ke e buang ena ka nnete ndate modimo o tla etsa go le phele gantle ka kgotso malapeng a lona ga o hana le ntho ntho eno e dung ke botlhola e baka lefu e baka dikgutsana ka go malapa o bone bana ba phela ka thata ba senang data bona le mma bona fela ba ntse ba phela wa tseba sebodi se moyeng ko jetse o na le ntho e tsenana wa bona batho ba gaile ntlo e ntle fela ntlo eo go se o sa dule go yone o utlwa ote mosadi o phela beke setara monna o nang ya le mosadi e mo o sa dula kae kae and ga o go ba sheba mohlodi wa go ntlo e ne e beseditse fela kapo ngwana e mongwe o dula ga gagadi a e mong ga malomae gore e betaba dijalo ke lebitso la botlhola ntho eo ke kopa le nkutlwa basodi baso ntho eno e kotsi e botlhoko e mpe ga re tsamayeng re yeng mangwe leng go kopang date modimo wa re fe maatla a gore re fura le tshila tseno
1: jalo taba ga nne re gotela tabeng he ke utlwa gantle ke utlwa gantle ko mametse jale ke mona mo o tle o fumana gore taba ena re bua ka taba ya go fumana gore jale eno e mong a ntseng a utlwisa botlhoko a kere jale o keteleletseng motlho mongwe ga renke motlhala jale ka re ntse motlhala kapa o entse motlhala ka yone ene ya botlhola e be taba e ya gobe jalo o ntse a dula a tlalega ka lapeng ga a bo nako yotlhe tho ngwe lengwe e sa e thabeleng kapa e sa mo kgotsofatseng ka ga lenyalo o ntse a e tlalega ka lapeng ga bo e baka dikamano tse jwang kgatlhanong pamin pakeng tsa gae lepakeng tsa molekane wa gae le lelapa labo
0: ka nnete o le jela go bolela gobane jale eno ga utlwe o na le ditsebe magala tse gabisitseng tlhoo fela ga di na thuso mme motho ga ya go batswadi ba o ba le kopa thuso o ele motlhomong mantse a lona a ka etsa gore ditsebe tsena di fetiwe ditsebe tsa botlhokwa di mamele ntho e bua gobane eo nna ke e buang ke le molekane ga e utlwe e leng gore ga molekane wa ka a tsamaya le o bolela o etsang a ke gore ke poti fela mo ke kgwere e dulang mone e sa mamele e senang thuso
1: eana
0: e leng gore o etsang motlhomo o ka etsala gore legodimo le etse go ke utlwe fela wa bona mme a ketang go bua one teng
1: eana
0: ka nnete o leona le pela ka ke tse ona neng ka mo etsetsang o bua nnete ga re ntlho ya bosola hai hai ntate dintho tse re di bonang ka matlho a gona tseo re utlwang ka ditsela tsa gona di botlhoko gampe tse bakwang ke tshila tseno gape e re kofe
1: ena
0: ntse o mmametse ntate
1: o mmametse mongaka
0: ke a dumela go mmametse
1: ena
0: mmele wa monna ga se wa gae kwa molekane wa gae o pusong ya molekane wa gae mme yena empa fela e le modisa le mmele wa mosadi ga se wa gae kwa molekane wa gae yena empa fela e le modisa ga re tlhompheng re itlhoe

0: ebe o hlumphu e tsaka tswa bona le go di mo hlaga fele
1: o ntate
0: na nga ba jutwa e
1: o hlakile mo nganga ja o lebo
0: na e bona le mo mamedi a sa go kgine ba mo mamedi na mo jala fa o ntate
1: ke di mela go ba utlile jala ka nna ntate mo jale fa
0: ya le bo ntate
1: ntate mo jala fa ja o lebo
0: thank you ntate
1: thank you Isso pile hantle metsotso. Ke le bile mane re nyane ya botshelela 2231 6429. Mohale plus 2665599333. Ke la ke re ka ga manyalo ka mona botof mola botho ba se shebile di ntho mmo. Ke no mo nna go yo hlo di tsa mathetse habo. A lotlalea. Taba yeo e ba ka dikamano tsa mofuta ofe ga pakeng tsa molekane wa gao le lapa le lene. Ona ke maemong a fe mo go lokelang gore re nne re lapeng re lotlalega. Mama di kgotso.
2: Kgotso ntate wa ka.
1: Ntate.
2: O fetse hantle.
1: Mogana sa mpa baletse mongaka e be wena o ntse ya jwang mo hoseng o?
2: Ka nnete re a leboga wa no ntsa re apesitse ka mogau wa gae.
1: Taba tse monate ke tseo.
2: Felix. Felix. Ha o no hona paetse ne re tshwanetse re re ke tshomo ka mathetho na ho sana le taba tse di ntse tlhokagala.
1: Ee, di sa le teng re tlhoka utlwa tseo tsa gago.
2: Ka nnete ya Modimo, ho no le betere ha re ka gare ke tshomo ka mathetho. Wa e tseba temana eo a ntseng a o balla yona ke bakoginte ba pele.
1: Aha.
2: Ho tloha ka kgaolo ya bo7.
1: Ee, nna.
2: Ya ha motho a nka kano e kgetheileng ya mmolella. Temana eno e re mmele wa gago ga o sa le pusong ya gago.
1: Aha.
2: Le ena molekane eo wa gago wa gae le ena ga o sa le pusong ya gae. Go yena e se e le modisa fela bokgabane bo bokalo. Ga motho a ikana a bile a shebisa menane e mmedi godimo a re Jehova mpoloke ke ena e ke ikgethetseng yena ena enwa. Empa bjale e be o sasa o a fetoa. Go utlwile o mmotsa potso e ntle. E ntle. Fela bjale a gana go e agabela ka mokgogeng ti
1: gonna mo. E agabege.
2: Nna, ga e ka gantse ke bua ke re oe gao motho wa Modimo o etse tsantse. Gao motho wa Modimo gobanentse. Bjale ke bona a sa utlwe, bjale ebile ntse ke tlale ya le ka nkano go batswadi ba rona le ena. Gobane ke tla tlameya ke tlale go ba ka le ba gae.
1: Eena.
2: Ee, ga ke re le bona bao ba gae se le ba ka gobane ba ntswaletse molekane.
1: Go jalo.
2: Bjale ga ke bona o sena tharollo ke mo feletsa ka semmate banna.
1: Aha.
2: Ntate nolo a le pele ke mo feletsa ka semmate ebile ke tla mo jwetsa gantle monna e soko tlape o itukise gantle nke re tšhakele heno kwa. O be monate tlhe mona ke ratang ke re šhakele heno kwana nke go ba bona. Gante ka pele nka mona ke bohloko ka tsela e kgetheileng ke le o mosia teng gobane ke ne ke monke teng.
1: Eana.
2: Ga ke fitlha o bona ke a ba bolelela batswadi ge lekile ka gotlhe le ka gotlhe le lekile ba ka le ba lona empa bjale ka ga ke monkile go lona a sa ntse a le ka sebopoo sena. Ka nako ngwe go na le lekunutu le legolo la botswadi le le e le mokgalemele ka lona gore ditsebe tsa dite di bulee le go utlwa a ba utlwe ke kopa e ka sale e tlege ga a mametse ebile a ukwisisa gore ga a sa tla pheta ga e ba e le ena a nsitelwang e be ke tswa monyako ke a tsamaya ke re salang le yana batswadi ke a leboga e be ke tswa monyako le go rirang ke ka dula
1: ena
2: ke tshoma ka mathetho ke a leboga kgotso e be le batho.
1: Ke o leboga mongaka.
2: A golo ba ratang go sebeletsa mogana Modimo e seng lefatshe. Lefatshe a le a tshwagela motho mang kapa mang letho. Empa bjale Basotho boithogiso ba bona ba rata go kgatlhisa lefatshe ntate sephowa.
1: Eya ntate.
2: Wa tseba go bjalo ntate mabese.
1: A tseba o e otlile ke a utlwa.
2: Ena thogiso e senang letho e kekeng ya ofa letho. Ke a leboga.
1: Mongaka ke o leboga go menagane.
2: Dikgomo ke tseo mo di tlang le teng.
1: Le mane mane a tsona.

0: e le kgwedi ya matjhaba ya tlhokomediso ka go ipolaya, mme batho ba kgothaletswa go bua ga ba tobana le mathata a ka tlisang menahano ya go ipolaya. Sena se boletswe ke Dr. Thabo Mogotho, ya tshwereng molepo e le mookamedi wa mafu ya bophelo bo botle ba kelello, o re tlhokagalo ya mosebetsi, tšhelete le diqabang dipakeng tsa ditho tsa malapa hangata di ka tlisa menahano ya go ipolaya. Dr. Mogotho o re o tshwentswe ke dipalo tsa banna ba ntseng ba tswela pele go ipolaya. A re matshwao a menahano ena a bonagala ga motho a se a tsamaela thoko le batho, ka gona a ipiletsa gore malapa a batho ba bonagalang ba na le matshwao ana go ba batlela thuso ka potlako. Ditlaleo tsa Mokgatlho wa Lefatshe wa Bophelo, WHO, di bontsha ga 720,000 a batho di ipolaya selemo le selemo. Ditabeng tse ding, ofisiri lekaleng la bogatlhaodi, dipapadi, bonono le botšhaba Mofumahadi Mapesa Shale o ipileditse go Basotho go tshegetsa dipapadi ka gara naga. Sena o se buile mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba Maseru ha phatlhalatsa peiso ya dithuthuthu e e tsebagalang ka Hoof of Africa e tla tshwarwa go tloga ka 20 go isa la 27 kgweding ena. A re tlhodisano e molemo ntlafatsong ya moruo le bogatlhaodi ba naga. Presidente ya Komisi ya Dipapadi le Boithapollo, LSRC Lesotho, Monghadi Baba Malepane, o re mafapha a bogatlhaodi le a dipapadi a sebetsa mmogo, ka gona a ipiletsa go batlhophisi ba peiso ena go etsa boitlhopho e sa le nako go gogela batshegetsi ba bangata. Ka letlhakoreng le leng, mookamedi wa Koporasi ya Bogatlhaodi Lesotho, LTDC, Mofumahadi Mamello Mogotjele, o ipileditse go bagwebi ba bagatlhaodi go sebedisa mokete ona go ipabola ka go fana ka ditshebeletso tse tswileng matsogo le go etsa gore dipalami di natefelwe. Ke a phethela. Modulasetulo wa Mokgatlho wa Peiso ya Dithuthuthu, Monghadi Mopedi Ditabe, o phatlaladitse gore setšhaba tšhabedi sepalame sa mokgatlhelo wa Silver o tla emela naga mojagong o tlang wa Roof of Africa. Monghadi Ditabe o re sena se tla ka morago re tšhabedi eo e leng sepalame se tlhwatlhwa a fumane tshegetso ya sethuthuthu se setšha go tlhaga go e nngwe ya dikgwebo tsa bogatlhaodi ka gare go naga. A leboga mofane a boela a re ka sethuthuthu sena se setšha ba lebeletse tlholo go tšhabedi. Tšhabedi o lebogile tshegetso eo a reng ke toro ya gae, le ena a re ka sethuthuthu sena o tlo fitlhela boemo ba pele. Mojao ona wa dithuthuthu o tla qala ka 2023 go isa 2027 gona kgweding yona ena. Mothateng ona ke nako ya gore re lekole ditaba tsa moruo. Loti halapiswa le dolara ya Amerika ke maloti a 15 disente 95. Halapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20 a motsomong le disente tse 56. Halapiswa le euro ke maloti a 18 disente 20. Loti halapiswa le dolara ya Australia ke maloti a 11 disente 49. Athe halapiswa le yen ya Japan ke disente tse 10. Mothating ona ke nako ya gore re fumane polelo ka Mohlomphehi Thabo Mofosi mabapi le boemo ba legodimo.
1: Ke a le dumedisa setšhaba sa heso. Lekala la tikologo le meru le tlhokomedisa setšhaba ka boemo ba legodimo bo lebeletsweng nakong ya letlhabula le tlala. Go tloga Mphalane 2026 go isa Tlhakubele 2027. Bolipi ba boemo ba legodimo bo bontsha gore dibaka tse ngata tsa Lesotho di lebeletswe go fumana pula e tlase go e tlwaelegileng nakong e ngata ya setlha sena. Dibaka tse ka botšhabela go naga di lebeletswe go

0: Mamedi kwa selo mesa Lesotho ke boka dikgomo e bile ke o amohela nanao la go bua taba seng ha ka jeno. Lena ke lena nanao la ditaba le tlhopela ga tsola fa pheng la ditaba le taba tsa morao rao la selo mesa Lesotho. Lona le tla ho wena hang beke ke le moqebelo. Mme ke lena nanao lena mo re nya kokala ntle e bile ga se tlhomo le lena ba beke. Ka jeno ke moqebelo wa la hlano loetse. Nanao la ka jeno le hlahisitswe ke di atileng ngatane la tlhopela ga tso ke mme ko photlheli. A te ya lolela ga tso ka michining gore e fihle wena tle tsitswe le tho ke sebetsa le phakiso le tsota nna. Yo go bela nona moeng la ka le bitso ke tlaba David tlaba ke mme mama medi ke hona ke tloba mo go tloha jwa lo tsira mane ho re nya bo supa Miss Sudi ka ha lwana o tlaba le se yabo nda pinza kona ka jeno Mamedi ha re se bela ka thoko jwa lo selelekela ke tlhoke nentleng yo ghetsi ya go bua taba yo fparetseng yona e ring Ofisi ya Mohlomphedi tona kholo e ntshitse polelo mabapi le dipelaelo tsa tlhekefetso ka motabo tse amanang le mosebeletsi wa ofisi ya Mohlomphedi tona kholo le e mong wa baahi ba naha ena mme ofisi e tobokeditse hore e nka ditaba tsena e le tse tebileng ebile di le hlokolosi. Patlaloso e boela e bontsha ha pelaelo tsa tlhekefetso di hlahile moo mosebeletsi a neng a laoletswe ho sebetsa kopo ya thuso ya tjhelete e entsweng ke molli mosebetsing o neng o reretswe ho lwantsha tlhoriso le tlhokofatso ya ba fokolang basadi, banana le bana haholo ka motabo e leng gender-based violence kapa GBV. Lenaneo la go bua taba ka jeno e le ho utlwa ka botebo ditaba tse phatlalatso ena ya ofisi ya Mohlomphedi tonakgolo. Re kgatlhwa ke hona ho buisana le ga diphatlalatso ofising eo e leng monghadi Thapelo Mabote yeo re sentse re hokane le yena ka katleho ha jwale. Ntate Mabote ke o leboha ntate nako ya hao ke o dumedise lenaneo la go bua taba seng ha ka jeno.
1: Ntate tla ya dumedise.
0: Ntate Mabote Sesotho se re ha e antshe ka mokukutwane mayona a ntse a le teng. Ntate ditaba ke tsena tsa phatlalatso go tswa ofising ya heno. A ko hlokene ho tsona ka botebo o di fe mmamedi wa selemo sa Lesotho.
1: Ditaba tsena ntate ka mokgodileng ka teng ke ditaba tse batlang ho tshwarwa ka bohlokolosi. Re ntse re beile ka dikelellong tsa rona le mehopolong ya rona ditokelo tsa mantlha tsa botho. Re ntse re hopola ho sireletsa ditokelo tsa e mong le e mong. Re bile ntse re mo hlompha. Mme ofisi ya tonakgolo ha hona le moo a tshehetsang tlhekefetso ya mofuta ofe kapa ofe. Mme ke yena ya ka pele a lekelang ho tshireletsa le ho hlompha batho bohle le ho hlompha ditokelo tsa mantlha tsa botho. Mme ketsahalo ena ruri ha ebe e fela e etsahetse ho latela pelaelo ha se taba ya e tshehetsang hore be ntse e etsahala kapo e etsahala mang kapa mang sebakeng sefe kapa sefe. Mme ho a swabisa ha o monate hore be ditaba tse tjena di ntse di hlahela haholo ebile di tswa ho thwe di entswe ke e mong wa bahlanka ba hae. Empa ka ho kgetholoha ha ofisi Mohlomphedi tonakgolo ba bone ho le bohlokwa hore ditaba tsena di tle di sebetswe ke bokgamolao ke sepolesa ho sena tshusumetso efe kapa efe e ka tliswang ke ofisi ena ya heso hodima ditaba tsena. Empa ba lokelang ho sebetsa ditaba tsa mofuta ona ba di sebetse ka boikemelo ka ponaletso le ka boitelo bonnete ba ditaba tsena kaofela. Mme sena se etsahetse ka mokgwa wa hore molli a tle ofising a tlotla a kopa ho kgahlametswa ka tjhelete eo a neng a kopa ho kgahlametswa ka yona ho latela merero le meralo ya hae. Mme ho ile hwa laela ofisiri hore e mamele ditaba tseo e utlwana ke ditaba tse kalo thuswang kapa ke ditaba tsa mofuta ofeng. Empa ke mono moo seng ho hlaha ditaba tseo kgabareng molle o ile a tla ofising a tlisela sello sa hae. Ya ba jwale ofisiri engwe kgolo ofisi imamela ditaba tsena tsa molli a ba a bitsi enwa e ululuwang ka ena gona tla utlwe gona ditaba tsena wa ditseba kapo ho etsaetseng. Mme ka morao mono ya ba qeto ke hore ditaba tsena se di hloka fela di ye sepoleseng. Sepolesa se sebetse ditaba ho hla ke hore na ho etsaetseng. Mme ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng ha jwale. Ruri ha re batle ho kena kenana le ditaba tsena ka tsela efe kapa efe ntle le hore ba di sebetsang ba di sebetse ka nnete yohle le boikemelo ba bona go latela thumo le tshebetso ya bona.
0: And ntate mogote go na le tabo le lekeletse kana ntate ya gore tabo tseno di tshware ka bohlokwa botlhe bo teng, mme ke go na le boipiletso bo teng go na phatlhalatsong eo bo ofisi ya heno e bo entseng ka tshwaro ya ditaba tsena ka tlhompho. Bohlokwa ba seo ke bofeng?
1: Kore re se iphumane go se mang kapo mang ya ka iphumanang ka go boswa ditabeng tsena kaofela. Go ba bale

0: batho ba bang ba nke monyetla ka ditaba tse tsena ba bang ba qetele ba di sebedisa go latela dithasello tsa bona e le batho kapo ba bang ba qetele bela ba se ba e sebedisa ditaba tse tsena ditabeng tsa dipolotiki tse kekeng tsa tlisa letho empa e le golwana ditaba tsa bona tsa dipolotiki mme tshebetshwarong ya ditaba tsena ka nako ngwe di tetelela jale di sa tshware ka makgetho go di tetelela di thapaletse go batho ba bang ka tsela e nngwe e ka ba utlwisang bohloko ka tsela e gong go fola e ka ba boima kapo go utlwa bohloko kapo go tswa taolong mme go na le batho o bonagala gore taba ena ba e sebetsa ka mokgwa o e leng gore tetelong ba ga ba e toloke ka mokgwa o e etsaetseng ba efa botoloki ba bona le go ikgelogelo sa setšhaba ditabeng tsena mme ha o se o tsala o fata ba botoloki ba gago o se e fosa mme o kgelosa batho o latlhaisa setšhaba sena goba ga o se fe nnete mme ke taba e sa lokelang go etsagala mo e leng gore ruri ga re kgothaletse ke ka ona gareng ditaba tsena di lokela tshwara ka tlhompho re sa di apese letsuka la dipolotiki tsa tumelo efe kapo efe empa re bua go e leng taba
1: mamedi metsotso e masome a mabedi re fokaletse gora ya botshelela e bang sa tso bulela he ntse mo tselana la ditaba sa lemong sa Lesotho go bua taba mme mo ito rona ke ga diphatlhala tso o senya mohlomphe tona golo mong ha di thapelo mabote a ntseng a hlalosa taba yeo ya phatlhala tso e ntshitsweng ke ofisi ya habo ntate mabote jwalo ka ha go utlwagala gore ketsagalo ena e se le nako jwale e etsagetse mme re utlwisisa le seabo seo ofisi ya mohlomphe tona golo ebileng le sona mohlomong ka gore ke e kgaleme kapa ona go kopanya mahlako a mabedi le gore e be e fetitse tabo ena sepoleseng na o ka baleseding gore na gobaneng e se e tlhagelela ka tsela ya mofuta o e se e tlhagela ka ona ga jwale
0: ke na le tshepo ya gore ga re ka fa molle jelo ka ga e le ena e ileng a tla ofising ya heso a tlalela gona re ne re sa tsebe ditaba tsena ha re ka ba ga mmitsa kapa ofisi ya ka ba ya mmitsa go tla tlale ya ditaba tsena ke ena a tlileng go yona o tla fana ka tsona mme ke dumela gore jalo ka ga di ile tsa feta ke tlhokometse go ntse di fetile ka ena gore di ye ka ntle ke ena a ka arabang le go beya setšhaba lesedi gorena gobaneng a diile gore a tlale ditaba tsena gore setšhaba se di tsefe
1: e mo ke ena ya gore di tsa fetela go mokamedi wa sepolesa ka ofisi ya heno na ne le leseding gore na ebe ntse di sebetswa jwang jalo ka ga di fetile ka ofisi ya heno
0: ge keke ga batla o tsebana ntse di sebetswa jwang oba e tla ka jwale ge na le tshutshumetso o betira basebetsi ka mokgwa o ba sebetsang ka boikemelo wa bona fela ga se re ka sala morago re ntse re ntse le sebetsa jwang ka tloa ya toloke ya hampe kapo ya fana ka setshwantsho seseng seo e se morego mme go molemo ke gore re emele ka thoko re tloele ba sebetsang ditaba ba sebetse ka mokgwa o ba sebetsang
1: mohlomong ga retle mona mo o ne o bontsha gore e bontshwa jale e fuya botoloki taba enana e mongwe o tla e tlhaga kwa nana a e hule e mongwe a e sa golela kwa nana jale e bua le ke motlhomong ba senang seabo ntate e be boipiletso ba lona le ofisi tabeng ya tshwaro ya ditaba e ka bobofeng
0: ruri re lokela gona re thuse motlhala re le setšhaba re thuse sepolesa go fana ka lesedi le gore qetelong ha ditaba tse tshwanang tsena di tlhoka dipaki dipaki tseno di phuthulowe wa fana ka bopaki ka magotleng goba gangata ditaba tse ding le tsena le tse ding kgolotso e ba gore fetlolola re le setšhaba ka ntle ka monagare motho a itseng ga tseba o e ntse ke tswe itseng empa ga re lokela go a fana ka bopaki ka legotleng ebe ga re etse jalo ga re lokela go fa sepolesa lesedi la ditaba ga re etse jalo mme o tlakile gore ga re sa fane ka lesedi go na le mo ditaba di ka nnang tsa thatafalela sepolesa ga re sa fane ka bopaki o latela gona ga tseba ditaba jwang le teng e fokodisa maatla a nyewe e le mo e tla re moatlhodi ga a shebanyewe ka pele go yena a utlwe e se maatla ga

0: fumana go tseding ke ne di fokola lo lo go ba ba lo bona le batho ba nang le ditaba tse itileng tsa nnete ba seng ba hudela maoto morao mme ditaba tsena di qetela di ditaba engwe ba le kgatlhamelo go batho ba qetelele ba e tsola ke gona taba e tshwego jwang ga taba e qala e tshwarwa ga bohlaswa ba bangwe ba qetelela sa tshaba go ikamaganya le taba eng mme ga re sa tshware ditaba gantle re di fa botoloki bo e seng bona re qetelela jwale ge se re kena-kenana ditaba tseno re sa tlhokomele gore tsela o re fetisang melaetsa ka yona le yona ga e bona le motho a tshwanetse go fana ka bopaki o tlo tlhaba go tlhelela ba o tla ba ge ache ke bone ditaba tse di sa tshwara gantle mohlomong batho ba go boswa kapo ke bona ke beya bophelo ba ka tlokotsing ga nkare ke a tlhelela ditabeng tse mme ka tsela eno e sentse e fokodisa ditaba ga di lokela go ya ka pelo legotla sentse di fokodisa ditaba tsa sepolesa mme kgothaletse kore sebetseng gantle ga o na le tabo e tsebang o be sepolesa leseding ga e botlhokala o be paki o lo paka ditaba tse o di tsebang mme ga e be ka nnete re sa tshware ditaba gantle di tla etsa go ditaba tse di ka leng tse jalo di sephethale gantle ba bele batho ba tla be se ba itshabela ga re tlhomphang se eleng ditokelo tsa mantlha tsa botho tsa motho yo molemo
1: mamedi metsotso e masome a mabedi a metso e mene re fogeletse gora ya botshelela motlhomong e nngwe date mabote eo e leng melomong ya setšhaba ke gore na mosebeletsi ya jalo ya belelwang ka taba tsena na o ntse ya letshebetsong
0: a go na le di-ofici tse sebetsanang le ditaba tsena tse e leng gore re tla ithuta go tsona gore na be taba ene jolo ka e le gona e sa tswa fitlha na ba se ba tata idolo ka le bona ba lokela ba etse ditaba ba ipapisitse le molao gore na goreng o ba supisa kae ga ba beya ditaba ba lokela go ebeya jwang
1: e le gore ga o le seding kapa cheko go fue di-ofici tse ke gabelelang nako ya go sebetsa tabena
0: ga re fe monyetla wa gore di-ofici tse ameng di sebetse taba enana
1: ntate jalo ka ga o bontshitse kapa ofici eno ga e bontshe ntate gore taba ena e lokela gore e tshwara ka botlhokolosi botlhe ntate e re re o fe nako ya gore o phethele na taba tse o kakaretsang taba tsena kao ke dife pele re bulela mmamedi
0: ntate wa tsewa kore ditaba tsena ga di ya lokela e bentse di etsagala tsa mofuta ona ga ona mo ofici kapo ena motlhomphe tonagolo a tsietsang diketsagalo tsa mofuta ona le tse dingwe tse e bang di tlhokofatsa setšhaba e ka sitana le lona lefatshe kapo mobu kapo tsona diphoofolo di ntse di na le ditokelo mme re lokela go di tlhomphela boemo bono boipiletso baka ka ba gore ga taba ena re e tshwareng ka botlhokolosi botlhe le tlhompho go botlhe ba ameyang go sebe le motho ya go boswang kapo ya apeswang kobo e senya gae ka tsela ya gore re fe bogamolao ba fuweng tokelo go sebetsa ditaba tsena bolokoloi ba go sebetsa ka boikemelo botlhe bo ba go fuweng ke molao re ntse re itlhomphile empa e segore re tshetsa kapo ona go tholetsa ditaba tsa mofuta ona kaka ebe batho ba bangwe jwale ba e leng gore go bonagala ba thabela ditlatse le medidi etsane ga ba ikentse botsebinki kapo ba nagana ba bua ditaba tsa batho ka tsela e nngwe empa jwale ba kgelosa setšhaba ga re tshwareng taba ena ka tlhompho le botlhokolosi botlhe bo re ka e tshwarang ka teng ke a leboga
1: mamedi o ka kena nomo ka mogala ke +266 599 33 lo wena o be le seabo ditabeng tseo re ntseng re ditshotla le monghadi mabote ka jeno mme he jolo ka ga bontshe nong bote gore taba ena e tshware ka botlhokolosi botlhe bo teng kena he mamedi o ntse o latetse boipiletso bo a bo etsang ka ofisi ya gabo o ka kena nomo ka mogala ke +266 599 33 wa botsa kapa gona go tshwaela ditabeng tseo a seng a ditekile ka jeno re shebe na wa kena mamedi nomorong eo ya mogala ya +266 599 33 gore re utlwe na wena o ka di beha jwang kapa o ka tlatsetsa jwang ditabeng tsena tseo ntate mabote a seng a di behile metso e mashome a mabedi a metso e robedi re fogaletse hora ya botshelela bameli nako ena e o fa yona gore le wena o tshwaele. Bamphatwa ke tsebona e be na mehala ya rona e kebe e a sebetsa ga e ka ehlile ga ke bone mamedi e ka mamedi kgotso
2: ntate masilo ntate wa ka ke mametse ntate ka ditaba tseo kore tse le maswabi ka tsona go diutlwa ntate wa ka empa e kgolokgolo ya ka mo a beyang ditaba ka teng nna ke le motho ne nka mpa kare ompo o tlhaya letlhakogo la motho eno ka morago ge ditaba di etse ke sepolesa go utlwisisa gona ke ne le ka sebopeo sefeng di ka etsagalang motlhomong ena e le motho a ka refa gona tlasa mabaka e sefengne le gobaneng jale re tere tsebo ba le ntlhakemo ntate ga e le a jale re setsa oba le ntlhakemo gobane ditaba e ka re di santse di le tshebetsong
1: nate masimo
2: a kalo ke a gola ntate wa ka ke a lebo
1: kale bona le masimo mamedi le wena ke ena ge nomoka mogala ke +26659933 ke maikutlwane le masilo ao he mme jalo ka ga utlwisene le masilo taba tsena kona di ntse di le ntse di sebetswa e tlhile o bua ka nepo ntate le wena o ka kena mamedi he nomorong ya mogala ya +26659933 kapa 22316 re tlhile re kena ka motšhao le mong wa +26659933 ka ga ane o mong ke ona e go gokaneng le ntate mabote ka ona re go fena ko he mamedi le wena o kene re utlwena o ka tshwaela jwang ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ka jeno tsa phatlatso e tsitsweng ke o tsiya motlhomphi tonakgolo e mabapi le ditaba tse pelaelo ya tlhekefetso e e tsaetseng ka e mongwe wa mosebeletsi wa gae mme jwale re utlwena wena o ka tshwaela ka le reng eng he mamedi nna mabote ebe o ka reng maikutlong ao a ntate masilo
0: a ehlile wa nepa empa jwale ge tla utlwa ditaba ga beng ba tsona ba sebase ba fetse ba ka tlago ba ditoloke mme ke ntse ke dumela ke ditaba tse tla tsewa ke setšhaba gona go ntse e tsalang ga o etsagaleng le go ithuta gore ditaba tse tsena ga di a lokela eng tse di etsagang
1: mamedi re ntse re buletse maikutlo a gago he kapa gona go botsa mo e bang tsebe di le tsa e ba tlhalosong e nana eo re e fuweng ke ntate mabote ka beng ba gae e le ra diphatlhalatso ofising ya motlhomphedi tonagolo mabapi le phatlhalatso eo e tsweng ke ofisi ya gago mamedi kgotso
3: kgotso
1: ntate maleri
3: ntate
1: maleri ka
3: kgwa bale ya bua ntate ntse ke mametse gantle taba tsa
1: ntate
3: jwale ga ke utlwe gantle ntate mabote mona mo bota gona motho eno a entseng ketsagalo eno ona go ntsa le mosebetsing kapo go etsagalang ka ena ga ke a utlwa gantle ka nnete mono gona ore motho eo o go kae ga jwale ke a leboga ntate
1: mamedi le wena ge o ka kena empa ge re rekise mamedi re ba botho ntse o tshwere jalo re rekise fela re tla gutla
4: Shoprite's Major League Birthday is back. Save on deals like Sunlight Original Dishwashing Liquid Refill, 750 mils, 2 for just 50 maluti. Handy Andy Cleaning Cream, all variants, 750 mils, any 2 for only 50 maluti. And Sunlight 5-in-1 Washing Powder, 2 kgs, just 64.99. Valid until 6 September, only at Shoprite.
5: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo
1: mamedi metso e masome mabedi a metse robedi re ya lebile goreng ya bosupa mme ge e bang sa tsopolela go ntse ometse lenaneo la ditaba go bja taba mo teng re moeto wa rona e leng monghadi thapelo mabote go tswa ofising motlhomphedi tonakgolo

0: Mami dijo. Hotome. Hotome. Metaba. Mamedi lo wena ke ena he o ntsha maikutlo ka bona go botsa mo e bang ntate mabote o la bua e ba jole ditsebe di a e ba o ka kena nomoro ya mogala ke +26659933. Mamedi kgotso. Kgotso ntate.
1: Ao sala se ka kena kuti.
0: Ke president enwa.
1: Ntombe.
0: Ntate.
1: Ah, ke mame se. Nga hadi ka mono ka tsa ya. Ke be se hape hape re di bona ke se se ka po maganga nga o papa. Ke po tsa mona ma bua nka. Ka tsa se di me di di tsa ni. Di me di tsa ni. Taba ena e nkisa ka goanong ena eo basotho ba le ona e ba gagoantsweng ke dikolo tse fapaneng tsena tse fapakaneng e ke sa boneng e kaka ka ke methusa ka letho obane se kakang ga o a tswala ona ka baka la politiki tsena tse tsa matooyo a ke kosa taba ena ke e bapisa go na le moetapele e mong a ileng a tlaela a koswa ka go amangwa le dithetefatsi go kubetswana moo mme taba ena keseaba ya e ba taba eo e gobosang e kang go ja sa mokana eparamenteng mane gaya gobane a šhapile ditrakese jale gona jale jena e betse ya kgutla gape go amangwa e mong wa ofise kgolo ga tonakgolo mme taba eno ba bang ba tlaga akare ke poso ke diketseletso kapa keng jale empa ga go utlwe o tlwe motho ya jalo ga e ba ke nnete ga go utlwe o tlwe o ka pele go magotla mme ga e ba olokolotse ga ebeidi a bo kae kae jole ka ba bang pele ke ne ke re ke re thuse gona gantle ka ga go naga lesotho molao wa teng o motle ga o le go ba feng kapo o galalela ga o le go ba feng a te batho botlhe ga ba amangwa le taba e e le ntlo ya molao gobane wa utlwa eo ebile go na le motho ya bileng a tlakang a reng kentswe keso fela go utlwe o phatalatsa mong a keso ke na one te fasa mme motho wa bile o tlaitse gapele go magotla kapo ena a ana itse gapele go magotla ba jele fatlhaleletle le ka mmusong jale ga go utlwa amanga ka tong a fela o se ka pusong o le ka boganyetsi eng o tlatla le o boitse ka pele go magotla gantle molao wa lesotho o tlaa go batho ba jwa nna gobane melao ena a e ba etlolo wa molao ya tswana go tlameya go nkwo ditaba tsena ka go tshwara se kene gare gobana bankwa bane ba le kena kapo bankwankae ba le kena kapo go na le betsang ba galalela ba bangwe ga ba galalele ke nagana ntho ke tlolo wa molao e tlameya go tlake ka go fela e be ga go kwe tsotho ba ba jwang kapo ke a sekele tswane ke ngwe le ge tlameya e letlolo wa molao ke bona le e le mpe go batho ba tsebo o tseba gore go tlhomphiwe batho ba bangwe ke a le bontate.
0: Mamedi metsotso e mashome a lesome le metso e meraro mashomemedi e metso meraro ge ya ke dibile goreng ya bosupa ge go ntse go fila sebaka he go kene tabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ka jeno nomoro ya mogala +26659933. Mamedi kgotso. Ka mogaya ntate tate kgotsa jwang? Ntate tlhalefang.
2: Ke ba metse se buise ntse o bua le sona ntate ke tlotsa mapolelo tsa gae maareng motlhomphe ituna kgolo ga e tšhaele monwana ditaba tse ke re na gona ke le setšhaba fatshe-fatshe monana ga ke se ke mo botsa gore na ke tlo godisia jwang gore motlhomphe ituna kgolo ga e tšhaele ditaba tsena monwana gobane ke bua tsena baka ga ke tseba gore melaelo wa peto hang hang fela ka mogatse

0: lelo fela e tla netse bo tsentse a le setsong sa maporesa go tloa ka moga tlaleo e jwaka ke mo botse gona ga jwale mme lelo o kae ga ebe ga a soge setsolo matsong a sepolesa e totobetse gore go ka etsala ebe tonagolo ga a sebetse ditaba tsa setšhaba ka o tshwana ke a leboa
1: ntate ke ena mamedi o la go qetela re tsebe go fanta tomo boteng monyetla wa gore arabe ka bogolo ba tsona ke di maikutlo mme dipotso di tlhaile go ebile utlwala e le potso e le nngwe ke ena helo ena mamedi re utlwe na o ka tshwaela kapa gona go botsa potso e reng eng ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshwatlha le moita rona mong ga di thapelo mabote go tswa go tsenya motlhomphetonagolo ka ditaba tsa phatlhalatso e ntsweng ke ofisi ya gabo mowapi le ditaba tseo tsa dipelaelo tsa tlhekefetso ka motabo tse amagangwang le e mongwe wa mosebeletsi ofising eo ya gabo nomoro ya mogala mabedi ntse re se kenang ka yona ke +266 599 33 metsotso e masome a mabedi re ya re lebile goreng ya bosupa mmege re tla kwana mane goreng ya bosupa mo re tla suthela fapa la ditaba gore le re fe ditaba tsa goka ya bosupa teng re ntate mabote ke o fe ntate o ke o kene go tsona
2: ee ntate ya pele ke a kgola ne se ke ile ka tlhalosa ka etsa boipiletso ba gore diofisi diteng tse sebetsanang le ditaba tsa mofuta ona gagolo kgiro le ya bahlanka le be bang ga ba sa tsamaya ba ipapisitse le kgiroe eo ya bohlanka ona ba lebeletse o ba tsamaelwang mme taba ena ga ko gona e fitlhang a kere jwale ke pelaelo ga jwale mme ga pelaelo e le teng ko sheba gona go sebetsa jwang tlo gona go bua pele ka sebopeo sefeng mme ke na le tumela gore diofisi tse ameyang tse sebetsang ditaba tsa mofuta ona ba tla sebetsa gantle ka mokgonang le bona letso le go kgotsofatsa setšhaba sena seo ba se sebeletsang e nngwe e ne le potso ke gola e neng kutlwa e ka e rena e batla go tseba ona motho o kae go etsagalang ditaba tsena jalo ka e le ona di fitlhang gore di sebetse di be di be ka pela lekgotla sepolesa se lokela gore se etse diphuputso se be se kete se be le monnete ba ditaba gore taba e teng kapo ga eo e re ga ba enka ba e beya ka pelo go motšhotšhisi e be le gore ba beya taba e ba nang le bonnete ba gore na go etsaetseng ka yona motlhomong ke ka ona re se boneng e kena ka lekgotleng go babe le sepone sa ko ona a se etsang dipatlisiso gore bathong bana ba babedi na go etsaetseng e seng fela re dumele se e bolelwang ke ya le mong kapo ba le babedi goba batho bana ba le babedi ga ba buintaba ka mokgwa o tshwana mme o lokela go etse dipatlisiso ga dipatlisiso di phethetswe di tla bewa ka pelo magotla go tlakile gore na kapo sepolesa se na le bonnete ba gona se fumane eng e lokelang gore e lebe ka pelo go legotla ga e le ya gore na o go kaye kapo go etsalang motlhanka eo ga re fe diofisi tse ameyang go sebetsana le yona taba e
1: ntate mamele metsotso e lesomele metso robedi ge ya re lebile goreng ya bosupa ntse re le mane mo re meng maikutlo a gago he gore le wena o tshwaele kapa gona go botsa ntate mabote dipotso tabeng tsena tseno ntse re di tshwatlhang kgotso mamedi kgotso ntate
0: ke ntate motlodingwe ka kene ka mo
1: ntate motla
0: ndaise motantarena motho ga a belaelelwa ga a tshwa go ena gape le goga motho ene batho ba ntse ba belaelelwa ntse ba phatlhalatswa mabitso a bona mone e opadue gobane ke potso ya
1: kwenadadie
0: ena ntshata ya dietswa ka lekgwekgwe motho ga a belaelelwa ke go ntse a bolelelwa ke mang a belaelelwang o sa thoke nnete oa ntse a phatlhalatswa eo a phatlhalatswe ke eng ke a leboa ntate ke ntate nkwe ya mantshepo ke a leboa
1: ntate nkwe ka leboa mamedi ke ena le wena he o botse kapa gona go tlhakisa maikutlo a gago ntlheng ena kgotso mamedi

0: Good
1: evening, Pru.
0: Thank you, I tla ba le sotho le ntse ho sotho le phahami nthongwe le ngwa le sotho e phahami nthongwe yang a le sotho e phahami taba ntate wa ka e tlamea hore di di camera di teng le di go re bile ke le office nya ka ga nyo hona le camera tse bile ka nna ba di a bua di re khota taba o sona tse be nthongwe le ngwe hlaiswa mona na re ha re bua tsene re be re taba ke yena na e hlaiswa hona mona da ho etsa itse tsana kwa itsa tsana na manga itsa tsana na go re ho tsena ho bion tse se go hutile ho bion tse e pepe nene e tsa hetseng tatu wa ka ile hore re se nna ga tsena na ha ya le sotho impe di na heng ho bane jode ile a tsena mabitso ya fumana ba eta pele ba sa e batleng ba tsena mabitso ke ya le bo
1: mme mme bro ke na lwana ma medi he re u kwena o tsaila o reng metsotsong ena e ma e le shumele metso e mehlano ya re le bile gore nyane ya bosupa mo re tla bona teng mabidi khotso
2: o dire
1: ndadi
2: re tsa e potsa wa mo khotsi
1: ndadi mang
2: re tsa e mo khotsu
1: ndadi re tswa
2: e yana
1: ndadi
2: e ke nna yo ndadi ma bote a ntse a re tso re re itse ke re go kholo re itse ka bena go ba ha yo tse ke se ke se ni se ya ga mo le na ga bona mo mo nyana ka re a se di yo ke ka ro pa lo a mo tsi tsi na o kholo a ga ga tabe ye ye ye ya fa ke nya ke di tsa o tsi a ma sa ntse ka wa o tsi ka ro a e ka tsa mo se o wa ne ke ntse yo a to tsa tsi tsa ke ke tsa le ba me yo a tsa go tsona o ntse a le go kae mo so mo go tsire ka bona eng ka me tsa tsi go me ha to e se ka yena o bo tsa le tsi nya ke di le ke tsa motala o go di le tsi yo ha ya le le lo re tsa
1: ndadu
2: ke a le bo
1: e le nna mame di mitso e le shomere mitso e mine fe a re bile hore nya bo supa me ha jwale re ntse go ditse me hala he hore o kene le wena o tshwele tabeng ina he go ntse re e tshohla ka jeno mame di dumela
3: ndadu
1: ho tsona ndadu
3: that wa ga TTV
1: when alu buma
3: mweti ha a le teng that
1: bula ka
3: ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mo patatsi ka potrae fa tsana o ga a anda bona le mo mamedi a bitswa mamang u ga u itse ke nanga ke nanga
1: re ke o thuse president
3: mo tsana ha la gwale
1: president re ke o thuse
3: e anda
1: khona le papang dipakeng tsa polelo le potso ditabe tsa ha o nkile ntate mabote mo a buang ka ditlatsi le meditsane wa nka mo eta pele mong a la belelwa ka eng ha ona potso o motseng yona o ko e botse gape ke utlwa so le teng ga re sa ka senya
3: nakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ba ja ta ngola jang ke pirana e nyela lo tso ba bang ha ba bela lo ga ditaba se itseng da di bala to ga ma gulu ye ka se ga se gine ga na lo tso o poto poto ma ha bona a bela e lo ga taba ye ye se e re ke utlwa he
1: president ba bang wa ba di
3: ba bang wa ba di tswa
1: president
3: da me mo go le go yentlo lo go ka me ga ditseng ye bo go di tsinyele ka lokalo
1: ha re tsana mona he
3: go ba ka di patisa mo ka go di ka me ga go le eng ka mo obaneng o sa to yo motho a kala o tholwa ka yena gona a bua ntate
1: president
3: o se ba na ka yana yena mola wa tsana
1: rather mo that one what that have a thing here ne go tlile ka jo tlile
3: so go bona go tla go ntse o tswa e go tlile go ba tema tsa e sa go bua di patso eng ka yena tsala ba bang ha ba la tlo nna go tlile go tswa ba la tlo straight le tsela go bona ha mola wa tsana go batho ka bo mola wa ba tlo ba itse
1: ah president o tlile go tswa o tlakile he fela he

0: Presidente, e tlo hlakele lo yena pele o o a tletleba o tlo ele lo gore o botsa potso go go tlo agajwe o itsa polelo o tsa maikutlo a le ka nnete ga ona se tamo tlo batho ga ka kena tabeng tse dino ha o tlile taba tsa hao mamiri khotso
1: a se mo tlompe
0: mo tlompe ba
1: ke ha ja khotso fa la ke tira yo ke fumane ka lo ka ka yona ntate ntate ba bote ke sa lo fa mpa mo bona ntate
0: mme sa na fang
1: ntate ma bote oke ho bonala mmelela taba tsa ha di santsane di hlokswa ho santsane ho etsa diphuputso tse ding nna ke thira metse mona le metsane mme ke ke bone hang hang fela pelello ya tito ka ha tito ke ntse ntse haholo mmelela wa teng ho etsa diphuputso a se ntse a le ka ho sitisa sepolesa kapa mapoleseng hona je ha e ka ya ba ho ntse etsa diphuputso je be mmelela o tlwa ipha diminyane Mataibu huna le mawa ama nganche asibiri isha hutata
0: Na lesa mfang Choko paka kukubizu ndate Muna na ndate mabote Kimo mime atwa ofisi nga di patalazo Ofisi nga mkimpitu na huu Hasili polisa Ritle kako le ntabaze nono Tsepedi Ubo ntisi hori ntabaze nono Jilata fuwa polisa Meka neteke Bila lo tabe kimo shokela toka jola hasili kakamu tlhagisa ka tsa gore motho ya jalo o ntse ga se mosebetsi wa gae motlhompeng ga ke tsela ebe ga utlwana
1: ke a utlwa sa kile mongaka fela nna ne se ke re go ya ka ofisi ya gae bokgothaletsi ba gae motlhomo bo ka kgothaletsa ditaba tse jalo ke mmelaelo a ka fitlha matsonong a sepolisa kapa e di sentse le
0: matsonga sepolisa se bang sebetsi wa yona ntate ka leboga mamele metso e le shome re a re lebile gore ya bosupa mme re ntse re me maikutlo a gago Ista le dipotso le tabeng tsena mme mamedi baka o ile ga re se ka ra tolokang taba ena ka tsela e seng yona mamedi kgotso
2: a bua le matanki
0: makwaekgotso nkgone matanki
2: taba ena e tshwana le taba tse ding ga e se fitlhile ditsebeng tsa rona ga e tswala mane jalo ka kgwedi a e tšhabetse lefatshe ore na ke mang yena ya ileng ofising ya tonagolo a tlhekefetsa mang ke batla ba go tseba batho bano eno a tlhekefeditseng e mong ke mang eno a tlhekefeditseng ke mang e etsaeteneng e ne ntse e dutse kae e tlhaga neneng ka mabaka a feng ga e re tlakele re le basotho kontoleke ofising ya tonagolo o bua ditaba tseke ga ditswalamane re di tsebe ditaba tsena re batla go di utlwa go ska nna phe mabitso a tshwanetse ya batho ba bane taba e tshwarwa gantle go tshireletsa seriti sae sa matanki sona se seke sa tshireletsa e le motho sa ba bang tsona ditshireletso e ntse e le motho ge swa ka mokgotsana re ya morung ka mokgotsanang ga ditswala manetse taba tsena re batla go di tseba tanki
0: nkgono mamedi metsotso e robedi re a lebile gore ya bosupa ke re le kene tsena gobane dipotso di se ngata gakalo tlere ga ke fa ntate mabote a ta akabe dipotso lona le ntshe maikutlo ka palobitse ao gotla mamedi le wena re tlo utlwa na o ne o reng ha o letsa jalo gotla go keta go gaoa utlwe ga o tshwaela mme ge ba tsotso bolela mamedi tse mametse le nano la ditaba go bia taba salemong sa lesotho mo teng moito wa rona e leng ra diphatlhalatso ofising ya motlhomphe tonagolo mabapi le ditaba tse phatlhalatso eo ofisi e jalo e dintshitseng ka ditaba tseo tsa pelelo ya tlhekefetso ka motabo e amagangwang le mosebeletsi wa ofisi eo jalo le e mong wa baagi ba naga ena ntate wabote e ka mamedi o sa itse kgwe ke re ko fe ntate o tle o kene ntate
3: molwana wa ka nnete mosepolesa ga taba e tlaleile go bona ke molli ba etsa dipatlisiso gona go fela se bolelwang ke molli di na le ditaba tse ka bewang ka pelo le kgotla goba ditaba tseno di isiwa ke sepolesa ba se ba entse diphuputso e le mo ke itseng diphuputso tseno di ntse di tswela pele go latela gore na taba e fitlhile neng go sepolesa le gore na banka dikgato ga ba se ba fumane eng mme ditaba di a fapana go na le ditaba tse e le gore ga di fitlha motho a ka nkuwe a botse dipotso jalo ga o se ile nna go a etsagala ebebela ba etsa diphuputso gona go etsaetseng ga a etsagalang ga ditaba tseng di feleletse ke mona mo bading kang badisa ka pele go le gotla kapo jale eno a go bonagale gona o a tshwarwa o kopa beili kapo etsana ke methadi e lokelang go tsamayo ka yona empa go isa taba gotla o isa taba gotla o ba o se o na le diphuputso le mapaki o a bokeletseng mme nako e bang ditaba di tlaleile sepoleseng ke belaela gore ba ne ba soka ba ba bokelela mapaki a lekaneng gore ba ka be se banka taba ena ba ebeya ka pelo le gotla goba ditaba tse kantsetsetse tsa go nka taba fela ga e tla o se ebeya ka pela le gotla go petelela o inkile le motho ya sena molato kapo wa fosaetseng ebe ke mane mo sepolesa bale seban toko ya go se iphumane sentse se koso ya go thole ntshwere ka phoso kapa se tlhoka mapaki a ditaba tse bang ba tlabe ba monketse sona sepolesa se lokela go se igodise gore ditaba ga ba dinka ba di isa kgotla e se ba koso le bona ba ba bokeletse bopaki bo lekaneng gore ba tsebe go itshireletsa kgatlhanong le eng kapo eng mme ba na le bonnete ba gore ba nkile motho a nepaetseng ka ditaba tsa nnete mafapha a amehang ditabeng tsena jalo ka taba ena e le gona e etsagalang kapo e tlaelelang a tlang ka bogato a ipapise le gona molao ore ba sebetse jwang mme ditaba tsena setšhaba se tla di tseba ga se di sebeditswe
0: ntate nkgoromatang ke o ke na mabitso mabitso ntate mabote
3: ha batho ntse le ba belaelelwa boemong bona o ntse o batlisiswa ruri re lokela ge ne ge boulele taba eno ya botho bo go leng go bona go fitlheletswe le ba bewa ka pelo le gotla gore nnyeo le nnyeo ba belaelelwa ka ketso ya mofuta ona mme ga e le gona o ntse o etsa diphuputso ke kopa ge di be le mamelelo e le gore ditaba tsena di sebetsagale gantle ge bona gona ehlile eo go thweng ke mmelaelelwa e fela e le ena le mmelaelelwa go bona gore ke ena e se ke ra tloa gare go belaelelwa motho a itseng a the moetsi wa ketso ke motho a itseng nempa re fapantse mabitso mme re dumele ditaba tseno ga se di bewa ke boramolao gore ehlile ba re ditaba ke tsena mmelaelelwa ke enwa molli ke enwa o lla ka gona le gona le gona le gona re buile le mmelaelelwa yena gore tsena gore tsena gore tsena empa gona dipatlisisong tsa gona re fumane tsena ebale ditaba di thakgoile o se tla tswa gona qetelong ga bua pele go sebetsa bang mme ke ikopela fela basotho ba be le mamelelo ditabeng tse
0: mamedi e re bonna ke se gonke o le wa go qetela ge re tsebe go phethela naneo la rona ka jeno mamedi kgotso kgotso mamedi
4: ke a utlwa taba ena e ka re go na le motho ya hlekefeditsweng a ile o ne a ile ka sepheo sefe moo ofising eo ga dintho tse di se di etsagetse olo ka utlwala gore ke maobafana a hlekefetso ena e etsaga o ne a tholetse ga se le taba o ebe go na le ditsepiso tseo a neng a di etseditse gore ka mora tlhapholo eo o tla fumana dindi jale ga di sa etsa kapa modirese le mogatšhane a tlhekefeditsweng koo monne ke ipotsa ntsweng ya gona tlhekefetso e ka ema nako e kale-kale go se megato e nkuang e ba ke tlhekefetso ya nnete e se bejale ga o tsanteng jwa neeseksareng ka yona ombidie ga ke tsene ga e baneneng ke tlantsa nako e telele gobane taba ena e file yona e teng mme re tlameya go e nagana gagolo yolo ka batho ba bagolo ga re bana gagolo
0: ka modimo ntate mokwena nako e se re gatileng date re kopa tshwarela
4: o lokile go nnate mabote a ka etshwa
0: ntate mabote a re phetelang date
3: nkile ka re molli ke ena a ka tlhalosa gona gobaneng a nkile nako e telele e pele ya ka tlale ya taba ena me re tla eng ka hona mo ri papiste le se watla re fa sona ha so re ofisi e so ha e sa le ha di le ka po sa batle ditaba a di tswela pele ke ka hona ile nya bona go le bohloko go taba tsena di fetela ho sepone seng e le hore ofisi tle ska e tumana na le susumetso e fe ka po e fe ditabeng tsena ha re fe ba molao sebaka ba sebetse ditaba mo ba hlokang bopaki go rona re ba feng bona ba tsebe go sebetsa ditaba ka o potlaka le ka onolofa a fela re ba fa se ba se hlokang re sa ba sokodise ke a leboga
0: tanago botee re leboga sebo sa ontate le nanong la go ya taba ka jeno le ka moso ntate mamedi ke ena monghathapelo mabotege go eo go tswa ofising ya motlhompi e tonagolo mme ke motsotso ge a re lebile goreng ya bosupa re bega lenaneo la go bja taba gotlo mona lona le tlagisitswe ke diatibeng ngatane la tlhopelagaso ke meko photledi ya olaletseng kgaso ka metšhineng gore e be e fitlhile gona tletshetsota ke phadiso le tsota nna yo kobitseng lona moi lakaletswa ke tlaba David Tlaba mme re se re tla boela gape re kopana mamedi motlolo o tlang lenaneo le tshwanang ga jwale re suthela molaetlane a re fa ditaba tsa go ya bosupa.

tirenin pepe ke tsamaya e ke ile bona ntate drama ke bana ba San Xavier Choir bana ba tle ba renketse yona bana ka ba ka hopola jalo San Xavier School ke unketse yona mana mone ba le tlisana ntsane tsa masipala botsa maisi ba tate motswedi ke likile go mamedi jalo ka ke la ka bontsha hore ke la ka tsa go itlo bua le ba ba ba kamane ka mantshunyana kamane empa jalo ka bomani mabe ei ntate ile yo tya ke mo fumane.

0: le fetsane mathe le yena mohala wa hae o ntse nga ba ola fela ndere mathe ba ha o finyane le na hle ikopa le motsitsinye le mojetsoge ni landa division tsa ba tlamane se ya le moeng araba mohala nthoditse ba go di hlake je ne re mathe ndere mathe mohala wa hae itle yona o ntse o lla fela impa hela o le jwa le mmamedi ba ke nsa ka mande ka mantshunyane daba tsa teng ke nana hantle ka ba ke dumela hantle ke tla di fumana sentse ke na le ntate taele makutele kwano mohaleng ke yena e ke tshapang hantle go mohlomo yena o go tshwaetse ho betiri ho ntate Elliot ana tata ka faona abudi
1: tare bitu
0: ho ya ntlama
1: ho ya hantle molele ho ya jwa
0: ha wa ikela tati
1: ya
0: ka pa ho sa le tlama
1: ha ntse ke le tlama mholono wa
0: ya tsoa go moya wa ha o moputsa o mosweu ho ya ntate bitu mholono ka ke le we ha ho le hle ho re be ke a tseba go hopodile ka ntle ka mona na batsotsinga na tsholo a sa thuletswa le tlogethe ya empa ke bone ka tlhakong lena la bothabatse ka la ya kgethea mme ka nnete ntate motho ga ntse a o tsosa o sengena o tsosetsa gore o tlo bua sa le moeng ka nnete ga se ntho e bonolo empa ke le boa gagolo gore be o atlaile gore a a ntate ga re tswele pele re bue eya tate ntate taele o na le taba ke ene mone re e tlhokometseng tate ya ya tlhodisano ya monyanyako e re bona gore e tla ba mane bakeng sa dikolo tsa tikologo ya mantshonyane ntate ga ke tsebe na ebe re lekile gore re batle ntate Elliot ka nnete empa ka nnete ga re a tholagale mme ke a gopola gore dibakeng tse ding itlhile marangrang ke bothata a batla sekosekodisa jale ke re e ka nna ba le ena motlhomong ma a phelang teng go batla go siresiretse ganyane le marangrang jale ne ke re ntate o ko re fe dintlha gona e be motlhomong mo tlhodisano ye e lebeleletse go e tlo baneng ka date efeng motlhomong e ka qala ka nako efeng go fitlhelela neng le gore na e tlo tshwarelwa go kae
1: ke a leboa ntate biso ke kopa mongaka ge e lokise mo ono qalong a tseba taba e ga se ya competition ga kalokalo empa fela e le gore dikolo tsena tsa mantshonyane gagolo-golo tsa mathomo taba enana e tlo kenelwa gagolo ke dikolo tsena tsa mathomo ke gore fela batho ba tla be ba na le thahasello mo ga ntse re bina ebile LTV e le teng ka gagolo eo ya petlele sa St James mo taba tsena di lo etsagala teng ilo patalwa batho ba nang le kgatlhego ba tlhagang ka theko ba fitlhe ba re fe di-10 rantanyana mono ele gore ba tle ga re tlatsetse mono ga re patala golo ntate taba enana gore ruwe gore e tlelo ba ka la 11 e leng labohlano la beke e tlang gona ka golong eno ya sepetlele sa St James ndadebiso eya ntate
0: tebelelo ko gore bonyane go tla ke bona gore ga ntse ke sheba mona go bontshitse gore tebelelo ko gore go tla qalwa go seng ka gore a borobong o le fitlhelela maano reng ya botlhano a na go fela go jalo
1: go jalo ndatebiso go jalo fane ke bone ka resile batho ba thabetse batsamaisi ba dikolo tsena tsa mantshonyane tsa mathomo ba thabetse taba eno gane le go tloa morago gao kwana ga mafa mantshonyane primary e tlabe le teng e le mahlong primary e le tshoko primary e le botšheletsana e le leqhekwana ebe re se re tla ba le community choir ya melodi choral sound eya ntate
0: hele a itlhile ke ntate ke itlhile e tlabe le moketegadi mone ntate ke a uka e le gore eya ntate ke a tlhokomelago e le gore he gompa o fositse mane mo ngotseng tlhodisano ke mokete wa monyanyagoe
1: taba eno e fosaetse mono mo nno tlhodisano fela ntate wa
0: eya tate
1: eya ntate
0: nate sentse ge ba hwetlha he ipiletse ntate bukana gore ngwe basotho ga ba hwetlha gore e la theoang ga mafa moo theoang bo machiseng moo tloong bo gantse kwane tlo bo ditlhwaeleng mane kao fela tloong bo gachee moo
1: tloongipiletsa go barati ba pina mantshonyane mo nana ka dikanta tsotlhe ntate ba lo boga ga ngwale kgiba go tloa ore mane ga matlong ga toka ga le gonti ba ga mafa ba feletse batho bano ba banyenyane gano mo ditlwaeleng ga mmutlanyana ba theoeng kao fela ge tlhoka tshetso eno ya bona ntate biso
0: eya tate
1: eya ntate
0: tebelelo ko gore go tla kenwa ka maluti a leshome fela monyako
1: go jalo ntate biso
0: banna o ko utlwa ke monyao

0: ba re ga o leboga modimo ka gore fa jolo he go sana le rothodi ai no di ski feletse mono di ski feletse mono ha o tswa bolo mang o tswa bolo nete sale go sana ya rona ga le basotho mamari jalo ka ile ka o tshepisa gore ke tlo buisana le ntate mathe ke mona ke qeteletse ke mo fumane na le mathe
1: tsana
0: bizo o ya rag
1: a dadi ka le di tsose di apere tsiamo
0: ye tsa batho bana ba se ka nna ba o kgathatsa o phomotse bana dadi a ka tabe ntse wa nketseletsa ba re ke nna ntsa o batla
1: jale ke raja ha ke tla letsetsa o tlame o kenye
0: appointment
1: matatsaa
0: ya tadi nana matheka leboa tatetlhe ka nako o re fang yona tlhe mongaka ka tseba gore mafelo a beketse batho ba be ba phomotse ka nnete ebile re sa ikemisetsa le o tswa go seng jale
1: kaeya
0: tate jale ka nnete a ntse le re fa monyetla eya tate a ntse le re fa monyetla ore a re kokota mo mating a lona ebile a re bulela taba eo e etsa gore re kokobele agolo mme ga lebogang tate ge tse tlhokana le mathe gore go na le taba ke ene mona ya lekala lane la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba mme e ke bone gore ba tshwagisane ka matsogo le Choral Music Federation of Lesotho e le bonalang go tlo ba le taba yane ya keteko ya dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ipusa ndate ya kotlho gore fa dintlha ntate tsa mokete ona gore na ebe o tlilo tshwarelwa go kae ka letsatsi le feng le gore na motlhomong go tlilo e tsagala jwang sebakeng seo
1: ditaba di jalo ntate bizo ga ke dumedise ba mamedi ba gago lefatshe ka o fela bake tekeledio kgolo ena ga e mamelwe ga e kwa
0: ga e mamelwe ga e mona fela ke nnela
1: jikelele ka o fela ntate
0: eya tate
1: tabakgolo ke mokete o go bitswang ka gore ke Lesotho tsa tota ya Aforika
0: aha
1: Lesotho tsekesi sa tota ya Aforika ke mokete e re tlang go tshwara
0: eya tate
1: mokete ona re tlang go tshwara sepheo se segologologolo ke katleiso ya gore pina ya rona ya setšhaba national anthem ge bone e nepagala
0: ya
1: ke yona sepheo se segologolo gore re bontshe lerato le kutlwisiso ya gore na pina ya setšhaba ga e binwa e lokela gore e binwe jwang ke ka gona lekala le ile la bona gore e tlile ka nnete motlhomong le ilaka la ba mogaonyana ganyane dikhwaereng and-e taba eno ya ba le
0: ga
1: di tsamaye kgatlhamelo ne ke
0: batalekgatlhamelo e sentle
1: e sentle ya badikolong kwanana gobino gona jale ga o ne o fitlha sekolong bona bana ba jaefa mapiano
0: ke nnete
1: go sa bine pina ya setšhaba gantle mme e tlie sepheo gona jwa lejena ko gore ge tsosolosa meya go tloa gotlhe ka gonaga gore pina ya setšhaba lesothofatshe la bontata rona e be pina e bineyang ebileng gotlwe e binang ka kotlisitso gore na ge reng ga re re lesothofatshe la bontata rona jale mokete onana re tla tshwara mokete onana e go bitsang ka gore ke lesotho tsiketsi sa tlotla ya Aforika ka di 26 mane manthabis mane mokete onana o lo ketekwa ka megatlho kao fela ya dikhwaere ke dikhwaere tsa di-institution tsena tsa dikolo tse phahameng e be di-community choir ke mogatlho le go bitsang ka gore ke large section
0: ke large ya ntate
1: jale re boele re be le mogatlhelo gape wa standard section mo teng re nang le dikhwaere tsa dikereke feela re be le mogatlhelo gape wa di-high school e go bitsang ka gore ke interdenominational ke yona megatlhelo e le gore le yona e tlang go bina mole mme ga ke bontsha gore e tlhe dipina tse lo binwa mole ke dipina feela tse amanang le lesotho
0: eya ntate
1: nka bontsha fela go mogatlhelo o ka godimo wane binwa pina re le Ebe mokgatlhe lengwe o tlhatlhamangwena wa standard go tla binwa SADC anthem e kopanywa le our national anthem kapa AU anthem e kopanywa le
0: Lesotho
1: fatshe la bontata rona ka di skulung tlirere ga re batle la ba ka nna ba ya kae ga ba bine national anthem goba ese ke gona mo gereng ke metheong ya rona mono gore ba gole sentse ba tseba gona pina ena e reng
0: ee ntate
1: ntle le moo ntate mabo ke tseba go wena esio o ja go dungwe ja o
0: tsholake sa ke tshola
1: o tsha o tsholaee
0: ke sa ke tshola ntate
1: mo ntate mo runo ge tla lebelela dipina tse tsa boikapelo tse bontshang botšhaba ba rona re le basotho gona tsentse di bontsha gape legato le gore na rona re le basotho re phela ka tsela ya mofuta go feng moono ntate ga gona ngwane motle moonono e mole mo tla tla ka botlhatsake ba gae batho ba re ke menyanyako moonono dikwaere tsotlhe tse yang monono go sa tsotele na ke mokgatlhelo ofeng re tlotla re bona jale dithentetsa jale di tlodisala ka pina eno ya boikapelo ba bona e tlabe bontsha dintlha tseo tse tse seng ke
0: dilokodisitse
1: kaofele ya ntate mme ke bontshe ka nnete taba e botlhokwa ntate gore e sie lekala ka nnete le tsheditse mokete o nana ka ka tsela e ntle gagolo fela e le go esie ge leboa ge le coral fraternity go ebe ka moga nako ka moga di-covid e be re moya o le ka wa theboa empa lekala le ketiletse le gotlile le tla etsa gore meya ya pina ka gago naga kao fela ge bone moya wa no re ne re na le ona o ba teng mme re sentse re etsa kgweeletso ntate gore go botlhe kao fela barati ba pina lesotho ba ile ba jale le kore botlhe kao fela ge etsa kgoeletso gore ge mmanteng ge le coral fraternity ge lo bontshang gore e sie ge le coral fraternity taba tsa pina di na le metso e kgolo maphelong a ngwana wa mosotho le go gona ge le batho ba seng ba godile e ka fetola maphelo ka tsela a ka tsela mme re botlhe kao fela di-composer-a tsa nakong e fileng baqapi ke tsona di-composer-a di-conductor-a e leng batsamaisi ba pina le bona ba ileng ba bina ga re le o bang teng moketeng onana ge ketekeng ga mmogo gore ge tsebagatse le gona gore re tlhompile e meng national anthem ena ya rona ya lesotho ga ke bontshe gore moketeng onana ntate letsatsi leno le a re tla nne re di tlhalosa taba tsenana o tla qala ka mokoloko o mogologadi sekeleng yane ne ya masego maane ntate mo e leng gore ge le dikgwaere ge re pina ya setšhaba e ne pue tlhomphue lefatshe lotlhe
0: ee ntate
1: ke tsola taba tsa gona ntate tseno tse dingwe tla nne re di tlhalose ga nako e ntse ya gona ge tsamaya jwang na sebopego sa mokete e tla ba sa mofuta o feng
0: hele ka thaba ka ukwa monate ntate mathe

0: Ntatemathe, taba ena ke utlwa e nthabisitse ka tsela e kgethehileng hobane ke bile ke bona kgokahano ya makala mona a mmuso hobane ha se kgale ke bekeng yona ena ha lekala la thuto ka letona la teng Professor Kapapa le ntsha phatlalatso ya hore dikolong ho binwe nako yane e leng assembly mola o qeta go rapelwa jalo ho tla wa ditlaseng ho binwe national anthem mme ho bile ho thwe e binwe ka mantswe a nepahetseng ka tsela ka medumo e tlwaele e nepahetseng ko go ntho e nngwe le ngwe e nepagale. Jale ke a bona gore e le gore ba utlwile haholo kgweletso ya lekala lena mmogo le taba ya mokgatlo ona wa habo rona ona wa Korale.
1: Go jalo ntate, ehle ke ntho e bitswang ka gore ke system. System e tlamehile e tsamaye ka tsela e jalo ntate, e be le kgokaganyo e le gore e tle re re jale e phethagetse mme ka nqane re bone result. Iska ya result fela be result lo re ina le bophelo mme se ka nete le nna ke la ka thaba go lo bona gore ba ile letswe ile tsa ketapele ya gona yana ha gore go bohlokwa go lo re dikolo man ke gona mo fosi wa ding
0: ake
1: ba le go tlogolokisa go tswa mane motho o mane le lwa le hle ke gona mo go kena ding le Choral Fraternity gore a a tsena na jwale re ja go tsholo ke gona ba tla etsa go pina ena e binwe hantle
0: ke nnete
1: mme se go jwalo ntate se tlhile le ona mothating ono wa gore ge re botlhe kaofela ga re re mme ma setšhaba sotlhe sa basotho gore ga re eng convention center re le utlwa gore na pina ena na ya setšhaba ga o tho e nepagetse na ke ga e binwa jwang eya ntate wa ka
0: motho yo mong ntate mathe a ka re hai jale ke tlameya gore ke tsebe gore na ke a ke tlhophile jwang kapa ko thong a ba motlhomong ke lolokela gore ha ke kena moo ke kene ke tshwere tikete kapa ke kena mahala kapa ke patalela monyako kapa go keno fela ga o patale letho o ko tlho batlhakisetse gona moo
1: ke a leboa standard
0: wa a
1: tsa o ikela mahala fela ka fete malodi ha o le motho a magolo
0: e ya ntate
1: bana ba dikolo e tla ba 20 malodi fela
0: aha
1: ya ntate ke gore e seba e le gona fela gore mogatlo go sane o tlotlo kgona gore o tswele pele a se le patala ga ebewa e bona ga e le jalo ntate
0: ache ke mahala ka nnete
1: ke mahala ga e le jalo ntate mme re re botlhetlhile ge re manthabiseng tukiso e re e entseng ke gore ga ebe go thwe go tletse ga ebe go thwe ka gare ka male sebaka se senyanyana ke tlo sebetsa gantle ntate o tla fumana di-screen di tla ba teng ke mokete o mogolo ona ntate ona
0: eya ntate
1: di-screen di tla ba teng ka ntle tse e le gore batho ba tla shebelela ntate ntle le moo letlhile ga ke tswa se gore ka ga taba ena re batla e anele lesotho kao fela marangrang re se re ntse tukiso ya gore botlhe ba gotlhe bo mogotlong bo kae marangrang le tla kgona gore le shebelele mokete ono ka botlalo o tloa ga o kadile go fitlheletse o feleletse o tla botlhaisitswe marangrang ntate ka tsela e tlhakileng agolo
0: ash e ka ba ko o batla ditaba ntate mathe ka nnete ya modimo odi o tlolotse taba tsena ntate e se re tla nne re ikgokaganye le wena ga nako e ntse e atamela o nne re fe ditaba tsena ka botlalo re utlwa gona go tlo sebetsagala ka tsela ya mofuta o feng
1: ge a le le biso ka nnete ka tsaonana o go fileng monyetla ona go fileng ngwana gore re fetise molaetsa onana wa setšhaba wa ke mokete wa setšhaba o na ntate a se wa Choral Fraternity of Lesotho fela
0: ke nnete
1: empa kwa setšhaba kao fela ntate reng kgoeletso ya rona ke gore botlhe kao fela ga re ke reyeng ge ke re le o tsosolosa mmeya ena e ne se wele enana ge le o bontsha bana ba gona gore ke ka pina fela ge ka ntlafalang ko gore ke re ke mema le bona bala ba mapiano ba o tlwaelelela ko nngwe ga ba tsebe le gona metlao ya mapiano a noge ba etse mapiano a nna o tswa kae o tswa di-basic
0: eyatate
1: mme a baka tseba di-basic talente e tla tswela pele ate e tla tswela pele ka gona ga ntate mme re kopa botlhe kao fela gareng ge le o tlatsa convention center
0: ntate mathe ke lebile agolo tlhe mongaka ke dumela gantle go ba utlwile mpa ge re tla nne re ba goletse le o ya pele tanki ntate mathe ga se mohe mamedi e ne le ena henta tema lefetsane mathe mme ke dumela gantle gore o ikutlwetse taba tse monnate tse eno gore o ikenela fela ka maluti a mašome a mararo mane convention center ko goa utlwa gona ke taba tse tlhakileng ga kakang ke taba yane ya lekala lane la la tourism ka tlhaka la bahatla o di jwalo dipapadi bonono le botshaba ba ka sebedisana mmoho le mogatlone he wa mmino le choral music federation of Lesotho itle ba bonala ba tlo ba itsa taba yeo e ntle e kgolo akalo ke bone le lekala la thuto le tlile le ntshitse polelo le le go naga sa le morao dikolo mmo ha e binwe pinena setshaba mme e binwe hantle ka mantswe a nepahetseng ha re neping ke ratile taba eno ke ratile haholo mono ka mona he lekala la thuto mona ke le opela diatla ka mo mona tinga nnete la ka batho kala la thuto ke le opela diatla nnete ya ruri mamadi re ke bone ke pejana ne kila ka ofa jola he tlhopa sa LDF sa 2016 hana ne le bomang kana go ngkhopotseng na hana ne le bomang ngkhopotseng na na ene le bomang oh ene le bo ene le bana ba ntse ba le kwetlisong ne le bo recruit rantse le ba ya ke o pula ena ngopotsa baba o bo mokotla ne e kana go eno ene le recruit ga mphalla ke ma private ona jo le ka ne ene le bo recruit ga mphalla bo mokotla ne ka mo ga bona ne ba nkile mo ba mantila tilana ga nka jola he Maraka Bay High School mane mo bareng setsokotsane sa lerato ba latela ke sen bana ba se ba re ba hlasela kana go yenu sen bana ba se ke dumela hantle a e seng ke dumela hantle e tlhine le jalo bizo me ma lerato manyedi o nna ntse a le ka hona ka mo he ka sen bana ba se pila ka ga titi pote ka mane ka mantshunyane ka botsheletsane sa le ka mane ka mantshunyane ka botsheletsane ka ma license eta ka ding eta ho lla sa ha e ka mono ne ba le ka to dumela sa mme wa ka se ba go tsama metso ka ta mmino wa monyanya ya kwa ka tsela e kgethekileng ga tswa foreng a starte koloi ya gage bizo ke tlo o lata ka koloi ya ka ga e baneng koloi mono e santse a e tswile ile ka ke le lata ka koloi ya ka letlotla leng ka monyanya kwa bana ba ka jage rata mmino wa bana ba ka tsela e kgethekileng ga le bowatlhe tshietso e kang eno mo matitšhere le o ba etapele ba dikolo ke taba e ntle ka tsela e kgethekileng se bana kwa gantle mamedi ke metsotso e me kae ga e se metlhano ka morao go hora ya ho ne ke se ke tshile ke re se ka ba bana mamhlomo itlo ntshapa mona tsela ke bana ha se tsaka jeng nne pa di fositse dipokotho ke re se ka ba ya rekisa ntumela he mamedi ga hatele pele.

Roma Melodies bana na ba ntse se phela bana ke ba bona ke latetse jwalo he na lkhwaya ka o kena ona phela bona mono ka nka jwalo Roma Melodies mona mo ba re bana ba batho ba satla sotle ha ha se bona go hantle ke metsotso e le shumele metse mira ro hantle ka fagaletse jwalo hora ya ne ya bo ya borobedi ga nna we ka letsa di tlhopa tsa Roma ha ba hla teacher ya CK High School Sema joro ho ya jwang a gela ntate tlwela wala le mephate mono lo kolla manong ntate ke motho wa go be ke tsa o sebela mamedi o kwa ke a o sebela o se ka ba re nna ke buile taba tsena ho hang ha di a bua ke nna ke a o sebela se ka bala mojwetsa sema joro ka mono ka CK High School hona le dipapadi tsene di bapalwa a ke go opola go nna no le lona le ntse di kabella hona hona mo lefapheng le la iso la dipapadi hona le dipapadi tsene di bapalwa mona tsa le Salisa, the little mani, let's go to high school mani. Begins outfit them. When I give into a car, Mickey like a bonor alliance in the city. Matama whole loop up in the country. He could link a rat, but well, sham. Say, Major Gimontino and Lizzie and Leboharabus, see whom my median cities of Hale and Chitori, hey, Lamina, Hosasa. Haskabaya, Bambatano, Hounds, or Lohasa, Timmy Definfin, the Premier League. Nka thepa eno ya hao machine eno ya hao o tlaka le sutho ya sekolo ka bona o tlo ha sa boloka mona o bo mpona ha ke fihla finaleng ke fihla jeng ka mohope ga dumellana o ke mtswalla ka o bua taba ya bohlokwa ha ba o lonka o ya finaleng e bi o lonka mohope ke tlameha gore ke be ka le sutho ya sekolo he ke bone ka o se o ntse kopo ena e jina gore ke ka mono ke lo ha sa papadi tseno tsa lona ka nnete le number 2 fela motswallene wa ka hafi fela ke sa go tlhagile number 4 go tle ka go tlhagile ha ba ntse go pula hantle ke sa go tlhagile number 4 ngopotse hena le majogo ngopotse ke motswallo wa ka o ka mara ka CK high school ka la go nna le campaign le bana ba haela botlhano leno ka ga ka nnete motswallo ha buile le dumme ha ke tla nne ke le ka go ntse tse bosiu e bile ha go campaign ke tla mela nna ke tswe he ke be campaign le bona ntse ke le hona mona thama ba bona bile ke ba ka ba isana ke ma isana ya ka ga iphela le yena hona thama e mo hona ha thama e mona ya le ke no ha di ka le final motswala ka no tla di number ma ke sa go tla di number 3 ka number 4 ke bula ka no tla di number 4 ha ba ntse ke hopola hantle ntle la ba ke ntse ke fosa dipokoto empa he ke a tsaba tla ntukisa ntla ntjetsa ga a mme go voice le morao haholo kapa nikisi number 8 nikile ke hopola ka tla di number 4 mona ha ba ntse ke hopola dintotsa ka hantle ntumela ke jola he PTC choir ke ya 2016 ha ba ntse ke hopola hantle bo mogadi ya ka mona ntate ntate ya le training neng ke a tswa ma metsi ntate ntilane o se bitsa ona pela ka mo se bitsa ona pela ka mona na central charge office mona ke mme ntilane ke mentilane kapa mele mentilane ni bana le bo yaane hana ke bo palwane ni ba le kisaga ni bana le bo palwane mono ha ba ke ntse ke hopola hantle empa tla ngopotsa ntate go nana ba training wa bona se police ntse ke ithutiye nya sona ke la ka bona hore ba ipha nako ya ba ma recruit ya bona kapa batho ba bona ba khutisong hore ba be le nako ya hore ba tsebe hore ba itse dintho ka ofela tse ka mbotsona tseletsele ba bineng ka yona ya go kuta ba tlhona ba ba le nako e ngata ya go kwetlisa sehlopha sa bona LDF ntho ke e bone hore re tlong lena ba e nnepile ka sehlopha se ba ketang ho tswa ba a ba e nnepile ka nnete e tlile ba le ba ipha nako e ntle gona ha e sale gore ba kwetlise sehlopha seno gantle se tsebe gore se gatise se kwetliseile malere ga le leboa bontate morana tshetlho ga le leboa ka tselekgetheileng morana mogolodi e gona nakong ya gona ntate ao morana mogolodi ni wa sena nako ya gona gampe tseba ae a e namele ga na nako ya yone wa sena nako ya yone ohang ya bo ditlhopha tsa bo mmino a wa sena nako o hanghanghang e sa ntse e le captain ka nako eno morana mogolodi gona jese le brigadians ke bie ke na mokamedi mone MTI mo ka nnete ra leboa bontate leboa haholo tle bomme le bontate ka ofela lona le bekisa babitsang ka ofela mono MTI mo ka nnete bontate le ntse mosebetsi o motle ka sehlopha se se katangotswa shano le lebe ntumelela mamedi ke hatele pele.

I'm gonna go get some more.

mme ha ba tsebo ho rata le skala enka le skala enka ka loving ho rata ga rata fela boemo bona ba lenyalo ho the monna rata mosadi mosadi hlompha monna wa yuka metsotso ke ane mashomo ya babedi ya tsabetsa ke mpile fela re nyane ya shomo ele motso mong ke ntse ke di share bantse di kena jola fa di comment ke tse ba le sebo ka mane ka Facebook tsile DJ Tsb skokotwana me ke di bona nanga di joana me ke tse ba sala masele tsena fela se me metse ka ntle ka rona be ka bo bloom town ke tsoba ntshwere ka mane ka bo Michelin fix be ka bo le di brand ka bo web na ka bo fiki fiki me ke tswala ka mangran ran ne go re mo matsentsa tsa ka jone fela ba le nna ke be wena wana ka kaano ka gona ga etse bang ke shapa jole fela 80 constituencies 10 districts o tlateletsa me chachane e re ke di shapa jole fela man mo ntse re fela ba bang ke tswa tsa tlhaka jene ba ke tike matsetsa bona tswa lo happy happy happy birthday modimo albo ke na tlo fa tsa alfa di mo tsedi tsenga ta tsetle tse mahlono lo me weekend ena ke engwa di weekend tse busy ha ho ka kona ka go motse mo lo masego man ba tlo ba mina tinga fa fa fa pana jolo fela ntse le shebile jolo fela le popole ma ma ho di mo hlile ai ba tla sa tsepa hale fela ka nete bohle bohle sebetsang ha monate ba ne ba tla ba jolo fela me kitinya mo futa ono ka ofela ka nete Bakubi kana nka bikagabello so ntse go tsiba melao ya gona go ganna ha o le jwang se ganne o le tlasa tshusumetso ya tai do not drink and drive do not drive and drink ke mo tlhomo you know I'm how to don't drink and drive or now I'm driving and drinking kana dikita batseng se tlile jola fela bana re ithutile jola fela gore batho ba ba ba tla sa boemo bo jwalo ba be maphelo a batho tlokotsing le malemo re reng fela ditsietsi di a hlaha ha fumana maphelo a mehile la motho a ka ba gannela hantle ho tloa mona ba o futhisa mayang a tauwe a nwele o beile bophelo ba hao tlokotsing mme ka nnete re rekea letsogo la molao lona le ne le o tlowe ka nnete ntho tse ngata di tlama ba ka fokola mme engwe re tshwanetse re shebe fela ke yane go fela motho o tshwanetse a itekanye se ka iqobelela go ya mane ne bo di-event mona o sena selaele sente ba ntse ba re batla go nwesa nna o tseba batho kapo se o itswetse go tlanwa batho ka nnete eno yona a se etse ga e bang fela ga ona letho e tulele heno dule gae o seka ba ile gaulana jale tse dinke tse o tlo fumana jale le bea bophelo ba lona tsietsing ba ba makopana le batho ba seng gantle moa le a tseba nna ke bua ka boramenyetla ga o sere tsena fela o sa tsewa ga ke se re nwele six pakana ga re bone he rakgadi ga re bone ebe mathata a tlhamo ba bang ga golo batho ba nweswang go na le case tse ngata ga ke batlo bua lebitso la sebaka ba ne e tla ka ke senya dibaka tsa batho fela go na le mogwetsana e mongwe a builweng ka gore go na le motho a tummeng ka go tshelela ga golo batho ba bosi ka ga dino tsa bone the next thing o tsoa o so le mo sa tsebena o fitlhile jwang e bile o fumana gore o na le matshwao a o tlhekefetswa ka motabo ntse mathamarang ka mmone ke kgola bogolo ba batho ba se ba e bone gore e tlile go tho e se tlile le ntho e teng ebile sale le ntse e le teng eno ona ke kgola ko bone ka nete o itse ena o kopa ore a tla e bue bone o buile le lebitso la motho le sebaka mme ka nete elang tlhokota tsa mofuta ono gobane ka nnete re a tseba gangata go feta gannyane ga ona motho a ka reng a sa o tsebe kapa sa o tlwaela a ka tlotla go thusa fela taba tse mona tsa ba fela nothing comes for mahala le a tseba mme ka nnete le boipolokeng ga o tseba gore ka nnete ga ona bokgoni se ka iphumana o ile pakeng tseno tsa mofuta ono jwalo ga e bangwe o tseba wa motho a tlholegang bona gore dithaba tsa bohlokwa di etsa le a bona tsatsi le ka jana o tla bouwe go tsane e tla bele melaetsa fela mona ke kopa thodisa fono fono ya samsung e tlangwe ka rekerempeng

letsetsela ka jone fela selection e le ya gago ke batla go kwa gona wena ga re le tjena maemo a sa tlile a le tjena gore na ditaba tsena re tlotla re dišapa jwang re tse re shebile taba ana gore e tlile dintho di a etsagala mme ga dio le tjena ke mane mo reng fela ga re boneng gore na letsatsi lena la moqobo X mtano muntu ngwana batho Facebook.

0: ya mo shalo mo tsiane ka ba imela no le ska auto ya gele rong ya shome le motsumo sa tsang ka pele mona tena de stana ya fire ya ni shibile fela ka mana ka Facebook na pina re tlo fana ke se utlwa di SK ngabu a ba fela o tsebe re weekend eng e kotse hampe a ba fela bona nga de stana fire je lo sa tutile na eng ka pa eng sinet Taliban batamala MFK. Gotta move on. Salamisa Samantha, Radio Less, the station for the nation. Great DJ, na ile Saturday's midday mix mesh. Kala bizo kiti silis kwa kutoa DJ Tesby behind the MIC. Ripia jola faila, kita maisha tati la mukabelo.
1: If you're rejected, accept it. If you're unloved, let go.

لعنة كذبي هاي.

Why?

και βάτε βάλω κόμπο. Α, και βάτε βάλω κόμπο. Ya ishe bile fela kamane ba ruyi bana fela na kiman kiman ya na ti ile paka jaleni tsama kamane fela bana fela patron west jojo manjaro bana baz tela version fego ya ishe bile fela na pina kamane ka facebook right fela kili mpo mkheta kata fela na ti ile paka jaleni ke ba shebile tate ke batho ba di nike ga ke tsena fetsa la jwang ka ga ke tage ke tsena nike mo ne ka nya train em mo ne bo jacket tsemo tsa tense tsa train tse mo a ke bona a ke batho ba tsa ba ha ke ba fana ba fana ba ba ba shebe shebe shebe shebe shebe shebe ma bena ai ona re mo chini mo no makompong hana o tweke mang tsaka tsaka tsaka tsaka sa yo e no a kala bona video ya hae fela wa nkwa kere o bo se o theola volume nta pele e kenya di headset kapa o theole volume ai ka bona hae a puo e bua mono ke tsaka tsaka mo president ya lena lena ke mo president lo wa nkwa mfana ha o tla o reetsa tsaka a re sei ke batho ba le kompo ba tsela kompo o itsela mabena le kwana na tronko o shebe shit a ka fela le kompo is in the safe hands a re ke mo president ya lena lena wa nkwa

0: andwe tata ntwe bima ntate stana le mosala pina tsapruma sebata le ke shebile fela ka mana ka Facebook mo rena masipule o iratile salama sa mantla ge le the station for the nation mme ke tlhomana re nyana le shumele metse mme le tla ge shwa gona tsatsela ka jeno ke bo mamba ke tlhoka mazi bana tsa lo ge shebile jola fela
1: pa man tele ko ge se self race ba shama bona tso si phaka be hlatswe dijana ke ba tswagisa tso feta
0: go diena lo etse e hlola matsatsi
1: magalema batleng
0: ama ka ka bang a mahlano le motsena sa ke tsepile ma shwa bidi a mo tsetseletseng ke tle ke bona gona ke bomang ba ke tle ka matsatsi bona tswa lo fela ke ne ke di shape jo le fela ha mona a tere shebile gore ei tswala bold taba tsana tse re fela re bona bophelo bona bontse bo tswala pele jwa

Ya e mongwa batho ba tleng ba keneng jalo fela ke jalo fela ka letseka lebitso la pina le dibasa le rato ke rate che na saradise me the mix match me tsume ka fela ka bala shobile tsu pileng ke fa le zora yana le shome le mtume le ma kwe bi instrumental tsi ki tsala tsa fela ke betsa ka bala peng moshana ka mani ka mabita ma kwe 3.0 ke rate che na saradise me the mix match ka mana ka Facebook tsi sile DJ Tez Beach ka kotla ka ne ri pisho jalo fela ka bona re tsa tsira moqobelo go le bea joang ke le ka o sheba ka ntle ka mona gona maemo a horodimo a ba jwang wena.

0: ke tsona ha ya tlhopa tse kopaneng ka mona ka Bambata Cheetah Sports Arena dipapadi ke tsona tsa anetsa league arre sha ba batlo sa ba sheta papadi ya tsatsi la ka jeno mong ga di se foro mashapa o teng ke yena ka mana ka hare ho lebala ebe mong ga di se ka ke ntlama wa mothusa a hlakore le letona a hlakore le letsiari ke mong ga di kana nelo palatsi ofisiri ya bone ke mong ga di matsemela ofisiri ya bohlano ke mong ga di se iso me ke bona he batho ba tlotla ba re tsamaisetsa papadi ena ya letsatsi la ka jeno ha e batho ba di ka ona mogono ono he ke bane ba ya mane se dikwe dikwe sane se ba re malabala me he ba lo isa tlompo ho se papadi sane sa rona se re se ile mona batetsa sakana la nkope mono ebe ba motsotso motsotso fela wa khutso re tswa re ya le re tswele pele ka papadi ena re ha ntse tsa ba tseno ka ofela ke bana ha tiri ya ka mona ntshiwa antsa kengani ntoka ditsebeng a di ntsa a ine le motsotso wa khutso ga tiri ya ka a ine le motsotso wa khutso le gona ne re re ikhutse hanyane ho isa tlompo ho se papadi seno sa gona seno se seng se re seile me bolo e tlahle e thagolwe hantle mane mogung wa lebala ke tla bona re na ke ba fe mba yang ho yona mane ke she file mane Joseph Boateng kiane o ya ho yona mane kiana ya lo itlo sa mane barimbalbala kiana ya lo ikhwata barimbalbala monga di se foro mashapa o ntsa e sheba sheba a sheba ba ha bo ba mothusang ka mahlakore ka ofela a sheba lo gona thiba thiba ne na se di fela di eme meemo mane me ka morao na qeteta batseno o tla hla a iletse a ke tshwa jalo ke ha hlile a iletsa monga di se foro mashapa a re tswele pele ka papadi mme nna ke tlatlhe ka le pele ka okofe gore na tlhopha tsena tse pedi na di batla dipanne jwang re ke tlale ka baeti e leng tlhopha sena samsamane ke fumana rona mora wa pele nkuwe ke ena Kgosi Chaki ke ena ya nkileng nomoro wa pele tlhopheng samsamane nomoro wa bobedi Tlotiso Rakgomo nomoro wa boraro Emmanuel Taylor nomoro ya bone David Mbaiwa nomoro ya bohlano Lebesa Lebesa nomoro ya botshelela Thabantsho Gohlwa nomoro ya bosupa Victor Ferreira nomoro ya borobedi Loa Tlhabatela nomoro ya borobong Joseph Boateng nomoro ya lesome Teboho Nkopane nomoro ya lesome le motso mong Redumetse Letsama dirisa fetsa bona ke mohlanganane re thabile motso etla Diteboho Phosa Thabang Rabi Tumisang Khubetswana Tsitso Mpesi Khojane Tsiu ke Skhosana Skhosana Fevane Tumelo Theuha le Tshisa Magupane Karabo Gadi e ka tsena le boitumelo Tsheu are ke bona ka tlhopheng sena sa diodi e leng sona se ya moetse mba etika mona nomoro ya pele e nkuwe ke ena Ntsane Modise nomoro ya bobedi Motlalentwa Mongadi nomoro ya boraro Kgotsa Molelengwane nomoro ya bone kgothala mokete nomoro ya bohlano re tsitswe moepi nomoro ya botshelela Thabang Class nomoro ya bosupa ha di fele mokoqola nomoro ya borobedi Tiaon Tulo nomoro ya borobong Hlomelang Lebina nomoro ya leshome Tholang Makuru nomoro ya leshome le motsomong Thejane Thejane a ke sa batho isa fetsa bona ke mohlanganane Tiboho le Tuka Neo Motsamai Mohau Modise Mphohlephole Tshita Moeketsi re amohetswe mohlwai Fusi Mahlabe Karabo Letsiye Mokoteli Mohapi Fothoka Kepa Lehlwenya Rantwane ke bona batata ba thusetse ha ba ntwa ena e tla imela hlopha sena sa diodi me bolo yona e tla ona mohlangana o tlile mohloko mane hona le mohlangana o tlile mohloko hona le mohlangana o tlileng bohloko tlatlhe ke bone gore na ke mang ke a gopola go le tsena ba eme ka maoto tsena le tshele ka selemo se seng se nkgakang ke se tseba ga e shebeletse tlhopha sa dikwena ne ge e shebelele papadi eno ya ba fela ge eme ka maoto tsena
1: yele ke a bona nna jena ona batla go dula fatse ka ula ka fa fa fa fatsa a ona batla go dula fatse hle o shebellwa ho yeme shebellwa ho yemwe ha tla bona na ho tla banka na go e kae ka ha ntse batla e rotha rotha e iphetela ke bona ka ke re tsitse mo epi ana ntsa thuswa mane ke bona ka ke re tsitse mo epi go lengwa ka mara wa tlhopa sa diodi ke bona ka ke yena ya neng a tsenga a thuswa mane ke bona ka ke yena ya ne ya tsenga a thuswa mane o ntsa hlile a thuswa ka se ke bona ka mara ka mona gore na ke mang yo banna molengona o ka morao wa nomoro ya bobedi o ke a bona ke on tulo o hle o teng ka bona ka lebale ke re tsitse mo epi hle ya ne hleng a utlwe bohloko ke re tsitse mo epi ya neng a utlwe bohloko ke la ka mo hlokomela mane mane ngalo hala teng ke la ka mo hlokomela ke bona ka o tlang ka pene ya ka mona mo ke bona ka o tla hlang ke pene ina ka mona mele ke re ke be hantle mona tsamanda this ka ngukela pene ntate tsabaya ntate a hle ke molele kile bona ke ane ka mara ka mane i so mara nyana mane ke go tala mochete ke on tulo ke ka bolo o e be ka mane ka lepelele se ya di ke molengwa ka mara o e be ya go tala mochete o tsetse mola wa no ba re malabala o nka bolo ka mane ona ba tla thola makuru e mbala o ha mo fumana bona ke ane a ke tla ba e kwala ka mane e bile ba ile ke la pele kwala ke Joseph bua teng bana ba bo ha ba yo ka mane ona ruwa matha ka mane tibong kopane embala lo lo tetela mo siabolo ke bona tu mo mona tia ontulo tia nka bolo o e bia bo ar malbala ba tetela ba khutse tsena ka mane tia ontulo wa ba sheba tsosa bana ka mane o nka bolo o e bia mane ba malbala bana ba tla mona wa ba ka mane re bona bana ke mang ke na tla makuru ba isi amra ngena mona mtla lento mo ngadi tsana nka bolo o e khotumela tsa pere kwana ya mathela bolo ka mane ka zone lane le le tsiari wa hana ka mane David mbaiwa khutla ka bolo ka mane mpala lo lo tsane ba tetela ba ikhotavile ba ikhotela ka ntle ka kwana wa inga o e hlothela ka ntle ka kwana ene le na Emmanuel Taylor e sabile tshe jwa bolo e tla ba re malabala mona Joseph Boateng Joseph Boateng Joseph Boateng go ke amara wa hanyane ka bolo ka mane ra batla mona wa bempala lo lo na tle a le ka hore wa e fitisa ka mona re dumetse le tsama empala lo ba tetela ba inga bolo tsane sukulisa tsiba tsiba ne ka mane e sikisa tsiba tsiba ne ka mane go si ya tla mo sukulisa mo hlanganane e le nyana go si Taki ila tla mosukudisa ka mane bolo e bile o bakile hugu ila tla mosukudisa bolo ine tla fefo wa jena ya tla ya mosukudisa me ita tlo sa ile hugu tla kone lane le ka bo phirima la lebala ita tlo sa ile hugu tla kone lane le ka bo phirima la lebala hugu ya tlhopa sa diodi banna ba ho re yana ka mane ka rudi 18 ba ho re yana banna ka rudi 18 bantsa ba sutisututsana mane bantsa hle ba sutisututsana jane ba sebile ba phamitse bolo ka mane bolo ka nanga ba go tsi ka mane mbalo lwalo ya tshola bolo ka mane ka murao e bile ba ile kela pele kwana ya mathelo ka mona e fumana ngkopane ngkopane ke ya go kela murao ka bolo ba nka bolo ke ba rumela pele kwana ya mathelo ka mane ka phelo le tona re bana motlalo ntwa mongadi na o tla elwana ke ya re ka mane bolo mbalo lwalo ke mo tshata fatse ya khutla ka mane ka mona ke tsitswa mo pedi bile ka jwalo o thejane thejane ke ya nna go wa fitisa bolo ka mane aile ka tlo go kela o thejane thejane le phenele tsi ya diwa kwa la thejane o batla bana ba bo ba re balbala o fumana ka mana thaba ntlase go kela mora wa nyane ka bolo o e fatse on tulo wa e kwa la tion tulo o e fa tsitse mo epi le phenele tona o batla o tsela mora ba re balbala wa ba sheba o e bia ba re balbala o e fa thola makuru go kela ho yena tsitse mo epi wa nka bolo isa mora wa nyane mane o batla go thala mokete re bona na o tla fumana go thala molena jane ae kwala ka mane o e bolela fatshe ka mane kgotsa molelengwane tshosa banna ka mane molelengwane ona ile ka jalo bolo ka mane a batla monna wa ba ka mane lehlwenya okay mohlanganane tlhomelang lebina e mbala lojalo go kela morao wa nyane ka bolo ka mane go thala mokete o e fatshe bathibana sae ka mane ka morao ntsane modise wa e kgopagopa ntsane modise o e fa go thala mokete go thalang kane wa e kwalela bolo o e fa tholang makuru o e fa go thala mokete ke ka mona ka ha funya bona bana ba tlhopa sa diodi tsano ile ka jola fa go tsitse mo epi o isi ha nyane bolo we fa go tla mangane motkete go tla nyane wa ba shebang ka bolo ga ba wa phamisa wa phamisa mo kwa o ga o tato bana thola makuru le pelele tsiari thola makuru o itse ntse tsho bolo ka mane o nkile di thaha se tlhopa ba.

huku bana ba tlopa samsamane eta tloswa ile huku eta tloswa ile huku wa elata kamane tejane tejane wa elata kamane tejane tejane wa elata tejane tejane ilo tloswa ile huku ke noto tlopa samsamane ke noto tlopa sena sa diodi karolo yona entele ya pele ya papadi yaane o ba shebile ka mane banna ba hore ana ka duye tini manga di se forore to sa bola monna phamisa bole tele ka mane ba ile ka ka tlhoka mane ao bana ba ikora ba ha ba ikorile tlhopa samsamane re bone ke mamba na mohlangane ba ke sirile jwale ba phama mona ba phama mona jwale ba re sirile mona tahle re bone ore na ke ma mohlangane na ikorileng tahle re bona ore na ke mang yengwe tlhopa sa diodi ke noto mzamane karolo ke apele ya papadi tahle re bona ore na ke mang banna jane bolo e sebile tlosue mane ba re malabala wa e kwalla jane o na re o batla tsela ka nambalo jwalo wa e kare ke tlomelang lebina e hlile ke ena e korileng somelang lebina ga mongola mona ya bona ona la ileng a e thetsa mono wa tlhopa samsamane bolo yona e sebile e tshetswa mona Emmanuel Taylor jaane o ketelela a tseba bolo ka mane ba kwala ka tlhoka ka mane ka morago e ntse le bolo e bobeng ba e lekela morago mane o na roa rra ka mane Victor Ferreira empa lao jalo ba ketelela ba kgutla ka bolo ka mane molengwane o ka morago ke ena e tla gantle ba re malebala mona a ka nna e fumana ka mane Victor Ferreira empa lao jalo jaane ba nka bolo ba e romelela pele kwana ya matho la bolo ka mane la phama lesela ka mane na ba re ba mo thobisa ka mane ke Thabantsho gotlhwa bolo e tla tloswa ka mane ka morago ke gothala mokete jaanong ka bolo o efa tshibathibane ba tla etsa phoso ka mane ga ba shebana le tshibathibane o mo fa bolo ka mane ba sa shebana ba batla ba le mabanka ena e ga e sale a re bone gothala mokete jaanong ka bolo o batla thejane thejane ka mane ga mo fumane thejane thejane o le ka bolo ka mane o na e fatholang makuru o gotletse morago ka bolo ka mane file gothala mokete ba e fetisa ka mane thejane thejane thola makuru jaane ba tatela ba e le ka jalo bolo e tla ba re malebala mona ga re fere mokokola o e rekela morago ena mane o efa ka mane thola makuru jaane ba tatelela ba e le ka jalo bolo ka mane e ne le ena motlhanganane le tlhomela lebina ke tlhomelang lebina ya gutla ka mane ka ga di fele mokokola bona batla thejane thejane ka mane mpala jalo ya ba sia bolo e tla tletsejwe o tla itsejwa ko wena ka mono thejane thejane o sabile a tsebile bolo ka mane jaane ba nka jalo ba e lekela morago ena mona gothala mokete o nka bolo e sia morago ena mona ba e fa tiantulo jaanong ka bolo ba e fetisa ka mane tiantulo motlhale ntwa mongadi wa e fetisa bolo ka mane thola makuru ga di fele mokokola gantle ka mane motlhale ntwa mongadi bolo jaane ke ngodi ya odimo banna ba leletse Joseph wa teng wa e lwanela bolo ka mane malao jalo tatela rra bolo fela ka mane motlhale ntwa mongadi e ba bolo etselang ka ntle e tla tloswa mane ke Sibathibane ka mane Kgosi Thaki o ba shebile ka mane Kgosi Thaki o ba shebile ka mane o nka bolo e bja ka mane ka lephelo le letona ka mane ka o tlotliso ga kgomo phamisa bolo telele ka mane tlotliso ba tla go Joseph Boateng ka mane o na re wa leka ka tlhoka ka mane mpalalo jalo ya mathola bolo ka mona re re bona na tla fumana Ferreira mpalalo jalo ba tla tla ba montshela na ka mane Ferreira captain my captain ka mane go tla ka bolo ka mane mpalalo jalo ya mathola ka mane bona sa a le teng ka mane Emmanuel Taylor o tsawa phoso lo a tla batela a re bone thola makuru o nka bolo ka mane o batla thejane thejane o e siapa re malabala mane o e fatha bantlase o thobisa thejane thejane ka mane empalalo jalo o hana ka mane gore ka ntle ke botshabelo maemo ana ga sa le tsena a tlhobaetsa lebe sa lebetse kane bolo o ga e tsejo mono bolo sabile ba itsebile mane fumana thola makuru ao ba mo kgaba mme a fatshe mane o tsawa phoso o tsawa phoso o tebole na a tlosa ntle mono banna gothala mokete jaanong ka bolo o isa morago nyana mane wata tiantulo tiantulo jaanong kwalela bolo o e beaka bona ka motlhale ntwa mongadi motlhale ntwa mongadi wa e kwalela o isa bara malebala o batla ga di fele mokokola jaano wa e fetisa o batla monao ba molengwane o ka pele mpala jalo ga mo fumane jaano ba tatele ba gutla ka bolo ka mane gantle Victor Ferreira re bone bolo ya mathelo ka mane mpalalo jalo Sibathibane ka mane o tswile ka mane ntsane modise wa enka wa enka ntsane modise ebile o e thata jalo o e fa ka mane gothala mokete le phelele letsheyadi gothalang jaano wa e fetisa fa thola makuru thola makuru batla go tshela malabarabala jaanong ka bolo ka mane o romelela pele kwana.

0: ora ta tona sabala le bina e mbala yo ya tsola bola ka mane fikta ferreira wele ka jola bola ba mbala bala ha re bona ba lwanela ka mona e fumana thola makuru u itsa ka lepelele tsiari wa ta tejane tejane tejane tejane u ngile di thase hlopa e mbala yo lo jare ka mane khutla ka bola ka mane ha ba re ba le ka bola ka mane ya tsola bola ka mane ka mrao ya tsola bola ka mane ka mrao o na ile kile jola ka mane khotsa mola langwane jane ya tsola bola ka mane khadi tsho mo epi o tsawa phoso ka mane wa te tsiba molena hantle banna noto tlhopha sa mzamane e nngwe tlhopha sena sa diodi karolo e ntse le ya pele ya papadi pepino
1: mphasa ga ko leboe ngwana mmekeng ke monyetsa le nna ke o dumedise mamedi a salema sa lasotho thapemeng ya letsatsi la ka jeno fela le jalo mphasa e nngwe tlhopha sena sa diodi ntlha e keneng jalo ka loto la motlhanganane e tlhomelang lebina le goja e thutse sebapadi sa mzamane empa e letlile e le boloe ra weng ke ena motlhangane eno e tlhomelang lebina ka moo re boneng ditaba ka teng mme ga o sheba ditlhopha tsena ka bobedi o tla bona gore nnete ya sala tlhopha sa mzamane se bifa pedi gagolo mphasa gobane se na le batlhankana bana bo joseph boteng na le bo Victor ba teng ka ofela bona mphasa tsa so bona go ne tsa sala team ya bona e ntla holo ha jwa le tsena mme o tla opola papadi ya bona ya bobedi ba bapetseng ba so tswela tlo pasane sa se sa vida ka ntla lengwe ho ha o letho ke papadi ba la ba ba pala bala ba mzamane mme wa opola papadi ya bona pele ke ba le mone ba la hlele jule ke papadi ka o ba kwa ga dikhatse go bedi ka ofela ka mora hore go ukwa hore so pasa bona ka ga dipapadi tsa bona ne so ka dilukisa dipampiri ka bona ne tle ba so ka ba register ka ofela bona ka nako enong o tsa tle ba metse taba ya ditlankana empa ha jwale wa bona ho hlopa sine paetse mphasa le ho ja duodi ho futela ha jwale e tle e ntsena le upper hand ka papadi ho futela ha jwale empa he wa bona go lwana kgetlo lena e tle mzamane ne paetse
0: a ke le boe pepino bona jane ba tatela ba lwanela ka mane e tla mraonyana mona thaban class jane o e khopela go le bola ka mane o na e fa thola makuru o isa mraonyana mane o batla go thala mokete go thala jane ka bolo ba bara malabala o na batla ka mane thejane thejane wa e fitisa bola ka mane o isa ka mane ka le pendele tsari re bona bola ane ka na ba kotse ka mane mpala jwa lo tatela ba bolo fele potanga thoko me kwallo e ntse re ba no tlo pasa mzamane e le hore e nngwe tlo pasa na sa diodi karolo nya pele papari ba ile ka jola bola ka mane re bona bola le motlaleng twa mongadi jane ka tatela e tshwa bola au ntsa bola hampe ka mane jane ba tatela ba go tsisa ka mane ke tsitse mo epi thola maguru jane ka mane ba mo dia ka mane go to play on jane ba tatela ba ile ka pele kwa bola bola ne ka na ba go tsika mane tsiwa tsiwa se tswile ka mane ntsa ne mo di se go a tshola ka mane o ile ka pele kwa ba iko bola mane ba bala fitta ferrira jane ba e fitisa bola ka mane ba nna ba bo ha ba yo ka mane ya mathelo bola ka na ba sia bola ne tion tulo embala lo we tlela re tlela ka ntle a tla e tsebe o e tlwelela gore e tswele ka ntle a tla e tsebe tion tulo o e fa motlaleng twa mongadi jane o ketelela e tseba jalo ka mane o e fa tion tulo jane bolo ka mane mpala lo hana ma ileng teng mane ke tsitse mo epi jane le ka jalo bolo go thala mokete o nka bolo ka mane o e fa tion tulo jane ba e kwalla o re lo kae banna ba iso o re makelo na banna ba mzamane jane o ntse go phepela ka mane tion tulo o batla go kela morao o fa tsiba tibana sa ka mane ntse ne modise wa e gopa gopa ka mane ntse ne modise o isa ka mane ka pelele tsiari o batla ka mane go thala mokete go thala jane wa e kwalla bolo o e lekela pele kwana o na batla ka mane thejane thejane re re bona na wa mofumana o nka bolo jane re mela pele kwana ya mathelo bolo ka mane embala lo lo o no so tsa we phoso ona sa a tsa ile phoso mangadi se foro mashapa ona sa le tenga mane e khomela libina bolo eta tsoa mo no mo phoso eta itseng nona te ka tsoa ka mane le besa le besa o tla tsa a itlo se bolo onka bolo kyane o rumela pele kwana o batla Victor Ferreira bua teng jana wa e fitisa ka mane Victor Ferreira ka mane sibati bana wa tswa ka mane ntsane modise onka bolo kyane o rumela pele kwana jana ba katela ba lwanela thola maguru kyane onka bolo wa e fitisa ka mane o batla thejane thejane ka mane ka lepelele tsiari wa mofumana ka mane thejane thejane ba phamisa bolo ka mane mbalo jalo jana ba rumela pele kwana ya mathelo ka mane thola maguru go kela morao ka bolo o efa motlaleng twa mongadi motlaleng twa kyane go robetsa bolo o isa mane ba mbalo o tswa wa phoso o tswa wa phoso o tsa wa phoso karete karete e fuwa captain batela lohla o fumana karete etsela o fumana karete etsela batela lohla o fumana karete etsela Boroi tatle tu sa yo na mo posa tatle.

penalty. E tla se tlosa bola. Bongwe mo poso e tsa itseng nona teng. E botleng o tlhopa sa diori e bo beng o tlhopa sena samzamane. Re bone engwe tlhopa sa LMPS. How late members. Ke tedi ntse di tswela pele tsatsing lena la kajeng. Re bone bolena aba etlosa ka mona na ba tla hla ba etse mona ba tlhopa sa diori. Jaano phamisa bolo ka mane. Pota ka tlhoka me kwallo. La tlile ya phamisitse ka mane. Ke khotsa molelangwane. Ba sabile ba itlositse bolo ka mane ka mrao. Phamisa jwalo. Ke bolen tlo dimo palalo jwalo. Ke ditse mo epute mane ba re malabala. Ba mo palamisa bolo ka mane thaba ntlase ya nonga bolo wa fitisa ka mane. Na batla thejane thejane mo potitse ona ka mrao mane. Ya ba bolo e tsolang ka ntle ilo tshejwa ka mane. Tlotiso ra khomo. Sabila a itibile ka mane tlotliso etla hantle mona ba ba ba la lwalo ba tatana ba itiba ka mane bola ne kana ba kotse ka mane ha di fere mo kokola ka mane ba la lwalo tsana ba tatana ba itshola bola ka mane o teng ke tshitse mo epi o ile kela pele kwana etla ka mana ka alphenele tsiadi o ferreira ferreira ja no go kela mara wanyana ka bolo hantle ka mane ba la lwalo hana ka mane ke le besa le besa ba nka bolo ile kela pele kwana fitisa ka tlo ka mane ile kela pele kwana a tiba o nkopane ya matlo bola ka mane ke tshiba tibane ntsa de modise jaane o nka bolo ka mane o batla go thala mokete re bona na o tla mo fumana go thala mokete o tla go disetsa ka baka le pheleletse ya di o batla monna wa bo ka mane khotsa molelangwane jaane ba tla ba le ka jolo bolo thejane thejane ile ka jolo bolo ka mane e fa go thala mokete wa e kwalla go thala mokete o batla go tsitse mo epi tsitse mo epi jaane wa e kwalla a ka nna fitisa bolo ka mona wa e fa thola makuru ba re malabala o nka bolo ka mane wa e fitisa o batla thejane thejane ka mane ka pheleletse ya di re bona ba tla hlaba itseng ka bolena phamisa ka mane bolo e kotse tsiba tibane ka mane wa e tsula ka mane handla ka mane jaane ba tetela ba lwana ntse le bo bimbolo ka mane ba lwana jalo jaane o teng ka mane ha di fela mo kokola jaane ba e fitisa bolo ka mane ba lwana jalo e fumana tsiba tibane ka mane go se thaki jaane o nka bolo e romela pele kwana o re o kae wana Joseph Bading o teng ka mane motlaleng twa mongari wa e khotisa bolo ka mane ba re malabala jaane ba tetela ba lwanela wa wa mo khotumetsa mane ke mo hlanganane re dumetse le tsama embala jwa hana ma ile ntem bolo if mana captain my captain lo tla batela o ile kila jwa bolo ra ke anetse lo dimo ba tla banna embala jwa lo la re wa le ka mane ke thabo khotlo embala jwa lo ba tla tsama ba bankela bolo ke tsitswe mo epi o ya ka bana ka phelo le tsari go jela bana ka tsitsitswe wa e kwala sha ba mgao o bona tie ntulo tie o jana wa e kwala o re lo ka bana ba iso o batla motlale ntwa mongari le phelo le tona o isi ba re malabala o bana thaba ntlasa o isi amra nyana mona o fa tie ntulo o sha ba ka phelo le tsari o khutla ka bolo o fa thaba ntlasa wa e kwala kiriodi ba iketla jwale o ntsa tshosa bana ka mane o ntsa tshosa bana ka mane go tlela morao ka bolo o fa tie ntulo wa ba sha ba tie o bona tsi ba tibana sa ka mane ntsa ni modise wa e khopa go pantsa ni modise o sha ba ka phelo le tsari bona go thalang mo kete ke yana wa e kwala bolo o re tlong o runa bana jaanong mo ka bolo o fa tion tulo o sha ba ka phelo le tona tion tulo o sha ba ba re malabala ba tla monna ba go tsitswe mo epi ke tsitswe mo epi ke tsitswe mo epi o tsitswe mo ra bana ba malabala ke tsitswe mo epi o isi ha nyane o e fa motlalentwa mongari ke yana o go tumela tsa pele kwana ha na mo ile nteng e fumana ka mona go thalang o e ba le phelo le tsiari o batla mo lele ngwane o tla tla ifetsa bolo ka mane o batla thejane thejane re bana na wa mo fumana yana ka mana ba mo khutumetsa ona ka khotlo ya le gegu bona ke yana fumana ka tsitswe mo epi o e ba pele ngwane mane ke bolo e bo bing o tla thejane thejane ka mane re bana na ba tla tsang ka bolena wa e kwalla ka mane o shaba mo ra o kwana bana bana ba ba ka mane o tsa bolo o batla mo ra jo buati buateng ka no wa e kwalla a ka nna bana Ferreira o ntsha bolo hampe e fumana ka mane khotala mokete o ile kela bana ba bala o tenga mantla ba ntlase o batla monna wa ba ka mane hantla ka mane ke ba tatala ba ile kela pele bona e fumana di fele mo kokola ha di fele mo kokola o tlo e futswela monna captain by captain o dria ja de ka mane o the tso go phosa bono a go tlose bolo hantla ka mono wena Manuel Taylor o the tso sa bolo hantla ka mono wena David Mbaiwa phamisa bolo ka mane o le ka nang ya bokotsi mane bua teng tsane velekela bana balabala lo watla tsane ke tla fitisa bolo ka mane e fumana ka mane re metse le tsama ba ka tla ba monkela bolo tsa bana balabala mona o teng ka mana thaba ntlase thaba ntlase thaba ntlase o watla di fele jaana ma tla ba go kela ka mane ka mrao ha ba ile ntembo bolo wote wote a itse Ote bolo hai tshejwe. Re ke bona na o thema na. Ote

0: ya e tsejwe ke lona ba diodi banga di se fa gona e supile kwa na ra e ke ya lona banna ba diodi ba mo tsamane mbala lo lo a e ke banna ba diodi bolena thaban class tsane le ka jolo bolaka bane mo tlaleng twa mongadi o ra ile ngkhodi ya udimo banna ba le letse ka mane re bona thola makuru o teng ka mane mbala lo lo tsane ba tatela ba monchela bolaka mane bile ba e romela pele mona wa hana ka mroka mana ga tsitse mo yapi ke go tala mo kete ba ile ke la pele kwana ba ile lwanela bolo mane ba nemba bala captain my captain ba tala lo hla thola makuru ke ya wa kena ka mane mbala lo lo tsane ba tatela ba monchela bolaka mane ba e fitisa ka mane fumana ferreira ferreira ke ya wa kwala wa kena ka mane ferreira o batla bua teng Jalo tata la fitse bolo ka mane yentse le bolo e bo beng ka mane mbala lo lo wa hana ka mane tibong kopane ba monjela bolo ka mane khutla hantla ka mane ka mrao wa tla kutisa ka mane khotsa mo lena ngwane tsano mong ka bolo e romela pele kwana tsiba tibane ka mane wa tswa ka mane khosi thaki ore lo kae ba nna famisa bolo telele ka mane khosi thaki bolo tsano dimo ba tla ba nna ka dihlo ferreira ya tsano na rwa le ka bua teng nga ka hlo tsano ba tata la ba fitisa ka mane Ae fa tsiba tsiba ane ka mane ka mrao ntsa ne modise wa e gopa gopa ka mane ntsa ne modise shaba ka bana ka lephele le tsiari batla go thalang mokete go thalang tsiane wa e kwala bolo ka mane o re lo kae bana na batla ka mane thola makuru we fa go thalang mokete go thalang tsiane wa e kwala we fa thola makuru wa ba shebile ka bana thola o kenela ba re mbalabala o re re ma kemba nna tsiane nka bolo isa mona ka pela me kwalo ya bona ka mona e fumana tion tulo tio tsiane wa e fitisa batla motlaleng twa mongari o shaba ba re mbalabala o bona thaban class wa akeme sitse mo yapi mpala lo lo e fumana ka mona muta lento mangari ya mpala lo lo ya mathela bolo ka mane sibathi bane ka mane khositaki wa enga ka mane khositaki yengwe tlo basari yori ha o leto mzamane wa ile ka mane kamrao mbaiwa tsane wa ikwala bolo ka mane o batla bana ba bo mpala lo lo ba bara bala mona fumana ferreira ferreira ke ntse ya kwala tsosa bana ka mane mpala lo ha ba ya demolo ba rumela ka bona ka alpele ya mathela bolo ka mane re bone tsane ke bo le ba siang jwalo ya ba sia bolo etsela ka ntle ya ba sia bolo etsela ka ntle ya ba sia bolo etsela ka ntle arre bone pepino
1: passa house ya ba mhlangana ni Joseph Boteng e ka o tla tlo be le pheto ka yena me ke a bona wa ho kena mhlangana ni Thabangabi ile yena jersey number 9 ho tswile jwalo yena Joseph Boteng ka tshopensana sa mzama
0: gote Joseph Boteng a ka tlo phomongola ho kene mhlanganane elenyana Thaban Rabi o tla kena Thaban Rabi o tla sa a kena Thaban Rabi o tla kena Thaban Rabi bolo ona itlase itlose o tlo itlose ilhuku o tlo itlose ilhuku bolo banna ba e shebile ka mane banna ba sutu tsana ka mane ka rudi 18 phamisa bolo telele ka mane bolo kyane ba tla bana ka di hloka mane bala lo lo ya tshola bolo e bile ba e lekela pele kwana ene le mhlangana David Mbaiwa kyane ba sabile ba e tibile bolo ka mane e fumana tejane tejane phamisa bolo ka mane bolo ka nna ba kotsi tsi ba tibane ka mane go tsi tagi wa enga ka mane tsi ba tibane go tsi tagi ore lo kae banna phamisa bolo telele ka mane batla monna ba ka mona re dumetse le tsama empala lo lo ya mosia le tsama bolena ya mosia ba bolo tsela ka ntle o tla itse ba motla lento mongadi o itse ba bolo ka mane o e fatse ontulo ke ontulo sa ba mora o kwana bana monna ba ka mane khotala mokete khotala mokete ya ka nna bona molela ngwana empala lo lo khutla ka bolo o e fatse ontulo ke ontulo ke ya ba e kwalla o batla motla lento mongadi ha mmone khokela mora o mane o e fa khotala mokete khotala mokete o batla o tsela mola wa no ba mara bala khotalang ke ya no phamisa bolo we rumela ba mara bala kwana empala lo lana ba ile nteng ya le kwa ka mane hantle bile o khutlela mora o ka mane captain my captain lo wa hlabatela tsi ba tibane ka mane khotsi thaki we ile kela pele kwana empala lo ba itshola bolo ka mane ka mora o khotsa mola ngwane e bile we ile kela pele kwana bolo ha na ba ile nteng ya mathelo bolo ka mona o teng motla lento mongari ba rumela pele kwana empala lo wa hana ka mora o ka mane David Mbaiwa we ile kela pele kwana bolo re bona tion tulo na o tlatsa ka bolena wa hana ka mona go tlala mokete we ile kela ba re mbalabala antla mane ke alba tatela ba ile ka jola bolo wa hana motla lento mongari wa itshola bolo ke ngodi ya o di mo bana ba le letse

mane lantsa ba itseka ile se ba ke mo namba la lwalo jane le ka mane se tsaka tfuwa bilo bona la fatse tla hantle ba re mala bala mona re rena bo hona na ba tla itsang ka bolena le tsama tsana mile ka jola bola ka mane jane ya tetella a itlala re tsela ka ntle mo hlangana ne lo tla batela sabila itibile mo tla lentwa mongari we fatse on tulo wa ba sheba tie on tulo ya mrao ka bolo we fa mona ba ka mane go tala mokete jane we fa ka mane tie on tulo jane o phamisa bo letele ka mane na le teng ka mane thaban class ba mo khotometsa fela jolo ka gotla le pheku o tshwa phoso ba sabile ba itibile bolo ka mane ana mo ile ntse ba khaletsa ka mane jane ntse le bolo e bo beng ka mane go kela mrao ka bolo ka mane e fumana David Mbaiwa re bona o tla itsang ka bolo o tshwa phoso ote le ntse itse bana bolo eno e tla tshetswa go file huku tla gore la ne le ka botshabela la lebala e tla tshetswa go file huku jane ba sabile ba itse bile bolo ka mane pala lolo ha no ba ile nteng keng go ya odimo bana ba le letse ka mane rola ka hloka mane ka mroko mane le besa jane ba tatela ba ile ke la pele ngwana bolo ha no ba ile nteng khauletsa ka mane thola makuru o teng tlhomela lebina ka mane bolane ka nna ba kotsi ka mane mpa lalo ba bakile huku ba bakile huku ba bakile huku bana ba tlhopa samsamane bolo e tla tletlosa e le huku ke huku ya bone wale ya tlhopa sena samsamane jane ba phamise bolo ka mane ke bolo e ba siang jwale tsela ka ntle e ka rote ba ithibile pele tsela ka ntle jane na re wa le ka motla lentwa mongadi ya mo feta bolo ka mane fumana tia ntulo wa e kwala ka mane tia ntulo ya ka mane ka go thala mokete jane wa e kwala ka mane go thala mokete ntse ba sheba ka nna go kela morao ba ile ka jwale bolo e tla morao nyana mona go thala mokete jane wa e kwala o batla tia ntulo Tion Tulo. O batla thola makuru ke ha di fela mo go qola. O batla Tion Tulo. O isa ka mane ka go tsitse mo pedi. Ja no ka bola o romela pele kwa na go tsitse mo pedi o ga hang ba thoba na ka mo no khotsa mo le lengwane. Ya ba sia bola tsola ka ntle e tla tloswa le goal kick. E tla tloswa e le goal kick bolo. Tiba tiba ka mane go sitaki. O tla tla e tlose ba re tsamaya wena Emmanuel Taylor jane ba e gopa-gopa ka mane e besa jane o phamisa boletelele ka mane pala jalo ga na ba ileng teng ba e tshola bolo ka mane o teng ka mane thejane ya motlhola bolo e tsela ka ntle se bile e tlosiwe bolo ke ngkgodi ya odimo Victor Ferreira o te bammapetse ampe a o file molawane o ba re malebala bolo e tla tletlose mono mo phoso e tsatsi kona nate o tla tletlose bolo mono o tla tletlose bolo mono o tla tletlose ka mane lebesa ore e yampele banna phamisa bone telele ka mane o batla thaban rabi tsetsa ka sefuba ka mane bolane ka nna ba kotsi ka mane Ferreira ka mane mpalo jalo jane ba tetela ba tshwafela pele tsela ka ntle ka mane bolane ka nna ba kotsi ka mane mpalo jalo jane ba tetela ba tshola ka mane leka ka mane ke botsa tafatse potse ka thoko mekwalo ka mane ne le mohlangana ne thaban tso gohlwa o ipotisa ka thoko mekwalo e tla tlosa mrawo e tlosa e le goal kick ke no a tlo tlhopa samsamane e nngwe tlhopa sena sa diodi karolo ke a pele ya papadi e ka bang fela le metsotso e masome a mararo a metso e mmedi jwale tsela pele o teng ka mane go thala mokete o nka bolaisa morago kwana o sebathibana sa ka mane ntsane modise wa e gopa-gopa ka mane ntsane modise ga ba ye go ena jaanong ka bolo o isa ka mane ka go thala mokete go thala mokete o batla go tshela molawane o ba re malebala o batla go tswa molelengwane o isa morago nyana mane go tswa molelengwane o e fa go thala mokete go tala mokete ke yanong wa bašwa ba ka nna fa ge tshitswe mo epimpala jo ga mofe wa e phamisa bolo ka mane o batla ga di fele mo kotlola ga o le jalo o gana ka morago ka mane bola ke yane fumana thaban rabi wa e fetisa ka mane thaban rabi o e beya ka lephelo le letsheyadi o batla re dumetse ke yane mpala jalo

0: ya motlola bolo ka mane jaanong o ikokositse ka mane o tlatelela a cheba bolo ka mane ao ba e tshola ka mane e fumana ga difele mo kotlola jaanong o e leka jala bolo baremalebala e fumana ge tsitse mopedi o batla go tshela molawane o baremalebala o yaka lepenle le tshadi ka mane o batla thejane thejane thejane thejane ka mane ba mo ema ka tseleng ka mane thejane thejane otho o ntse o imamarela ka mono wena thejane thejane o ntse o imamarela ka mono ka Emmanuel Taylor bolo wa e tloswe mone mo phoso e tsa dingona teng e tlatle e tlose bolo ka mane ka morago jaane ba tetelela ba e leka jola bolo ka mane e fumana David Mbaiwa ba e kwalela ka mane Mbaiwa motsa bala otsa bolo gampe ka mane balaolo wa e lwanela ka mane o e fa mocaptain wa hai ka mane le wa tlhabatela jaane ba tetelela ba e romelela pele kwana ba batla thabang rabi embalaolo wa gana ka mane tion tulo gutla ka bolo ka mane motlalento a mongadi jaane ba mo kgotometsa fela ka mane jaane fa bolo sebathibane ka ntsane modise wa e gopagopa ntsane modise ya moragonyana mane o batla go thala mokete lepeone le tsheadi kgothala mokete tlhakore naane le ka bophirimala lebala wa e kwalela go kela morago o e fagatshitswe moepi o tswapakentsa banna onka bolo ya romelela pele kwana o batla a difele mokotlola e tshetse ka sefuba o e bolela fatshe phokela morago motlalento a mongadi wa bašwa ba batla ba e phamisa o e be a ba remalebala o e fa thabang class wa e fetisa thabang class na bona thola makuru ke motlhanganane e tlhomelang lebinang bola jalo ya basi ya bolo yane ya mathelo ka mane fakta ferreira jaane ka mane ka lephenle le tona o batla tshelae ka yona o atla kotisa ka mane o ra motheta fatshe re bonena o tla e fumana ka mane nkopane nkopane keano wa e kwalela wa e kwalela ka mane nkopane nkopane keano ntse a e kwalela ferreira keano koropetsa bolo ka mane banna ba boga bayo jaane o e lekela pele kwana ja ka mane ka lephenle le tona a batla etsa kotsi ka mane bala jalo wa gana ka mane thejane thejane bolo keane ntse le odimo ya fetiswa ka matla a magolo ka mane ke motlhankanane e thabantsho lebesa ke lebesa lebesa embalalo jalo e tla tloswa bolo mane morago e tloswa e le goalkick wa ipelaetsa ka mane tiwankopane ore ba ntse ba nsutumetsa ka bona ba ntse ba nsutumetsa ka bona embalalo jalo ba patsoga ba pala le bana ba bangwe tseon tulo jaanong ka bolo ka mane o ne a bea mane ba rembalabala a e leka jalo bolo ka mane embalalo jalo e fumana tseon tulo moleng wane o ka morago onka bolo e bea mane ba rembalabala a e fetisa ka mane tholag makuru gana ba ileng teng o e fetisampe Emmanuel Taylor ke ano ba e lwanela bolo jaanong ba tetelela ba e lwanela bolo ka mane bolo ke ane ntse le bobe embalaolola wa e fetisa a difele mo kotlola o batla tlhomela le lebina embalaolola wa gana ka mane lebesa lebesa wa gana ka mane lebesa lebesa ore ka ntle ke bothabelo maemo ana ga le tsena a tlhobaetsa ore ka ntle ke bothabelo maemo ana ga sa le tsena a tlhobaetsa jaane bolo masabile ba e lekile jala bolo ka mane thabang tlas ga mothata fatshe ka mane ao banna tlhomelang lebina a e fapanya le sebathibane ka mane fapanya le sebathibane ka mane tlhomelang lebina dipedi tlhopha sa diodi jale ke noto tlhopha sa mosamane dipedi tlhopha sa diodi ke noto tlhopha sa mosamane pepino
1: mpasa ga o sheba tsela e mzamane nesle e divenda ka teng kgetholena o ne bona gore ke ka mora gore lebesa a divende bolo mme a entse a e tlose kotsi ka mora monno ke ba tlile ba dia mmele seka goja e tlile bolo e sentse e tswile kotsing se ka ona bolo ena e fitlhe kopa jo le ena motlhanganeno a tlhomelang lebina mme ena a e ra sethibathibane santsan se ile le go ngwana godimo motlho mongwe o nagana gore e tlile sentse le a ha bolo e tlile kotsing a the ae ga o jalo gobane e tlile o na latlhile saete go na go a e sale o na sanagane gore tlhomela lebina o tlatla a moraele ka nako e nno
0: bolo jaane e ketelela e fumana gantle ka mane thabang tlas go kela moragoganyane ka bolo o e fa go thala mokete o batla go tshela molawane o ba remalebala go thala mokete o nka bolo isa ka mane ka lephelele le tshadi o batla go tswa molelang wane wa e fetisa ka mane fa thejane thejane thobisa ka mane go tswa molelang wane o korobetsa bolo ka mane mbala lojalo ba baka huku ke ferreira ka mane o bakile huku e tla tloswa e le huku e tla tloswa e le huku bolo tholang makuru o lo e tlosa dipedi tlhopha sena sa diodi ke noto tlhopha sa mosamane karolong ya pele ya papadi karolong ya pele ya papadi e ka bang fela le metsotso e masome a mararo a metse supileng jwale e tswela pele e tla tloswa ka mane sebathibane o sa bile a e tlositse ka mane mpalajalo go kela go yana ka mane o etsa phoso ka mane sebathibane banna sebathibane kgosi thaki phosonyana tsena ka mane ka morago bolo ke anengpalalo jalo ba e kwalela ka mane re dumetse le tsamaya

nka bona ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba modi le kamane empa lalo jalo o te bola e tsela pele jaane e se bile tshujwe bola kamane na re wa le ka ka hloka mane re di metse le chama empa lalo jalo wa hana motlaleng twa mongari we rwala ka hloka ntle ka kwang ha le to hlopa sam zamane di pedi hlopa sa di hori ka rolo ka pele a papadi di papadi di papalo ka mona ka bambata Cheetah Sports Arena rwala ka hloka mane re bona thaba ntlase na o tla itsang ka bolena empa lalo jalo o tswa phoso kamane Ote wana mna redu metle chama ba petse ngone ne mongambe tion tilo jaanu nka bolo we fa khotala mokete we romela mana ba romela bala ba ta taban class o ba ta khotsa ngone lengwane khotsa ngone lengwana kana e phamisa bolo ka mana ntsa e khopa khopa bolo ka mana go kela morao ka bolo we fa khotala mokete be ba romela bala ba tla mona wa bo ka mana tion tilo o shaba ka le phelele tona ka bana bana motlaleng twa mongari wa e kwalla motlaleng twa go kela morao ha nyane ka bolo we fa tion tilo wa ba sheba o isa ka le phelele tsiadi batla mona ba ka bana khotala moketo batla o tsela mola wano ba re malbala jaane bolo ka mane ka nna ba bolo kwa o tsika mane sibathi bana wa tshwara ka mane go se thaki ba ba nna nyedi tsa ka mane re re bone re di metle chama o the kwena ya ba petseng hampe mona o tsa wa phoso o de re dumetse le chama kwena ba petseng hampe re bone bolo e tla tloswa mo godimo phoso e tsa etseng nona te bolo e tla tloswa mo godimo phoso e tsa etseng nona teng dipedi tlhopha sena sa diori a o letho tlhopha sena zamzamane karolo ntse le ya pele a papadi o tla e tlosa motlaleng twa mongari jaanong sa bile a e tlositse bolo ka mane o batla re tsitswe moepi o nka bolo ka mane o batla go thala mokete go thala ngwe o batla molelengwane empa lalo jalo ga mmone wa e kwalela go kela morago ka bolo o e fa tiyong tulo tiyong ke anong ka bolosa ka phele le tsheyadi o batla monna bo ka mona motlaleng twa mongari motlaleng twa mongari motlaleng twa mongari ke ane o batla ga di fele mokokola ka mona ka phele le tona re bona ga di fele jaanong tetela e fetisa bolo ka mane ba modia tlhomela lebina o ile ka bolo ka mane bolane ka nna ba kotsi empa lalo jalo ke ane ba tetela ba e lwanela ka mane ka morago ba e lekela mona tsitswe moepi jaane bolo e fumana ka mane e tiwa nkopane o e fa Victor Ferreira Victor Ferreira le phelo le tona o nkile banna ka mane se tlhopha ka mane mbala lolo go tla ka bolo ka mane e fumana hantle ka mane thabantso gohlwa tsano e le ka jolo go tsitsa moepi wa e fitisa bolo ka mane tla bana malabala o isi hanyana ha di fele o batla monna ba ka mane tla makuru wa e fitisa ka mane tlhomela le bina tlhomela le bina o ra bolo a khumame e mbala lolo o tsa bua phoso ka mane o wena tlhomelang bolo ha e ga go ngwa monna go yangwa ka maoto a ra bua bo we nga ka maoto monna ra bua bolo ha o khuwa ngwe ha o khiji mona a se mo khibo mona monna wele bona ke bona o ntse o khuma ma mona ra tsane o di mo ba tlhabana ka dihlo thaban rabi we le ka jona thaban rabi re bona o tsetsa ka bolena e fumana motlala ntwa mongari we fa ke tshitse mebi we le ke la pele kwa na ke tshirisitse ba itsa phoso ka mane ka mra re bona ka mane jana ntse bolo hampe ka mane thejane thejane e fumana tsiba tibane ka mane go sitaki ona sa tsile tsharo ya mabona ke dintsa bolo tsane ka mane ka tla ile ka tsola ka mane re dumetse le tsama re dumetse le tsama o phamisa bolo bolo ya matla ka mane ka pele tsiba tsibane ka mane o teng ka mane wa inka ka mane ntsa ne modise e bile wa etheta ka mane ba tla go thala mokete go kela mara wa nyene ka bolo wa fa tsiba tsibane sa mara mo ntsa ne modise wa fitisa bolo ka mane wa fa tion tulo tie o tsana wa ba sheba o tswa ka ro di 18 o batla go thala mokete ka mane ka lephelo le tsiari a ka nna bona molele ngwane empa ha mmone jaanong fetisa bolo ka mane fatha bantlase go kela morao thaba bantlase o efa ka mane go kela go yana ka mane thaba bantlase o efa go thala mokete wa e phamisa ka mane go thala mokete o batla thaba hantle ka mane tsiantle ka tla fetisa bolo ka mane o e lekela pele kwana o rao tatwa ka mone wana bolo ke ka tla e fumana tsiba tsiba ka mane bolo ke ka tla e fumana tsiba tsiba ka mane go se thaki re bone o te

0: Ode Sibatibane o itshwere. Ode Sibatibane o enkile e le ka ntle o di 18. Ona sa e bona mongadi. Ona sa e bona kamane. Mongadi mashapa. Bauthuisi ba hae ba mo joetsa ba rela mongadi mashapa. Motheno ntsa enka e le ka ntle bolo eno. O enkile se karolong ya hae mono. E botleng o tlhopha sena sa diori e bobeng o tlhopha sena sa Mzamane. Dipedi diori ha o le Tom Mzamane. O te ba telebota ba tlhopha sa Mzamane. Metsotso yona e mashome a mane ya metso meraro go tswela pele karolong ena. Ya pele ya papadi. A ile letshe le lona le shebeletse le eme. Tlile ba eme ka maoto ba ra a re tla e shebelela bolo ya tsatsi la ka jeno. Ba batla re bone le go le ba batla go lebetsa tlhomelang kane phamisa bolo ka mane. Embala lo lo. Ke bolo fa la ikelang ka ntle ka kwana. E tla tlosa mane mrao, e tlosa ke tsiba tsiba ka mane go sitaki. Jane o phamisa bolo tele le ka mane bolo jane ba tla thaba nrabi. Na re wa le ka embala lo lo, o teng go tsitse mo e pika mane ka mrao. Bolo jane fumana ka mane teyane teyane wa e fitisa bolo ka mane embala lo lo. Ya mo siya ka mane a di fela mo go kola. O te tlosa mane mrao e tlosa le go kick. Odoti itlosa ile goal kick bolo sabila itlosa ka mane Sibatibane ra batla mona ba ka mane David Mbaiwa Mbaiwa ka ne fa Sibatibane ka mane ba ba parisa ka tsikana ma ka mane ka mrao re bona ke ane ba tatella ba ile ka bolo ka mane tsabantsu khotlwa ote le mapetse ampe ka mono khotlwa bolo itlosa mono mo phoso ye tsa itseng lona te o tla itlosa ka mane David Mbaiwa. O de tlosa bolo hantle mono wena David. Phamisa bolo ka mane. Jaane ba tatela le ka ka tlhoka mane ba bolo tsela ka ntle ka kwana. Ba ile kile jwalo ka mane re dumetse le chama. Re bana motla leng twa mongadi. Jaane tse ba bolo o ebe mane ba rona ba tla tsitse mo epi mbala lo lo. Jaane go kela ka mona ka motla leng twa mongadi ya morao ka bolo. O batla tie on tulo o efatsi ba dibana sa ka mane ntsa ne modise. Wa e gopa go pantsa ne modise o isa ka lepelele tsiadi. Ba tla ka mana go tlala mokete a ga nna bona molele ngwane. Empa ha mmone go kela morao. O bona tion tulo se ba ka phelele tona a ka nna bona motlale ntwa ha mmone o bona ka tsitso ofile ene mpala lo lo go tsa bolo ka mane o isa ka mane ka go tlala mokete o batla go tswa mo dilengwane ka mane mpala lo lo la sala tenga di vele mo kukula ke bona ka matha bala lena ka ofela ha di vele bona ka matha bala lena ka ofela ha di vele ka mane ka phelele tona o tenga mane Ferreira ka mane mpala lo lo tsiba tsiba ka mane wa enka ka mane ntsane modise ha se nyina go wa theta e bia ka mane ka phelele tsiadi o batla thejane thejane le phelele tsiadi ja re ka mane ba tatela ba ile ka jola bona ya mathelo ka mane. Tiba jalo pele tsola ka ntle ka mane bolane ka nna ba go tsi ka mane ba hana ka mane le besa le besa le gile jalo bolaka mane o tlo itse jwa tla go nena le ka botshabela la lebala di pedi tlo pasa di hodi ha o le tlo pasa mzamane ya la khata la pele ella khata la bobedi phala ya mongadi se foro mashapa ene yane e bonela ngore metsotso e mashoma mana metso e tlhano e fedile. E fela jwalo e le gore dipedi tlhopha sa diodi ga o letho tlhopha sa Mzamane metlatle re bone rona ga di gutlana go tlang wetsala nako feng pepino
1: mbasa ga o sheba tlhopha sa Mzamane nte setlile sekoga jalo ka diphoso tsa bona go bae dintlha tsa tsepedi tse keneng di kene jalo ka diphoso tsa bona batlhankana bana ba Mzamane ga se a kakang gore tlile diodi ne tlile batla e ba qoteditse ka mo motho o nona ganne gore tsatlhe e qotetse ka teng empa o sheba ka sopeng sena sa diodi motlhankana ne tlhomelang lebina tsatsi la ka jeno o bona letlhile a le a le TV haholo go feta nakong ya go feta mphasa wa bane ke ena boholo ba nako e le gore o ntsa tlaelela hangata e le ena a tlileng a sa tlhela sopa sena sa Mzamane ke nagana gore ka nnaba taba e tsalang ba mo sia a le mong hangata go feta ganyenyane mme tsetong ya ditaba o tswa yolo ka di-through pass tse dingwe tse di ba thusa gore a ketelele jalo a fitlha ka mekwalong ena a tlhopha sena sa Mzamane mme o sheba ka morago ka mona ka Mzamane ke motlhankana a nneng lebesa e leng yana e tlileng a tshepeng gagolo ga mmo le motlhankana e kang Manuel Taylor o teng moleng ono o ka morago ga mmo le motlhankana a nneng David le ena o teng he moleng ono o ka morago mme ke bona ba tlileng ba tshepetsweng gore ba thibe ka morago ka monno mme wa bona gore kae kae.

0: pizza ka mane ka mekwalong ya supa sena sa dudi e le gore se le go botha bangabi gore na ba tlatse ba sebetse ka tsele jwang ka moragefotso obane wa opola go thabangabi o kene jalo a tswela go tswa motlhanganane Emmanuel nka seka go tswa motlhanganane Joseph Botting e le gore nnete ya sala papadi ga e ne tlile e se nte ka tsela e le gore motho notlhile o lobeletse ka teng gobane o na bile a bapala bjalo e tlile a le dipi gagolo jale Victor Hanka dibolo tsena a di agela mane tlo mane di fumana motlhanganenwa Joseph Botting a le sekoji ka ona mokotisi a ketetseng jalo a mosubstituta mme legato la gae a kenya jalo Thabang Rabi e le gore tlile kgetlo lena Victor Hanka dibolo o di isa ona mane tlo mane mme di fumana ena Thabang Rabi ke ka ona o boneng tetelong ya ditaba ba tlile ba tlhaba ntlha metsotsong ena ya go ketela ya karolo ena pele ya papadi
1: a ke leboe Pepino re a o le tsenatlhe ke dinke jalo ke di agela ka wena ka mono test B o tlo gutle karolong ya bobedi ya papadi ena ke tla go bitsa
2: jalo morampasa ke ga diengwane e re ge tswele pele ngwana mme ya nkgefotsong
1: a ke leboe
2: mamedi ga o sheba metsotso ya rona e leshome fela le e nang le motso o le mong pele re fitlha jalo goreng ya bone pele re fitlha jalo goreng ya bone mme ka nnete o di utlwile wena mamedi ka mane kapambatha dintlha di se di le pedi setlhopha sa diodi mme ka nnete ga go letho setlhopha sane samzamane mme mamedi jalo ka ba bang ba tlileng pele go nna le nna e re kowa moele kwano sealemoeng sa lesotho wena mamedi mme ka nnete ke moqebelo ke latlhano kgodi ke ya borobong mme ka nnete selemoeng tse e le sa dikete tse pedi masome a mabedi a nang le metso tsheletse mme o amoela jalo ke rapelang wa radiengwane corruption ke mohlakwana wa maphulo a disema wa mailengwa thela majapolo kwantse le ka ofela wena mamedi motho e reng ga tla ja meriti go theya go ba o theya le emeng ena ya diotlwana mme ka nnete letsatsi ke la moqebelo wa tseba tsele o re tsamayang ka yona ga e le moqebelo wena mamedi wa sealemo ya sa lesotho mme ke ya oamoela e ba le rona go tloa goreng ena e o releng go yona go fitlhela jalo goreng yane e ya botshelela ntse o bona ka nnete dintse di tswela pele ka mane ka bambatha ke tlhokometse ke tla nne ke tlotla ko fa rona ebe ka mabaleng a mang dintse di etsagala ka tsela e jwang ngwana mamedi ke tla go fa gore na ka mabaleng a mang dintse di etsagala ka tsela e jwang ye nngwe ya botlhokwa wena mamedi o tlo gopole ka nnete gore letsatsi nenalana ka jeno ke ya gola digoreng tsane tse e tlang re tlabe re ntse re utlwa o tla di fumana le tsane tsa kamane ka moratius gore na ebe di etsagala ka tsela e jwang re ko fe jalo black five a re tebowa ke mang ke ba bang ka nnete ba dikakapase dika dikweng sa mmino wena mamedi mme ka nnete ba bua ka tebowo tebowo ke mang.

0: Mamedi e ha o sheba metsotso ya rona ka nnete e mmedi fela re a re lebile jwalo horeng ya bone re a re lebile jwalo horeng ya bone mme mamedi sentse ba re bitsa ka mane re tle re utlwe hore na ebe ditaba tsa rona di ka tsela e jwang. Re tle re utlwe wena mamedi hore na ebe ba se ba le ka tsela e jwang se ba le teng ka mono.
1: Radiyangwane.
0: Ntate Mphasa.
1: Di akhala ka kwana.
0: Ha ngwana mme ke tseo di amoela.
1: Re go lebo jwalo ga di ngwana go lebo jwalo ile hore go tlokena mogatlhelong wa bobedi wa papadi yena ya letsatsi la ka jeno. Papadi yena dipakeng tsa tlhopa sana sa diori le tlhopa sana sa mzamane. Mme ri le mane ge futse mane le hore dipedi tlhopa sa diori. Ha o le tlhopa sa mzamane tsekeng jwalo ka lotola mohlanganane ke leng yena hlomela le bina. Re bone e ga re ho tla hlohoetse diphetuo. Ka mona ka bozapazama e ka re o tla etsa diphetuo ke tle re bone hore na e ka re o kena mohlanganane posa wa kena diteboho a tla bona hore na ho tswa mang ditebo posa wa kena a tle re bone hore na ya phomolana ke mang re bone ditebo posa a kene pele ho yena ho kena ya go tswa mohlangane na re dumetse le tsama ke tla bona hore na o tsile le mang ho kene ditibo posa go tiso ra khomo le yena ke mo nyatsileng me ho kene mohlangane na tumisang khubetswana Tumisang khubetswana o sa le teng ka go batho o sa le teng bolo jaane se bile o tsufiwe ka mane fijavereira ona rwa ile ka mane khubetswana jaane o ile ka bolo ka mane mbala jalo ha na maye nteng e tla hantle ba re balabala mona fumana fijavereira o tsela mola wa re balabala fijavereira jaane wa e kwala go kila mora ga nyane ka bolo ka mane o e fa monna ka mane ke na tumisang khubetswana jaane ke tla ile ka jalo o e fa se ba dibana sa sa ka mane go se ke yana ba parisa ka tsaka na mama jaane ke tla nka bolo rumela pele kwana se le bolo e hla fela ka mane mbala jalo ekatela e babo le ba sianjo le selakantle atlile o gata o ba parisa ka tsaka nama mhlangane no banna khosi thaki etla mongwa apa re bone ba lokya na divel mokukola ba mudiya ka mana o tsawa phoso ba mudiya ka mana a divel mokukola o tsawa phoso hla gore la ne le ka bo phirimala le ba o tsawa phoso ba mudile ka mana etla se tso bolo mo rumo phoso eta dinga na ti khotso mena lengwane o tenga o filibolo taban class o tenga o filibolo banna ba santse ba suti suti tsana ka mana ka rudi 18 tsane ba misa bolete le ka mana ba tla bana ka dihloka mana ba ile ka mbala jolo e ka nna ba sia bolo na re bona ba tla fumana pele tsela ka ntle dana ba tshwa fela pele tsela ka ntle ka mana o tenga mana Victor Ferreira mbala jolo ba e khopa bolo ka mana ba e khopela ka ntle ka kwana ke tejane itlahle o to etlosa rawa monu lebesa o tenga morao ka mona ore yampile banna aba sheba ka mane tsana phamisa bo letelele bolo tsana o dimwe batla banna ka tlo batla ferreira ka mane mbala jolo ha mo fumane ba lo etla hante ba re mbala bala mane go tsakana ka mane tsola makuru wa fitisa bolo ka mane e fumana hadi fele mo kokola ona ro ile ke la pele kwana mpala jolo chetten my ke pele ka bolo ka mane ba tena lohla e mpala jolo tsane ba tetella ba bantsela bolo ka mane e bile romela pele kwana la lo jolo tinga mra ka mona le ke la pele kwana ke mo hlangana ne tumisang khubie tswana ya ne ba ile na fika ferreira le pele le tona kwa e kwala ka mane fika ferreira o isiamra nyana mona we fa handle tumisang khubie tswana tsano ka bolo romela pele kwana khubie tswana e fumana fika ferreira ba re mbala bala fika tsano fitisa bolo ka mane na batla monna yane wa haba ka mane ba lo lo re bana nkopane ka mane na o tla tsanga bana nkopane ka mane mbala lo ba phetsa le yana ka mane bolo etsola ka ntle o thwe tlo sele hudu ene ke yana sa mazama ka mane re bona ditibo posa

0: tosa ile huku. Kone tosa ile huku jibo posa. Banna ba hwerya na kamane ka rodi 18 ne. Ba hwerya na banna ka rodi 18 ne. Ndedi le pedu shoba sadio di. Ile no to shoba sana samzamane. Karolo nyena ya pele ya papari. Itate itlose bolo. Jane banna ba ile la letse ka mane mpala lo. Rola ka hloka mane. Lebesa lebesa. Iba bole ba siandwa le tsola ka ntle tla tlosa mane morao itlosa le goal kick. Sebile tsuya ka mane ka lephele le tona game le go ka morao. Mo tla le ntwa mo ngari ka mane o batla tsela ka nna o ka bona tsana mo fitisetsa pele kwana. Ya mathelo ka mane ha di fele mo go kola mpala lo lo. Ya mo siya ka mane ha di fele. Iba bole tsola ka ntle. Itla tletsetswe hlakoreng lane le ka bo phirima la lebala. Ilo tletsetswe hlakoreng lane le ka bo phirima la lebala. Jane o iko go sitse o tshwa bola ka mane di tiwo fosa. Re lo ka ba nna. Au. Tsawa phoso mane. Re bone. Tsawa phoso. Re bone na mo ngadi se foro mashapa o tla re mane. Re bone mo ngadi se foro na o tla re mane o ra e bolo a tloswe mono. Bolo a tloswe mono mo phoso e taiteng no na teng. Jane ba inga ba likela mara nyana mane. Go tla mokete tsane wa ba shaba ka mane o nka bolo o nae fa go tomela ngwana go kela mane go tla mokete wa ba shaba ka mane go tla mokete o phamisa bolo ka mane wa hana ka boroka mane rwala pele kwana tumisa go bietswana ya ba siya bolo e tsela ka ntle e tla tletsetswe mona ke go tomela ngwana sa bitla e tibile go kela wena go tomela ngwana o nka bolo ke ano e siya mara nyana kwana ba tla go tla mokete mane le ena fa tsi ba tibana sa ka mane ntsane modise ai go pa go pantsane modise ka mane ba tla motla ntwa mongadi ha mofumane ka mane o efa go tla mokete o isiela thola maguru o isiela go thala mokete ba e gopa gopa ka mane go thala mokete ntsa e gopa gopa ka mane ba e yena o phamisa bo letelele ka mane re bona na ba tla e fumana bolena re bona na ba tla hla ba e fumana bolena wa hana lebesa lebesa we rumela ka ntle ba sabile ba itibile ka potlako ka mane thejane thejane na re wa feta ka bora ka mane mbala lolo wa hana ka mora ka mane o nka bolo we rumela pele kwa na David Buade ya mbala lolo ya ba tatela ba e kopela ka hloka mane e go kila ka mora ka mane David Buade o ile ga jolo bola ka mane ana tle a ifile mo naba ka mane lo hlabatela e fa de bua ding tsiba tibane ka mane wa enga ka mane go sira ka ki ke mo tlhangana ne e fumana fa ka ma ferreira tsha re wa kwala go kela morao o ile kela pele kwana ka mona kimisa go bua tsana ba tla mo naba ka mane ke nkopa ntsa e kwala ka mane nkopa ne wa ile ka bile go bua tsana ka mane fa ferreira ferreira ba ramala bala o ile ka bile ha o ditibo posa ntsa bolo ampe ntsa bolo ampe ka mane ditibo posa e bile ba lwana la ka mane e fumana thaban class wa fa re tsitswe mo epi go kela morao ka bolo na re fa ka mane go thala mokete o tlwelela tsi batibana sa ka mane ntsane modise ba fa ka mane go thala mokete ntsa go pa go pa ka mane go thala jaane o nka bolo ka mane o romela pele mane o batla hlomela hlomela a ja ka mane o tla monna ka bolo ka mane Victor Ferreira jaane ba tla ba lona ka mane hlomela libina hlomela libina ka mane mbala lolo jaane go tla ka bolo ka mane Ferreira ka mane mbala lolo tumisa go bua tsana ka tla mo hlola bolo ka mane jaane ba go kositse ka mane ka morao khotsa mo nela ngwane o ile ka jola bolo ka mane ba mo o tle di tsho nyana tsena ka mane thola makuru ba ha tle di tsho nyana tsa thola makuru mona ba lo etla tletlose khotsa mo nela ngwane tsana ba se bang ka pase nyana fela mpala lo fitisa bolo ka mane taban class o fa khotsa mo nela ngwane e fa taban class a ka nae phamisa taban class o harra bolo ka mane o nka bolo ka nae phamisa go tla kana ka mane ka morao ya mathelo bolena re bona ka mana ngopa re bona ngopa ka mana mbala lo wa hana ka mane go tla mokete tsana ba se bile ba itse bile bolo ka mane ba batla taban rabi taban rabi taban rabi ka mane mbala lo po tse ka tlhoka me kwalo papino
1: basa ha o sheba rabi o ile hantla holo kana go ile gore ntsa nna so ka tle a itukisa le ho ja ile mekwallong ga ke re bua ho ho ngetlolela ba ne hle o lahlile a monanye ditse se ka ho ja o na tlo ta khoba bolo empa itse hang ha ifita ho yena ya ba ba e gae ke bolo ya pele e thabanga bi ana hle ga la tshiba tshiba
0: bona jane ka mane ka le pele le tsadi pa mi sa bolo ka mane ka morao ke ngkhodi ya o dimo ba nna ba le letse ka mane palo yo ha no ba yanteng e fumana le besa le besa ka morao ka mana o ile ka ka hlo ka mane na batla ka mane mbaiwa tsane mele ke la bana bana mane mbaiwa anta ka mane tsane ba ketela ba bolala fase e tla ka morao nyana ka mona e fumana ka mana tumisang khubetswana tumisang khubetswana tumisang khubetswana handle mane bana bana tsana e tsa phoso ya popota ka mane banna batela lohla a le mo lengwa lo ka morao

0: si to may pikian way fiti sabol kamane bata kamane mo talen tom ngan wili kanyol kamane way kwalla jano bata tla kana kamane o tawa poso bile karti ya to kamane tla ma kuru ba mudile karo si digol gwesan se bar malba e ka bana o benya khu beru bana pepino
1: go batlo ba hobe ha go batlo ba hobe go lo pasa mo se apala ke eno ke bona o tshwere engwe jwa dikiki o etsa ba ke bona a ke ya tswa ka phoko tshwenye ngwe hape
0: eh re bone o se ba no re ha wa mongola ke mo hlanganane tabantsu khotlo ke ena ya fumana ngarede tabantsu khotlo o fumana ngarede tla makuru yena ba ne ba thuse potlakile mantsa ba mo thusa mane bantsa ba mo thusa tla makuru ba ne ba thuse potlakile
1: kalaki mphasa ha ke sheba tla ke bona ditaba ka teng motaphala e ka re bukeng ena ngolang ho yona ka re tena e kenetse e kene hola bukeng mona jole ene e tshetla o e beile ka phokotho kona mona mo re bo dina kwa ntsha mbukang ona e ka o ntsha ka re te khubedu empa ha ile hantle ka re tsetsuleng ke tshetla
0: ba tla ntse benya benya ka gate go beru mono go ja bona mono pepino mono ga dinya le a o mpa e tshwarella hampe jwa le gona re bona fela re ga iko tla me a mane posade le mpia go ruma re bona go tla mo kete o teng ga mona ka morao ba tla phamisa bolo ka mane tsi batiba le ga mane mbalo lo tla me kwa la ga di mo ye tla me kwa la ga di mo bolo e tla tloswa mane morao e tloswa e le goal kick go se thaki tsane o tlosa bolo ka mane o e fa mbaiwa ba ba parisa ka tsaka nama ka mane ka mrao le be sa le be sa mpala lo tsana e tshola ka mane ana batla ka mane fik Jafereira tsane ba ketela ba lwanela ka mane fik Jafereira tsane o fitisa bolo ka mane ya ba re malala mane wa e lwanela handle ka mane batela lo sa mpala lo ya ka mane ka phelele tsiadi wa e kwala lo batla tsela ka mane Emmanuel Cheila ka mane mpala lo tsane ba ketela go tumeletsa pele kwana ba re ga ntse ke mo tsabela mo emana sa letsena a hlo ba etsa a ile ka jola ka mane ditibo phosa o ntse a kwalla ka mane go kira morao ka bolo go batla ka morao ka mane lebesa wa ba sheba ka mane lebesa ba nka bona ke yana ba e fitisa o bona ka mane timisa go buetswana ke yana ile ke la pele kwana ba nna ba bo ha ba yo ka mane ja ne bona ba e khotumeletsa pele kwana sa ba di ka fela ka morao ka mane mana ba tlhopa sa diodi se ba tibane ka mane o tata la fitisa bolo ka mane wa e fa lebesa o ra ke le bone ba nna ya mpele ja ne ba shebile lebesa phamisa bolo ka mane o e phamisa tapele kwana a ba ile ka ka tlhoka mane ya matlo ka mane anta ka mane le mpala lulalo e ka tella ba bolo fela ka mane bo hlulang ka mane bana pepino
1: mphasa tebo posa o fotsitse phabadimo ena ha esale ke bolone tswa lotola mhlanganelo lebesa e tloa ka mangwa ka mona mifman jwalo hedaga ya thabang gabi a fitlanele tsa bolo mhlanganani Victor Ferreira ha ka ba selfish u bane o bone itse a phamisa tlofela a bona ka pela ha hore mhlanganelo ditebo posa a ke tang ho tsena e le substitute o santa le tenga pela hae mme e ne tsamaye fela ditebo o beile lotu fela bolo eno e hagile sefe
0: Thabang Rabi ke anong ka bolo ka mane o ibela la fatse ka dipita embala lo hano maila ndingolo batla ka mane ditibo posa ha mo fumane di onja e kwala ka mane Thabang Rabi ke mane u tsentse tsobolo o ngile di thase hlopa embala lo jaane go rupetsa bolo ka mane e tsena ka ntle ka kwana e tla tloswa mane mrao e tloswa le goal kick sabile ba e tlositse bolo ka mane re bona motlaleng twa mongadi jaano ke tla nka bolo na batla Thabang Class embala lo ha mo fumana Thabang Class ke anong ka bolo ka mane go ditsetsa mrao nyana mane o ile ke la pele mona bolo e fumana hantle ka mona monna no a ketelang a ile ke la pele kwa la David Mbaiwa embala lo o teng ka mana Ferreira ke anong le ka bolo ka mane o na fa ka mane go betswana o ile ke le bolo ka mona emba mana ba ba malala ba ile ka tsone tla ka phenele le tona jaane o batla tsela ka embala lo o na le teng ka mane tibong kopane embala lo ba ketela ba mo ntjela bolo bile ba ile ke la pele kwa la ya mathola bolo ka mane re bona se ba tibane ka mane We tell a lot of people. O batla ka mane David Mbaiwa jaanong ka bona re romela pele kwana ba itshola ka marao ka mane ba diori jaanong ba fetisa ka mane tlhola makuru re bona ka mane Mbaiwa o fa tsipati bana sa ka mane o tla la fetisa ka mane David Mbaiwa jaanong ka bona o romela pele kwana ba e kwala ka mane o batla tla ha e ka yona ona tle a batla tla ha e ka yona ka mane embala jo ba tetele tla ba nje tse bolo ka mane ka le phenna le le tuna ke bolo ka nanya ba khotsi embala jo ya tsholwa ka mane ka mrao e bile o batla tla e ka yona ka mane thabantsu khohlwa khohlwa ke ano e ba pele kwa na bolo o batla go kopane ka mane embala jo tsibati bane ka mane ntsane modise wa eng ka bolo ka mane wa thata thata wa ba sheba ka mane o nka bolo isa ka mane ka le phenna le tsiari Jane ba ile ka jola bolo ka mane e fumana thola makuru ka lebelo ka mane mpala jolo wa hana ka morao ka mane khubetswana o nka bolo jana wa fitisa ka mane batla mona wa boka mona a ka tatanga fitisa bolo e fumana Ferreira Ferreira batla go kopana jana ntsa bolo hambe ka mane Ferreira mpala jolo ba khutla kana ba mpala bala mane tsi tsi mo epi o efa ka mane thaban class jana ke ntse tsobolo ka mane o ngile di thasa se hlopa ba ka tatela ba yelwanela bolo ka mane hantle ka mane khutla ka bolo ka mane khubetswana sabila e tsitse go bietswana o e fa di tibo phosa ke ya nka bolo o isa ka mana ka Emmanuel Taylor Emmanuel Taylor ka pelo tsari Emmanuel Taylor ka pelo tsari o ntse a etlola ka mana Emmanuel jaanong ntse a etlola ka mana Emmanuel Emmanuel ntse a etlola bolo ka mana o e fa di tibo phosa di tibo phosa di tibo phosa wa ke na ka mana embala jolo jaana ba modikanyetsa ka mana o e fa ka mana Emmanuel o korapetsa bolo ba ile ka mana embala jolo ntse le boi Victor Ferreira hantle ka mana mo tsatsa fatse embala jolo ba e tiba bolo ka mana ha na mo ile nteng e fumana thaban class embala jolo ba mo tshela bolo hantle ka mana o tshwa poso e bile ka re ka nna tswa mane ka nna ya tswa ka re temane thaban class o fumana ka re tetse thaban class o fumana ka re tetse hla o fumana ka re tetse hla thaban class bolo e tatse tlo se mo mo poso e tatse ngwana te ente le noto hlopa sena sam zamani le le pedi hlopa sa di yori karolo yona ele ya pele ya papadi kya bobedi e batlang ena le metsotso e ka bang e le somele metso medi yo ale e tsola pele re ke bone ana le mohlanganane ho tya tswe mona mohlanganane o fumane ka tete tsa batela lohla captain go tsa sa tswe tsa bona o na o rurela manse ba lena o tlo ke le mohlanganane tsitso mpesi ke ana ke nang ka robato wa kena tsitso mpesi wa kena are ke bona bana ono pa mi tsitso eno mara mashoma mabedi ke bona o so pa mi tsitso ya boraro mona ya boraro ke mohlanganane le tshesa magupane ndlela ha ba jwale mpesi o kene a hle o tswa ba babedi ke tla bona a mo nke mang ke tla bona batela lo hla utsile ga se ke bona na eno e mo nke manya tswang gote o tswe mo hlangana neng le nyana thabantsu khohlwa le yana utsile ho ke ne mo hlangana neng le nyana le tshisa mahupa le tshisa mahupa ne ke yana ke nang sibati ba re ga mare wa eng ka kamane ntsane modise a seng ina go lwalo phamisa bone telele ya rwalo ka mara ka mane ke lebesa lebesa e fumana thola makuru ke ano wa hla kutisa ka bolo ka mane ba modia ka mane go tsoa wa phoso e ka re tlatsa di garedi wa e ka re tlatsa di garedi wa le Victor Ferreira o fumana ka re tietsetsa Victor Ferreira wa ngwalo a le ena mane bolo e tlatle tloswe mona mo phoso e tsetse ke nona te dipedi tlo pa sa di yori ha o le tlo pa sa mzamane ke bona a di fele mo go kola o tenga o fili bolo khamela le bina o tenga o fili bolo o te tlo sa mbolo banna thaban class o tenle le bina o betsa misha ga mane o betsa misha ga mane thola makuru wa tla le yena o tlo utlwa o rena le yana ke le feng la bolo eno a e tloswa mono ga di fele mo kola o ile morao thaban class o eme gaufi le bolo ba theile le bota ka mane o ya morao jwa le thaban class o sheba le bota le na hantle ba le sheba ba le babedi re re bone ga di fele ke yana wa raa ka mane mochata fatshe ka mane bota ka thokome kwalo e le tla ba kotsi bolo eno ka e ne le mochata fatshe empa lo reportile ka tsho ka me kwa lo tsane se bile tlo suye bolo ka mane David Mbaiwa

0: chano ke tla tsa bolo ka Manny Manuel a rwala ka ntle ka kwana ke motla lentwa ngadi o tla itse ba ka Manny Manuel Taylor wa tsa bolo ka Manny Manuel ba rwala ka hloka mana ka mrao wa e kopana ka hloka mane ene le le mohlangana le tshesa magupane e ba bolo tla ka ntle o tla itse ke lona banna ba di hori o tla itse ke lona banna ba di hori e se bile itse bolo ka mane wa hana ka Manny Manuel Taylor ele ke la pele kwana o tekena le teng ka mane go pane mpa la lo bona ne ka nna ba kotsi ka mane ba e mathela go pane re bona o tla thiba pele tsela ka ntle ba e thiba ka mane pele tsela ka ntle fa di tibo phosa ka mane ba e fitisa di tibo phosa ka mane bona ne ka nna ba kotsi ka mane le sele pa mele sela ka mona o te tsa mbolo ka mona ka mrao ntane ke anu ke tla ka bona ka mane ba e fatha ba ntla se ba re malala thaba ntla se wa e fitisa bona o e bia ka mana ka le pele le tsiadi o batla hlomelang lebina hlomelang lebina a ke mohlanganane tlhola makuru fitisa bolo ka mane bolane ka nna ba kotsi ka mane mpalo yalo tsane ba e podisa ka thoko me kwallo e ba bolo fela e potanga thoko me kwallo botla itlosa tsiba tibane ka mane go sithaki botla itlosa go sithaki pamisa bolo telele ra batla hantle ka mane di tibo phosa ha mo fumana ka mane bolo ke ne tla ba re malala mane fumana go pane mbala jalo ya mo phunywa bolo ka mane fumana thola makuru wa fitisa bolo ka mane mbala jalo ba tshola ka mara ka mane le besa we romela pele kwana bolo ya ba tla tla ba ile ka jalo ya mane ba re malala o teng ka mane thabang rabi ba mo khotumetsa go le ka khotwa le thegu ye mbala jalo to play on re ke bone ka re tshwa phosa bana sa ba ntse rata ka mana ba re hai hai hai hai mo ngadi se foro ai kona o te bolo ha itloswe tsita mpesi ele kile jalo bolo e fa lebesa lebesa go tla monna ka bolo ka mona lebesa lebesa ke bole ba siang jalo e ba siang jalo letsola ka ntle e tla tshejwa mane ke Manuel Taylor o tla itse ba ka mane Manuel Taylor Manuel Taylor o tla tla tshe bolo ka mane o go kae bona sita mpesi ya re ba sa bile ba ile kile jalo bolo ka mane e fumana hantle ka mane le tshesa magupane o ntse a kwalla ka mane le tshesa magupane le tshesa magupane ke ano phamisa bolo ka mane o batla bana ba bomba lolo re bona ba re mbala bala mona a ile ka jola bolo ka mona e fumana Victor Ferreira Victor Ferreira le phone le tona o nka bolo ke ano romela pele kwana o ra o tato bana e mbala lolo ya ba sia bolo tsela ka ntle o twa itse ke lona bana ba riot di pedi tlo pasa di odi ya o le tlo pasa mzamane ba ile kile jola bolo ka mane ha ona ba ile ntema ka tla ba khauletsa o teng ka mane Victor Ferreira o fitisa bolo ka mane bolo ne ka nna ba kotsi embala lo ba dikanyetsa ka mane ka mrao ya ne ba tla ba ile lana bolo ka mane wa hana ka mrao ka mona le besa wa hana ka mrao ka mona le besa o te bolo e tlosa ngwane mrao tsiba tibane o tla tla e tlosa ka mane ntse modise o ka bolo o ibya ka mane ka motla lentwa mongadi o ka bolo ke ano go disetsa o tsiba tibane ka mane ntane ke ano phamisa bolo ka mane mpa lolo ba bolela fatshe ka sefuba ka mane bile o batla ke tsitambesi ka mane mpa lolo re bona o tla etsang ka re bona o kopane ka mane jaane wa kwala ka mane Victor Ferreira o fitisa bolo ka mane bolane ka nna ba kotsi mpa lolo lolo ya mo siya ka mane tibo o kopane a ntse ke hantle ka mane Victor Ferreira ya mo siya ka mane tibo o kopane kwa tsa molela ngwana go thala mokete thola makuru jaane bolo ka mane mpa lolo lolo o te mo kwetedi a kene hlomela le binatse o te mokoteri mohapi a kene tlhomelang lebina a tswe wa tswa tlhomelang lebina pepino
1: mphasa e le gore ga mokoteri a kena tsena e tlhakile gore o tla gotlela kapo o tla tlatle a tlo o tsa bapala mona bogareng kapo ganyane fela ka moka diforoso mme motlhanganane wa jesse number 30 a latlha kena le ena e le substitute ka tlhoko lena la tlhopha sa diodi e le mogao modise o tlakile go tsa fetela molengwane o ka pele e tla tlha e le o bena foroso mme ebe motlhanganenwa mokotedi o tla ka morago ganyenyane fela go ena ke ka moge re bona gore mokotisi o batla gore ga fetolwa mawa a e tsewalo ke ka gona a ketetseng yola phomotsa motlhanganenwa tlhomana lebina empa motho ntse o le ka go sheba benšheng ya tlhopha sena sa duodi ne le ka go sheba bana be kang bo honda fity ga ke mono sitbef kum mane bentšheng maneneng ke bona bana be kang bo matlabe fela motho ntse o le ka go tsamatsama ka go sheba ona motlho monge e ba mokotisi etsa diphetogo go tlatle go bejwa
0: mohlanganane tumisang khubetswana o fumane ka rete tsehla o fumane ka rete tsehla tumisang khubetswana bona jaane fumana ka mona kgotsa monela ngwana o phamisa bolo ka mane sibathibane ka mane kgosi thaki wa enka bolo bile rano to mane o nka bolo jaane romela pele kwana o ra o tato bana motlhaleng twa mongadi o teng ka mane ka morago ya mathelo ka mane fodiwa mokoteri jaane wa e kwalela ka mane

0: kira mrawa nyane ka bolo batla banna ba bo mle ngwanu o ka mrawo data la baile ka go ka mana go sitse mo peri o batla tsela ka yona ka mana isa ka mana ga lephele le tsiadi batla go tswa mo lela ngwana ba re ma kimba nna ke ane wa e kwala ka mana go tswa mo lela ngwane o ile kira mrawa nyane mana o e fa go thala mo chete go thala ntjane ka bolo wa e fitisa ka mana o na batla mo kote di mpala lo lo ntsha bolo hampe ba mo dia ka mana Victor Ferreira ba mo dia ka mana Victor Ferreira bolo e tla tlo swa mo mo phoso e tsa tsinga nona te e tla tlosa bolo mo phoso e tsa tsinga nona teng tumisang khuetswana go tla tla a e phamisa wa e tlwelela tumisang khuetswana ke tla bona rona o e siela mang o e siela Victor Ferreira o e siela Victor Ferreira jaane o ba shebile ka mane phamisa bolo ka mane Victor Ferreira ba tla bana ka ditlhogo ka mane si ba thibane ka mane wa enka ka mane ebile wa e fuama ebile wa e fuama bolo ka mane pala lwa ro wa mene ka o mene ka se ka marabe o mene ka se ka marabe re bang hatile kholomona bane ba thutse potlakileng o tlo ba tla ba potlake pepino
1: mphasa ha ke a bona gona o etsetseng o bane mhlanganelwa modise o nkile bolo mme itse ga ke tonka bolo a thewela fatshe ke bona mo ile gore ha fitla fatshe ke ona mona masatlhile a mene ka sekamarabe jole motho so ipotsa ona e be ba mo gatile ona moo ga santse a lefatshe moo ma leng gona teng kapa nako a latlhile a ya godimo a ya bolong ke ona mo e bang go thefelano gona teng phasa ke ona mo ile se e sa tlhake gantle taba e nno
0: a re tla re bone re na mongare seforo mashapa o tla reng ka taba ena ka re wa phama sibathibane ka mane ntsa di modise ka re wa phama gore ae mongadi seforo ke lokile ore mongadi seforo ke lokile a di pedi tlhopha sa diori ga o le tlhotlhopha sa mosamane ka rolo ke a bobedi a papadi e ka ba lebetsotso jwale ye ka bang ye masome a mabedi a metse supileng jwale re tswela pele o tlo etlosa bolo monna ntsane o tlo etlosa bolo monna mongadi seforo e ka re ga tsebe gantle gore na o tlameya o etsang o shebile mothusi wa gae ka tlhakoreng le na le letsheari o shebile mothusi wa gae jaane ba ithata bolo ka mane a re ke bone motlhakanelo mogauu o bitsetswa ka ntle o bitsetswa ka ntle ke tla bona gore na go e tsaetse nna kofeng gola jaane ya mathelo ka mane ka lephenle le tona ga re re bonana ba tla ethiba pele e tswela ka ntle bolayane embalalojalo jaane a ketelela e gutla ka mane ka sitse mo epi onka bona e lekela pele ka mane ka lephenle le tona ba e lwanela bolo ka mane ba e lwanela gore e tswele ka ntle e tle tloswe mono mo phoso e tsaetseng nona te e tla tle tloswe bolo mono mo phoso e tsaetseng nona teng Victor Ngwaibwa re bona tsentseng di etsa hala tsentseng di etsa hala e nngwe difofane bolo kyane ka mane fumana go tala mokete o batla tsela ka yana ka mane go tala mokete o e fa ka mona go tswa molela ngwane jaane wa e fetisa bolo ka mane ona e fetisitse ka mane mohau modise e fumana sibathibane ka mane o e romelela pele kwana go sithaki jaane ba re ba e leka ka ditlhoka mane bala jalo ke nkgodi ya odimo banna ba leletse ka mane o teng ka mane le chesa magupane wa e lwanela mane ba reng balabala le chesa magupane bala jalo gota ka re sitswe mo epi sitswe mo epi jaane e lekile jalo bolo ka mane ana ba ileng tematatala ba e kgaoletse ka mane bala jalo re bone ka morago ka mane mokotedi o ile ka jalo o fumana go thalang mokete go thalang mokete jaane o batla molelengwane a ile ka jalo e gokela mane go thalang mokete jaane o e romelela pele kwana o thola makuru wa e kwalela ka mane o thola makuru jaane o kentse tswa bolo ka mane o nka ditha setlhopha ya mathelo ka mane ka mogau ka lephenle letsiadi mogau a kena ka lephenle letsiadi mogau a kena ka lephenle letsiadi ka mane jaane o fetisa bolo ka mane bala jalo ba e rwala ka tlhoka mane ba e lekela mane ba romalebala ka nara ka mane go sitse mo eping bala jalo gana ba ileng teng bolo jaane ba ketelela ba e lwanela ka mane ntse le bolo e bobeng ka mane thola makuru na re wa leka ka mane wa gana ka mane bala jalo o teng ka mona go thala mokete wa bona gore bana ba tshela ka tungwa ba sa e romelela ka ntle ka kwa o teng ka mane Emmanuel Taylor.

o e kwa kwa sitse o re ha re mbanna o tse ba bolo ka mane impala lwa lo khutla ka mane ka mongari di tibo phosa tsha le le kile go bolo ka mane e fumana le tsa mahubane o nka bolo go mela pele kwana ha da ba ile ntembolo e tla hantle ba re balbala mona a re bana thola makuru tsha no na ro a fitisa ka mane bana ba bo ha ba yo ka mane ba e lwane la bolo ka mane David Mbaiwa tsha le le ka jola bolo ka mane fa di tibo phosa o tenga mane Manuel Taylor we go ropela tsabele kwana thaba ra bi ya mane le tsibati bane impala lwa lo tsibati bane ka mane wa engantsa ne modise o batla o itheta o ithata ka letswa ka mane o ithatela mokote di ba re malaba ba e kwala furua tsiano go kila mora wanyane ka bolo re fa ke tsitse mo epi we le kela mora wanyane mane we fa go thala mokete we le ka jole go thala wa hana ka mona go bietswana we le kela pele kwana o ra o tato wa na tibo eng kopane impala lwa lo ya mosia tibo bo lena ke bolo etsolang ka ntle e tla hletse tla tlhakone ndena le ka botshabela la lebala noto msamane di pedi tlhopa sa di yori karolo ya bobedi lwa le ya papadi o tetse ba mbolo banna jane ba ile ka jolo ka mane o na le teng ka mona mohau ba monkela ona ka mane ke lebe sa lebesa o ile ke la pele kwana ya mathelo bolo ka mane David o ile ka jolo bolo ka mane o e fa Emmanuel Emmanuel ke ano phamisa bolo ka mane phamisa tsa pele kwana o re lo kae ka mona o thaba nrabi wa hana ka mane go tala mokete o ile ka bolo ka tsitse moepi o teng ka mane Victor Ferreira tsana ba ile ona bolo ka mane o lane ka na ba khotsi embala o re ba ile ona ka mane ka mrao khotsa molele ngwane o ile ke la pele kwana hana ba ile nteng bolo ba ile ka jolo bolo ka mane e fumana lebesa ba e kwala o batla banna babo tshosa banna ka mane lebesa o batla Victor Ferreira Ferreira ke ano tsa e batla bolena ha re bone e mo phele ka nyeri tsa Victor Ferreira e mo phele ka nyeri tse o tula santsa e populetsa melo mo mona jaane bolo tla tsosa ka mane tumizang kubetsana embala lo ya matlo bolo ka mane o denga mane Manuel Taylor Emmanuel Taylor ka mane bana lo lo ba gile hugu bana ba tlopa sena sa di hori e tla tsosa ile hugu tla go nna le ka bo phirima la le bala e tla tsosa ile hugu o teng ka mane Manuel Taylor wa isiya ka mane o isiya la Victor Ferreira banna ba ntse ba sututsana ka mane ka rudi 18 na mathile ka mane ditibophosa re neletse yona ditibophosa na re neletse yona ona mona monna Victor re bona na re tsang ka yona phamisa le tsoka mane Victor Ferreira phamisa bolo ka mane banna ba ishabile ka mane bona banna ba wile ka mane ka rudi 18 sona le banna ba tsa pale tseng ka mane re tla bona hore na o thuetsa etse mo banna thata tle re bona na o thuetsa etse mo lo ya mathela bolo furuwa mo koteri wa fitisa bolo ka mane na isela thala makuru ba monkela bolo ka mane jane o ketella ha ilwane la ka mane le tsetsa magupane hore ka ntle ke botshabelo maemo ana sa le tsena a hlobai o etlela go tsomela ngwane o re tla etse be jane o e kokositse go tsomela ngwane hore le o kae banna o tsaba boletele le mane go tsomela ngwane o batla mo hauka mane mbala jwa ha mo fumane o tenga mara ka mane lebesa o nka bolo ka ne romela pele kwana o re o kae wena thaba nrabi tsano tetela le ka jwa bolo tla ba re malala mona ba ile lwanela ba re malala ha ya mo siya ka mana Victor Ferreira ya mo siya Victor Ferreira e ta se tlo sa ka mane go tsong le lengwane tsano nka bolo ka mane o isa mrao batla mona ba ka mane go tala mokete go tala ngano ba sheba ba tla romela pele tsano o isa mrao rao kwana o tsiba tsiba sa ka kwana ntane jaano wa go pa ka mane ntane modise o efa go thala mokete ba ba sheba go thala mokete go kela morao ka bolo o efa tsiba tsiba sa ka mane ntane modise phamisa bolete lele ka mane o teng ka mana ha una re bolela fase ka mane mpala o ya mo phunywa bolo go tla ka David mo wa iwa o ntse bolo hampe jaano ba batla ba monkela bolo ka mane mpala o lwalo e a le kwa bolo ke mo hlangana ne tsita mpesi ba ile lwanela bolo ka mane hana ka mane mo iwa o ile kela ka mane Manuel Taylor jaano e rwala ka hloka mane o the e rwaletse ka ntle monna boleno a itse jwa ka bona ka mo re motla le ntwa mongadi na to tlhopa samsamane dipedi tlhopa sa diori karolong ya bobedi ya papa tsa bila itse bile bona jane ke mo epika mana go dira mana mo talent wa mongari e le kela morao kwa mo talent wa jana ba tatala ba ile ka jolo bolo ka mane ya mathela go tala mo kitse mphunyi wa bolo ka mane e bile wa mathela ka mane o ko ropetsa bolo handle ka mane re bona na ba tla fumana bolena ya mathela thola makuru le phenele tsadi thola makuru le phenele tsadi ka mane ba itshola bolo ka mane David Mwaiwa ene le bolo e kotse bana ba isale jana go tla handle ka mane kale tsa mahupa le tsa mahupa jaano tsa bolo ka mane fetela pele mona batla Victor Ferreira o tsela mola bala Victor Ferreira o batla ka mane thabang rabi Victor Ferreira ba re mbale bala jaano le ka tlo bolo ka mane ba e fetisa ka mane mbala lo ntsa bolo hambe ka mane le tsa mahupa ne jaane ka mrao ka mane e fumana ka mane David Mbaiwa o na fa ka mane Manuel Taylor jaano wa e fetisa ke mzamane jwale jaano ba ile ka tlo ka mona ha ntla ba ile ka ke Victor e fumana ka mona Tumisang khubetsa le jaano le ka mrao nyelo kwana o batla le

0: salibesa wa ekwala ka mane le salibesa ke mzamane jalo ka bona re romela pele kwana o ra uta tomo no bona tibong kopane o phamisa bolo bolo e kwadi ka mane mbalo lolo ba tshola ka mane tibong kopane we le ka tshola bolo Victor Ferreira Victor ka mane mbalo lolo na ile ka ngala ka mane tetela ba bolo fela pota ka tlo mi kwalo bebino
1: mphasa ha o sheba papadi ya mhlanganelo wa Victor Ferreira tsa silaka jeno entla ha ho lo mphasa entla ha ho lo bona ba haisale wa le ka wa ila ta bo hari mampale bala me a inke a fe bo gabi mane molengo ka pele hape hape o boetse le yena ka tsela tshwalang ntle o ntla le ka ho isa ntwa bathong ka mo motho itleng o mo shebileng ka teng nnete a sala le ba kotisi ba ba mehleng ke ba bona ke bana mokotisi fetsi malfetsane skirina ke a ba pala motho wa itle o mo shebeletse e bile o ntla tle a o padi ya tsana bo ho lo bana kwa mhlanganelo wa Victor Ferreira a tswaga bolo a etsa ntho tsa hleng a ditsa
0: a ke le bo ha u ke ane ona roa ile taka hloka bana mpala jolo e fuma David Muwaiwa e bile o tsawe phoso ka mano de o tlile tso ngwana monna ka mano David Muwaiwa e o tlile tso mbolo eno tla maguru o sa hla tlile le pheno lena le letsiadi o sa hla tlile le pheno lena le letsiadi thaba ntlase ke ane le ke tsi morao nyana kwa bolo ditse mo pedi ke ane le ke le bolo mpala la hana mo ile ntembo bolo ka mane batla motla le ntwa mongadi jana ile ke la morao rao kwa no tsiba tsiba sa ka mane tsane modise thaba ndra bitse ano na ro ala taka mane palo lo teng khotala mo kete ke ana tetela nka bolo ka mane a ile ka jolo ka mona ke go bietsana Victor Ferreira jana ile ka jolo bolo ka mane palo jolo e ka na ba sia bolo ane re bona o thing wa dai tsi ke lo na ba nna ba msamane tumisa go bietsana ule tsheba dipedi tlo phasena sa diodi ha o le to tlo phasena zam zamane jana o sabile a tsibile bolo ka mane palo jolo hana ba ile ntembo bolo taban tlas tsano la royal la bolo ka mane palalo ha wa hala ka bro ka mane wa e hlotha ka mane le besa le besa re ha di yepile bana jade bolo ka mane ha o filimo la wane o ka botsa la bala ya mathela bolo ka mane re bone wa hana ka mane se batiba ka mane khosi bona sa tswile tsa ro ya mabona ke dintsha ka mane motlanganane le nyana mo hau modise a hana ka mane se batiba ka mane lwanne ga gaulane ba batile ba bina ka magobotlele bana ba tlhopa sena sa mzamane ba ile le kgongwana godimo ba ints of side trap a thenyane mongadise foro wa ba tloela ka mane re tsamayang banna a tswa ka mane setsibane ka mane pepino
1: mpasa e na le yona le wena o ntse o leng phasa jena o ka bo ikorile mphasa go latela ka mogo e ne tle e le ka teng ngwana mme molanganeno wa ofositse phabadimo e ne le bolo a latlhe a e fuwe wa gae mosebetsi o ne o le bonolo gagolo molanganeno wa modise e ne tsabe fela o fetisitse sethibathibane mme ga ke tla o mo fetisa ya ba o theta bolo e thetela ka neteng mme ke eno ga fita a o tla sethibathibane taki ka yona mme a tlholwa ke koulu e ntle gagolo e ntlhile le phabadimo ke ka gona ke re le wena na mphasa le wena e ka e le gore ga o tshwara bolo fela o phamisa tlho fela ya ba o e matantse le sefe
0: le nna
1: le wena mphasa o ka o e matantse le sefe
0: babadi bala ke yane e tlatlhetlosa tlhakonelane le ka bophirima la lebala ke bona Emmanuel Taylor a re ko utlwe mongadi sefororo tosa bolo monna phamisa bolo e telele ka mane bola ke yane batho ba nna ka ditlhoa ka mane ntse le bolo e bobeng ka mane bola jalo ya tshola bolo ka mane tla maguru ke ano na roa lwana la bolo ka mane mbala jolo ba tetela ba montshela bolo e bile ya lwana la ka mane e fumana ka mane furuwa mogoderi go kela morao ha nyana we fa mo epika mane wa ile ka mona ke mo hau modise wa inka ka mona le besa le besa fa tsi ba tibana sa ka mane go sithaki wa e gopa gopa go sithaki ka mane o ka bona tsirisa morao ba re malabala furuwa mogoderi tsana we nga ka hloka mane o tenga o filiana Victor Ferreira ba lwana la ka mane furuwa mogoderi ba mogotometa fela go le ka gotwa le theku o tsawa phoso mane o thwe ama pete ma mothepane mo no wena Victor Ferreira ba ra itlose mo mphoso ya tsing no nate e ka re jwa le go potla kuwe jwa le jana re tsitse o nka bolo ka mane o na ifa mkhote di go kela morao go tla mokete tsana o nka bolo ka mane o ifa ke tsitse mo epi ke tsitse mo epi ke ano fetisa bolo ka mane o ifa thaban class ke ano ya morao ka mane o ifa ke on tulo tsana wa fetisa ka mane ba tla motla le ntwa mongadi o ile ka jolo motla le ntwa mongadi bolo tsana ba tatela ba go kela morao ka bona a bona mo ile ntwa ba tatela ba khalotsa ke on tulo o fetisa o ifa tsi ba tibana sa ka mane tsane modise jane phamisa bolo telele bolo ke ane o dimo batla banna ka tlhotlhola makuru se ya fatse ka sefuba jane bolo e ketela e fumana ka mona motla lentwa ke mo hlanganane khotsa mona lengwane o tla tla a itsebe o tla tla a itsebe bolo jane e fumana ka mane furuwa mogoteri we le ka jwa lo ka mane khotsa mo deleng wane we sia mara onyana mane we fa go tala mo jetwe fa tsi ba di bana sa ka mane ntsane modise wa ba sheba wa e gopa gopa ka mane ntsane modise jaana o phamisa bole telele o batla furuwa we bia fa ka se furuwa ka mane e bile wa e fitisa bolo ka mane we fa ga tsi tse mo yepi ba mo ntjela bolo e tla ba re mara mara mona jaana ba e fitisa.

0: kamane oye kwala kamane di tiboposa tsare wi gentsa tso bolo kamane o ngira di tsa se hlopa di tiboposa tsane o tsa ntse ka le kamane mbala jolo o ntse kwala kamane di tiboposa ba ntse di ofunya le hugu o tsa itse jo kwena kamone Emmanuel Taylor tsane wi kwa go tsite o tsa bolo kamane tshe bela ka ga di etini Emmanuel Taylor ba rwala ka hlo kamane ka morao a ka nna etlona re tsela ka ntle mbala jolo tsha fela pele tsela ka ntlo tsosa bana kamane Wesia handle mrawonya mane o batla tsitampesi ke re wa jela ka mane palalo jalo o ntsha bolo hampe ka mane o ntsha bolo hampe jane ya mathelo a bolo ka mane e tetela ba bolo ba siang jwa re tsala ka ntle pepino
1: mpasa ha o sheba nti a sala na go ene sentle tlhigelo yona ke ya ne re ke a di gobalo ka pa yona individual brilliance mo teng he di bapadi ka botsona di tsamaya go ntsha mabile mini apelo tsa bona ka mo he ba le ka gore ba ntlafatse bapadi ya bona ba gotlisi ka ena nako mpasa ha ba sana nako gobane e mongwe o sa ntse a gae mo nao sontse o tlile go fedile ke letlonone se le go fela ke tshireletse gore ka wini ena ka ebe sentse tlile ke baballa kgathe ga e le mokotlisi e mongwe a tlhopheng tshana sa mzamane ena o ntse a tlile a batla gore tlhopha sa gae se tlhabe dintlha le go ja o santse o bona gore nako e sentse e tlile yona e kgathetse e se le go di bapadi gore di sebedise matlhale a bona go ba ketelele ba tlhaba dintlha
0: a ke lebe pepino e ne le a tlhopha sa mzamane se tlhasela mpalo jalo jaane bola ba ketelela ba enka jalo ka mane fumana go thala mokete o ise ya bora mara bala monana bana ge sitse mo epi jaane bokentse tsobolo o nkile di thaa se tlhopha ka mane bola jaane ketelela feta ka mane ka mohlanganane ke ena magupane ke le chesa mpalo jalo ba fitla ba monkela bola ka mane Emmanuel Taylor jaane ka na koropetsa ka mane re bone ye nngwe tlhopha sa LMPS ye nngwe tlhopha sa members ke tsentseng di etsa hala ka mabaleng ane a mang difofane e nngwe dipedi tlhopha sa matlama ke tsentseng di etsa hala le tsona letsatsing lena rona re ka kwano ka mona ka bambata tsita sports arena bolo jaane se bile tlosiwa ka mane re bone motlaleng twa mongadi ka bolo ebe a mane ba re malabala o batla monna ba ka mane ke tsitse mo epi o phamisa bolo ka mane o batla thola makuru le pelele tsiadi thola makuru le pelele tsiadi ka nara ka mane o batla motho ka bolo ka mane gutla ka Victor Ferreira tsosa monna ka mona Victor Ferreira o ntsha bolo isa ba re malabala mane re bana ba tla tsanga bolena jaana ba tatela ba lwana le mpalo lolo phambisa bolo ka mane Victor Ferreira o re lo kae ba nna ka pele ka mono o teng ka mane o kopane mpalo lolo re bona na ana mo sia bolena ya mo sia ka mane go thala mokete bolo e se bile tjwe ka potlako ka mane re bona o tye setseng imedi imine o tye setseng imine mitsutsu ba modile ka mane tibong kopane ba modile tibong kopane e botleng o tlhopa sena sa mzamane e bobeng o tlhopa sena sa diodi ga tla bona rena ba tla betsa le walefeng mano na ba tla lwa a feng mane malo yona tla se tlose mo mo phoso e tsa tsing nona teng ntse di le pedi tlhopa sa diodi ele ha o le tho tlhopa sa mzamane ke bona Emmanuel Taylor o teng a o filibolo Victor Ferreira o teng a o filibolo o di bana ba diodi ba thele bota o di bana ba diodi ba tla ba thele bota a ile le tshelo lona a ha le dule fatshe le shebella le eme a isa le ba ema 90 minutes ka ofela ba ntse ba eme mo para e tlhagana e shebella re eme tsina ba theile le bota ba ne ba tlhopha sa diodi ba theile le bota ba etla se re bone gore na ba tla betsa le walefe bana ba mzamane ka ba santse ba le mmalo a pela bolo moro ga o so tlhaa ke gore na ke mang a tla tlhaa e ditbo phosa o teng a o fe le bolo Emmanuel Taylor o teng a o fe le bolo ba shebile le bota lane a tlodisa mekwalo ka godimo ka mane o e tlodisitse mekwalo ka godimo ka mane ditiboposa o ntse re bea o letse pedi tlhopha sena sa diodi o sena letho ka mona ka tlhopheng sa mosamane jaano papisa bone telele ka mane papadi e fedile e le gore difofane e nngwe dipedi tlhopha sa matlama di ntse di yaya jalo di ntse di yaya jalo re bone ka mane jaane thabanrabi ka mane o isireleditse ka mane o efa ka mane Victor Ferreira Ferreira jaano phamisa bolo ka mane ha pota ka thoko mekwalo ra phamitse ntho ntle ka mane thabanrabi o latlha isireletsa a e neletsa Victor Ferreira a phamisa ntho ntle ka mane Victor Ferreira a mo tlhola ka mane ka tlhogo a ne le bolo e ntle bona ba e sale

0: nga tibane ka mane wa eng ka mane lwanne ga gaudane ka mane go si thaki e bila singena go romela pele kwana o teng ka mroka mane go ka ba dempala lo fumana Victor Ferreira Victor Ferreira tsana go e kwala bola ka mane Victor Ferreira ba le marbala Victor Ferreira Victor Ferreira fiti sa bola ka balbala mo a lwanne la lwa lo sitambesi ya mathola ka mane re bona le besa le besa ha o no tlaitsa ka bola yane jane sibatibane ka mane wa eng ka e batla mo tshophuwa ka mane sibatibane go si thaki jaane o nka bolo o e romelela pele kwana gore ga o tatobanna jaane ba e leka jalo bolo ka mane bible la fatshe ka mane ke magupane le chesa jaane o batla selakana ka mane le chesa magupane le chesa magupane ba ntse ba mo godometsa jalo ka goto ka mane bala jalo wa e lwanela bolo ka mane re bona ditibophosa jalo phamisa bolo ka mane bala lekana ba kotsi ba e tshola ka tlhoka mane e fumana Thabang Tlelase ba reng balabala o nka bolo e romelela kwana o batla motlaletwa mongadi ka mane re bana la ba tlaetsang ka bolena o tsa ua phoso ka mane o tsa ua phoso ka mane go tsawa phoso ka mane e bile e karete ya tsa ka mane fuwa ka mane Emmanuel Taylor e fuwa Emmanuel Taylor o fuma na karete ya tsela bolo e tla tloswa mane ha o file bola wane o bar malbal tla tloswa bolo
1: e setseng ke yona ya mongadi seforo ganna ba tla re ha bolo e ne tloa mo no fela e bele ruhi letsa magatlo a mararo tla bona
0: re bone o tla o bathusi ba hae o tla o bathusi ba hae ba fitla ba re homo homo mona o na lata fumana karete ka mona ka bentseng ena ya mzamane o na lata ke bona ka kikoushi ke bona ka kikoushi o fumana karete ya khubedu tabino
2: mpasa ho jwalo o ke ditse mothusi wa motaphala a bitsa walo motaphala hore a tamela ho finyana le yena mme hang ha ke tawa tamela ho finyana le yena ke bone fela he motaphala sa tle antsa karete mme ta ke re bona gona e tle ho jwalo o fane ka karete e khubedu mme ha fela tle a fane ka karete e khubedu e tle coach ya tlhopha sa samzama no tata me a tloe mo no bencheng hang ha
0: a sa bila tloile ke yana a hlwella mane le tshile mane hlwella le tshile mane fela maguru ke ano phamisa bolo ka mane bolo ke ano ba tla bana ka dihlo ka mane ba leka ka mane ke motshata fatse tshiba tshiba ka mane go si wa enka a se nna go jana o itirisa mola wa no ba tlamba bala a fitisa bolo ka mane ya mathelo ka mane ke nkopa di di bong kopa ka mane o teng ka mane ka mara o tion tulo go tla ka bolo ka mane tion tulo o na batla motla le ntwa mongadi o the le ntse di bolo no bana a itse ka mara ka mono bana motla le ntwa mongadi jana we go go sitse o tshiba bolo ka mane o batla tion tulo ya la khata la pele le la bobedi phala ya mongadi se foro mashapa ile phala e bolela ngoro metsotso e mashume a robong e fedile e fela jwalo ile hore dipedi tlhopa sa diodi ke noto tlhopa sena samzamane mme ka re tsona ditswile e hlile di le mmalo a tsena a lo ja hepe na ine hana hana go kharitsa tsena fela motho a so re wa sheba ka mona wa bona hore motho a ka ntumisa go bietswana ke e mongwa ba fumaneng ka re tsetsa motho a kang batela lohla o fumane karete ya tshehla Victor Ferreira o fumane karete ya tshehla Emmanuel Taylor o fumane karete ya tshehla a re sheba ka tlhopheng sena sa diodi a ya ne o kgaritsa mona mme re tlatlhe re bone gore na e be ke mang a ile a fumane karete ya tshehla mona Pepino
2: mbasa ho fela ho le jwalo ngwana mme ka moo he karolo ena bobedi ya papadi tsamaleng a teng e le gore ke le ka o bontsha go metsotso e masome a robong ka fela yo e ne ba tlile ba ya betso tsatsi la kajeno batlhankana bana ditlhopha ka bobedi e neng tlhopha sa diodi ga moo tlhopha sena sa mzamane re e bone mme ke dipitse re di bone nnete ya sala mphasa ga o sheba ka tlhopheng sena sa zamazama ya luti nnete ya sala ba na le team kgetlo le na mphasa go sosetse mokwetisi go yena go bona gona o lokisa kae o nkaeng o e kopanya leng they have a good team they have some good players ba teng ga go tlhopha sena sa zamazama ga jwa le mphasa e le gore ntse o bona gore ka nna bapapadi ya bona e batata ba kopana ba bapala papading ya bona e tlang mphasa ntse o bona gore e ba mokwetisi a ka tla a betsa mawa mang mzamani ina le timi khetolena mphasa ka mo motho o shebileng ka teng empa ya o sheba ka so bensa diodi ha wa ba bima hakalo mphasa hobane o no bona hore o ne tsa sala ba la hla ba hla ba tswa jaga o mabona ka hore ba hla ba hlabe di ntlhatse pedi ka go lonyane ya pela papadi mme o no la hla wa ba thusa hore ba hlabe ka botleng ba hore ka go lonyana bobedi e be sentse ba ya fela ba tshegeletsa fela ka mo re boneng ka teng o futela he ka go lona bobedi e fela

0: mosadi empa he for me how sheba mhlanganelwa Victor Ferreira o boetse ape ape o sheba le ena thula maku ka sobeng sa dudu ba hlangana bana ba petse ka bogabane bona ba haisa le mphasa ka bobedi empa golo holo mhlanganelwa Victor Ferreira mphasa e le go tle e papadi ha wa so outstanding ya that thing la ga je no mphasa motho o ka re le ba kwetlisi ba haiba mehleng le tle ba le teng ka bongata bona ba haisa re ba ne motho ba bone le ba batsa hai etsa mapetselo tsona tsa LDF ne tle le tema tso tsa ba ba shebella mphaso ba ntla ho pula ho thimela ya mzamani itle ha ho jolo ka di ba pedi ka mantse supile nga ofela ha be motho e ntlo shebile hantle nan la bona tsela le tlhopeng seno sa LDF mphasa e lo itle ne tle ba le tema tso tsa ba ba khothatsa lo hona ho ba shebella ho bona ona e be ba hlangana ba ba pala ka tsela jwa
1: a go le bo pepino re sebetse jwalo hele tsholomejane re sebetse jwalo le ntshiwa ke ana ntla tsotsa tsotsa ka michining ka mona ho bona go taba tsena di fitla ho wena mono di hlakile pepino o la le teng mona ke se pepe mahao ke ana ntla hle a di manolo la mona o rena ntse di tsama jwalo le bitso la ka ke fasco mbaza kinela re ke dinga ke di akhala ka wena ka mono o tswele pele ka mana neo
2: ho jwalo morampasa ke ya le bua e ba le bosibo monate
1: a ke le bua ga di jangwa
2: Mamedi metsotso ya rona e mehlano fela ra re lebile jalo horeng ya bohlano mme wa sheba ka nnete re tlhokometse ithutile mamedi a di bapetse ka bambatha ka mane ka nnete ntlha dipedi sehlopha sa diodi ha ho letho sehlopha sa mzamane mme wa sheba ka nnete re tlhokometse ka nnete hore sehlopha sane ho tsane tsa tsentse di tsentseng di tswela pele sehlopha sa matlama ka nnete se shapile jalo sa difofane ka ntlha tse pedi ho e le nngwe mme ka nnete ya ba ke ithuta hore sehlopha sane sa LMPS se bapetse jalo ka ntlha o lekana le sehlopha sane sa Members FC mme mamedi ha re boele re tle re di bone hape letsatsing lang la hosane Moifo o tla bontse o le teng kaofela o tla bontse o kopane mme ke tlhokometse hore sehlopha sa Villa se tlabe se thulana jalo le sa LCS ebe Bantu e thulana jalo le LDF Limkonkwin e tla thulana jalo le Majantsha ebe Dinare e thulana jalo le sehlopha sa Matshoga mme ngwana mamedi ke ditaba tse tlabe di etsahala letsatsing lang la hosane mme ke a tshepa hore Moifo o tla ofa papadi ena ya double header e tlabe e le ka mane ka Bambatha e tlabe le Villa le LCS Yes, papadi ya pele e be Bantu e tla thulana jalo le LDF mme o tla teana le Moifo letsatsing lane la hosane mme ne fela metsotso ya rona pele re fitlha jalo horenyane ya bohlano.

Ke mpharanyane ba re nka nako ho motseba lenyalo ha se papadi, lenyalo ha se papadi. Mme ke mantswe e leng hore ka nnete a jwetswa e mong le e mong hore ha ka nnete lenyalo ha se papadi, nka nako ho motseba. Nka nako ho motseba ka nnete, ska qhomela ditaba tseno ya re ha o taile jwalo ka dimeta ya baneneng o so utlwa hore ae ka nnete mona ke a nyala. Ha e sebetse jwalo wena mmamedi, ha e sebetse jwalo, e sebetsa ka ho nka nako ho motseba. Tseba seo le kopanyang, o tsebe ka nnete hore na ebe ntlha ya bohlokwa dipakeng tsa lona e ka hodimodimo ho tsohle ke efeng e le kopanyang. Hobane jwalo ka nnete re a tseba hore batho ba sheba ntho tse ngata, le botle fela e le bona bo le jwalo ka nnete ha bo sebetse. Manyesemane a re beauty without brains, botle bo senang le kelello ka nnete ha se bona. Botle bo senang kelello ha se bona wena mamedi. Mme ka nnete ho shejwa ditaba tse ngata, boitshwaro le ding kaofela hore na ebe motho wa bohlokwa ke a feng. Mme ka tsela jwalo o tla bo o nkile nako ho motseba, o tla bo o nkile nako ho motseba wena mamedi. Mme mamedi hora ke ya bohlano ho sealemoya sa Lesotho. Mme ka nnete ditaba tsa rona di lokela di tsamaye ka tsela e tjena, re tjhentjhe mawa, re tjhentjhe mawa wena mamedi.

Mamedi ha ho sheba metsotso ya rona e supile ka morao ho hora ena ya bohlano metsotso ya rona e supile ka nnete ka morao ho hora ya bohlano mo re yang teng ke hore nyane ya botshelela mamedi ke ne ke sheba ka nnete ke bua jwalo ka ditaba tsa mmino ona wa Maseka wena mamedi ka nnete hore nalane ya yona ka nnete ha o ka mamela o le motho hore na e hlaka o tla utlwa ka nnete hore ke mmino o nalane ya yona e hlayang ho le haholo e hlayang ho le haholo dilemong tsane tsa bo 1829 wena mamedi ke ehleke dinakong tsane tsa bo morena mosheshe kwana morao rao rao rao kwana wena mamedi, mme ka nnete hore ebe ditaba tsena ka nnete le boemong bona ba dilemo tsena tseo re leng ho tsona diketeng tsena tse 20 kaofela ka nnete hore ebe re ntse re le boemong bo re ntseng re fitlha ka nnete wa ithuta hore motheo wa mmino o hlaha hole haholo, motheo wa mmino wena mamedi o hlaya hole haholo, mme ditaba tseno ka ofela ka nnete ke mane mo o tla thola gore batjha ka ditaba tsena tse ntseng batla ka tsona ba qala ka tsona se ntse ba fetola mawa fela ntse ba dikenya ditaba tseno tsa kgale ka nnete ditaba tsane tsa pele tsa qalong di a kgutla ntho nngwe le nngwe ga o ka e sheba e kgutlela ba re ba e kenya fashioneng. Ke mo gona lo tla thuta ka nnete le gore le ditaba tsa moaparo fela wena mamedi batho ba se ba gutletse moaparo ngwane wa gale ba o bitsa fashion boemo mona bana jale se ba o bitsa fashion, mme go na le nako e o leng gore ga o le motho o gopola ka nnete ba ne se ba raa ke metino ya gale empa ntho nngwe le nngwe e ya tla ya feta e nne e boele e gutle go na le tse e tla nne ditle di nne di fete di nne di boele di gutle wena mamedi, mme metsotso ya rona e robedi fela ka morago go hora ena ya bohlano.

Mamedi metsotso ya rona e le 10 le nang le metso e robedi ka morao ho hora ena ya bohlano. Metsotso ya rona e le 10 le nang le metso e robedi ka morao ho hora ena ya bohlano. Mme ka nnete.

ne re itlhabolole wena mamedi re tsamaye jalo re a tseba mabaka a a ba ile ba mangata letsatsina la ka jeno o bo o ile wa ditabeng tse ngata motlhomong ba bang re tswa mafung ba bang ka nnete ne le ditaba tsane tsa manyalo ba bang ke mekete ditaba tse ngata fela tse tsalang ke tlhokometse le gore ka ga toropo ka mona ka nnete mosotho o sa ntse a ikutlwela fela gore a call ehle le rata le ka ntle ka mona le a ruta gore a ehle ditaba diteng mme ke tsana ke ditaba tse ngata fela wena mmamedi mme ka nnete re le wena hai mono o skebe wa salla re ne re tsamaya bjalo re iketlile ho lla makodulo wena mmamedi mme ka nnete ditaba tsa hao di nne di bie boemong bo nepaetseng ke a tseba ke dinako tse e leng gore bo mme ba itukisetsa jalo gore ka nnete ba nne ba phee bontate le bona ba etsa mabaka a bona a gore ka nnete ba qetelele ba kwala-kwala mo ba kwalang gore ha le dikela fela ba kena ka matlung jwale ditaba e tsebe o batsa lelapa lelapa le tsebe o kopana ka nnete mme ka nnete re rae re nne re itsamaele jalo ka makgethe re nne re itsamaele jalo ka makgethe o fitlhela jalo go renyane ya botshelela mo ke tla suthela ka nnete bomphato wa ka ba tla kopana le wena moo bomphato ka nnete ba tla kopana le wena goreng eo ya botshelela mme pele mone ke a tseba goreng eo ya botshelela ehlile ke mane mo re tla fumana ditaba mo re tla fumana ditaba ka nnete tsa hora ya botshelela.

Mamedi, metsotso ya rona e 20 a nang le metso e supileng. Pele re fitlha jalo goreng ena ya botshelela. Pele re fitlha jalo goreng ya botshelela. Mme mamedi, ke a tseba gore ba bangwe dinako ga di le tsena ba tšhaisa jwale ba le ba magae, mme ka nnete sentse re tsamaya le bona ba le ditseleng ba le mebileng e yang magae ka nnete, ba le ka rra dikoloi tseno tseo ba leng go tsona tse yang magae. Mme ba bangwe ka nnete bona ke a tseba gore le bona jwale ke nako ya gore ba theoele ba fitlha ba atamela jalo bana kere ba bangwe ba rona ka nnete.

re sesa masiu ho bana jwale ba bang ehli ba sebeditse le tsere lena ka ofela ha ba bang bona e le nako ya bona jwale hore ba qalelle bane le bona re ya tsebe hore ha ba be ba ile ba robala le tsere lena ka ofela ba phumutsi ba le monate ka nnete ditaba tsa tshebetso dithata wena mamedi ho bana jwale ha ke re le ha ba wa chaisa o chaisa ho seng me wa tsiba hore mantsibi o sontse o tlo theola ka nnete le ba reneng ditaba tsa bomafudi le teng mekete le teng ka nnete o sontse o lokela hore ebe hae o so bontshitse hore wena ha ona dikena tseo tse jwalo batho ba tsiba hore hae hana hlaella ka nnete empa le a maemo a le jwalo basotho ntse ba tsiba hore hae o ntse o batlela bana metsuntsunyane ba bang ba qetella ka nnete ntse ba o supa hore o qetelletse a sa tla yena mone hore ha bo re aya ha mathata a le teng empa yena hae mme ha ba utlwisise ditaba tsa bophelo hore ke tsona tse etsang hore ebe fela re qetella mabaka a rona a ntse a fapana re sa kopane ka ditaba tse tshwanang hobane ka nnete teng mathata a lefatshe mathata a bophelo a re etsisa tseo re sa rerang hore re ka di etsa wena mamedi mme ka nnete ke ditaba tsa bophelo fela tse re phelang tlasa tsona ha o le mang ka nnete ya ka ukwang e ka o lokela a seo le mong ha sa etsa ditaba ka tsela eo e bang di ne di lokela ebe di ka teng hobane ka nnete teng re qetella mabaka a rona a fapana mabaka a rona a fapana re le batho metsotso ya rona mamedi e 20 fela a nang le metso e mehlano ra re lebile jwalo horeng ya botshelela.

0: Ha nako ile tsena metsotso ile le shome fela re fralese jwa hore na ya rona ya botshelela ile mo kgabelo be kentse go yone o di mo tlhola jwa fela matsatsi a mashume a mabedi a metse supile ngwana mme re se re itse barakatha ka hare ho lena neo la tsemeja mo nete ya sala re tlang ho ditshotla ditabatse re amang rona bonkgono le bontate moholo ka jeno re tshwere jwa lo tlhaiso le seding e batsi Onko utlwa kere kajeno re tshwere tlhaiso leseding e batsi re tshwaretse lona bonkgono re tshwaretse bontate moholo re tshwaretse batlang ho kena ka hare ho leeto lena la botsofadi re tla go utlwa hore na hantle re lebeletse eng ha re kena ke ding tse tla ha o di fitla ka hara ho thwe jwale o so le nkgono o so le ntate moholo e be wa di fumana bona seelemo ya sale sotho kajeno se re ho wena o tlo ska makala ha re ha o fitla sedikadikweng sena se o thong nkgono ntate moholo e be o tla fumana 1 2 3 7 Mese na zote ka ufela ritota ridu utla jwalo ka mema Monica Makazonge wa tseba he ke motho a hlahlwa ha ho ri tabentsa bophelo a wa dilata mona di mona menwa nenya hai ha ho ri tena u di otla tena o tla utla motho ena tseba taba tsa hai ne ka tena hle ho ile wa gahla jwalo mo ifo wa lenano la tsemeja hore a ke a katle kwano a tlo ri joetsa hore na hanke ha ka hare o sedika dikwesena sa boqheku ile mbong khono le bontate moholo ha re fihla ka hara tsona ke dintho di fitse hore ka ga di lebellang ke dintho di fitse sa lokelang hore maka tsa ding tsa tsona ha re ditsebe tsa ding tsa tsona go hona re tla be re re oh taba e tse e etsala go bana o le tse ntumela hla ke se a le me phate ngwana mme ke molate mfukeng enwa a tla sebe hore a udumedise jwale re tsebe ho wela ditabeng tsa rona sa kajeno mme ma Monica ke a wa moela hla se a le moetsa le so tho kajeno hle o mkwena ka pomtlong ka potebele
1: Ne khala ke tlela mmaka empa he ba ke mba mputile mosadi ba ke ntse motho ka ntlela
0: ba o metsi ya mafukeng bana
1: Niwe tsarafike me wa ka ndoza kamatu kwa ho lo mogatuwa.
0: Ala la tebele ke wa moela sele mo etsa leso tsho mfukenye motle ke kopa hore nna ke utlwe ka

0: o hlalosa hantle. Ha ke
1: ke ke tsano sa ke wa tsama matebela ha ya ntwe motho re ke ya ke le mo.
0: Ha mona ke jwa bui
1: ke. Ke ke ntwala di tsang tsala ke ntse ke ya hle. E re ke o dumedi se se mo gato wa ka ke dumedi se ba se betse mono wena ka mono ka studio. Ha holo holo ke hua madume hle ho se tsaba tsaba sotho se mametseng se a le moya sa le sotho ka geno hle ba khotsi ba ka. Ya bua le lona ke mmamone ka moghetsi makhozonge ke mofani wa ditshobelo tso tsa bophelo. Sentle tsa letsatsi ka leng tsatsi le leng ke alafa basotho mme ke tholagala health direct clinic and pharmacy e tholagalang kensemole ka crown floor ka room A3 jale ka jano he baratiwa ba ka jalo ka ga mme a sa utlhile ka selelekela ke tlile ke a itsamaisa mokgwateng sebile ke kenya bogomatemeng
0: halalahalalatelelakodiyona
1: ke a leboa kgolo keng gantle ke nthwe nana ke utlwile ga o ntse ore metsofe o tsebe e ka nna ba o ipeile morago nna ke bua ka metsofe ga o qala o le ka godima dilemo tse 35 fela ke re halala nyeo le o tshabetse gobane ga re gola ga re qala re tshela dilemo tse 35 ke mane moo re qalelelang nthwane e re e bitsang degeneration kapa re latlhegelwa ke boleng kapa ditho tsa rona tsa mmele ga di sa sebetse gantle ka mokgwa re ne re lebeletse gore di sebetse ka teng mme re tlameya go ba le kutlwisitso ya ditho tsa rona tsa mmele gona ke difeng tse latlhelwang ke boleng jele ebe ga e sheba gona jele ntho e empe ya tlokotsing jwang ke tlameya o etsa jang go batho ba modimo ke sekebetse ke tsibelela fela ke re motho a tlame ko re ga ko tsela ka 35 ke fumana ka one body 16 ka modimo ka ne ke
0: ya lo ba jwalo
1: ho jwa do mogatu wa ka jwale ke tlosa ke di khanna ka me fahlelo ka me khaselo re tse ba o ikutlwisisa hobane ha re ikutlwisisa e bile ga tla ikela hloko hore ke tla tse ba o tseba gona ga ya ditsintsa kokelo neng le ho utlwisisa mafu e re phelang le ona e be ketelo ya tsa se re tla etsa bang ka tla ikamoela hobane bo ikamoela hape hape ke taba ya bohlokwa hobane motho a ntse a hola ona na go ditaba di ntse di tsamaela hantle fela ka thano empa ha ile a hlophuwa pele gobane le bana ba banyenyana ba mamele ha ba ile ba tlhophea pele ba kgona gore ba tseba o tseba gore na ba lebeletseng ba tseba o tseba gore na ba ka ithusa jang molemong wa ntlafalo ya maphelo a bona le gore re ke re fitlhela pejananyana moratu wa bone resting peace e mo magangkamoa kakoa ba bana ba le mo difete
0: ba banyane gagolo dilemong ke bona berere komola ka kgotso
1: mme wa katabena e nruta gore ditshebeletso tsa bophelo kapa kutlwisiso ya ditaba tsa ditshebeletso tsa bophelo kapa golo ga re e utlwisise gobane le ona mafuana ke ana a tshwanyetso a sekerile ke motho wawa fela ga o se o dula fatse o mamela o ntse o bana gore motho eno re kane re kobile lefulenang ke tlo kala pele ka gore ka gara ditho tsa rona tsa mmele re na le dintho tse re di bitsang di-systeme jale ke tlotsa ke kala pele ka pelo ka methapo gobane ke yone e bapalang karolo e kgolo ebileng e leng kane e sokodisang bonkgono le bontatemogolo le gona ga ka godima dilemo tse 35 re na le ntho e bitsang pelo motho a enke ke kopa o sebedisa lentse wasco mane mo reng ka metsi gona teng go na le dipompo tse kgolo kapa dipeipi tse kgolo a ke re metsi a mangata mono a mang a bo metolongkwane jale go na le dipipe kapa dipompo tse kgolo tse rayang metsi di a gaela ka kwana ka motseng jale o nke ntho eno e le pelo ya gago e jalo mosebetsi wa yona ke gore e fumane go be le mokedikedi o bokeleditseng gona ga bokelela madi ka mona ka mmeleng jale dipompo tsena di tla tsa raya madi ana a tseba go tsamaya kang ka dipipe tse mona tsa wasco tse e tlang ka mona ka motseng jale gona dipipe tsena se di bitsa methapo jale ke tsona tse tla tla di raya madi ana di a isa dithong tsotlhe tsa mmele go tloa ka leoto la gago ka tlasa bogato ba leoto go fitlhela moriring gobane madi a fitlha le go fitlhela moriring mona gore tsala e be moriri o ntse o petse antle ko gobane madi kapa phalelo ya madi e ne ntse e tlameya gore e be e ntle jale re na le gore ga gore re se re gola ge ba le kgolotso oho ge fapane le dipompo dikapa dipipe tsena tsa wasco ge fapane le tsona ka gore ge re bone ka tokopong ka moo o tla fumana tse di kgadile metsi ka nako nngwe go thwe di entse bang di utlwile botlhoko a kere di taboile jale ga re taboe rona re taboa ke re motho a modimo wa tseba re a femeng ga o ka utlwa o thomotho o tlhommeng metapo e tlhommeng wa tsamaya a o utlwela femeng taba gona le wena e fedile jale ntate modimo o re entse re phethagetse o entse gore
2: di pipe tsena tsa rona tsena tse tsamaisang madi di fapane le tsena tse re reng ke tsa Wasco ka hore e di rekege e le hore nako ya ho pelo e otlang e sututsa madi ya Kenya ka hara methapo ho tsamaisa dijo le bophelo le dintho tsohle ka ofela ho di isa dithong tsa mmele ho a sagoloa hobaneng tsela e pelo e otlang ka teng ho fapana ho latela rona o ntse etsang ha o ntse o ikwetlisa o tla utlwa gore pelo e otla ka pelenyanayana re kukutukutukutukutu ha re ituletse ka nnete o tla fumana gore ka nnete mothamanyana o ne o batla o le monyanyana jwale methapa ya rona e tlameha ho amoela ho sagoloa ho amoela mothamo o ntshang ke pelo hore madi a tla tsebang go tsamaya jwale ha o qala o tshela dilemo tse 35 ho sona le nkanenyana ho na le bolestanenyana ba gore methapo ena ke e sere ga ke lebeletse gore e sagoloe gagolonyana e re se hanagana tsena e se sa go sagolwa empa e sagolwa ka o phoqanyana tsena e se ena le o tshikanyana ka lebaka la dilemo jwale taba ye e re bakela qholotso efeng e re bakela qholotso ya gore nako e pelo e lekang go otla e kenya madi ka gara methapo ka moo e be methapo ena e se e ka amoela mothamo o itseng wa madi e be a mang a kutlela morago ona a na a tleileng go kena a petetsana jwale go petetsana goo go etsa go gonyolola ntho e re e bitsang segatlha ke nthona bautsi wa golo le bautsi wa golo a ntse ba ya pelenyana o tla o kwa o tswaile ngakeng ga banana ba o tlama diphaka e be ba se ba reng ga e bolata e se le teng ntseno ee ya mme ga e bolata ke lefu la methapo fela bothata ba batho ba nang le ga e bolata moo ba nang le bothata mo ba fapanang le rona botlhe kaofela ke gore methapo ya bona e nkane e gana go bulega gantle jwale e seka go amoela mothamo wa madi wa pelo ga e otla e tseba go tsamaisa madi jwale e be madi ana ga a sa ganne o kena kapa a sa kena a petetsane ka moonono a sa kena a kgosile go kgosa gono go ka etsa gore methapo ena e etsetsang e phatlowe ke nthona ga tlabe se re na le ditlokotsetsang tsa bo setogouku wena hela motho o sa tlhotse e se e ne meseresere e mengata jwale batho ba bagolo ga o qala o tshetse dilemo tse 35 ke boikarabelelo ba gago bo feletseng gore kwatara ena e se ka ba fela o sa tlama sephakannana
0: tsamo
2: o tlama le ga e ba banana ba na o ntse o ya ngateng metlhana ba re ga o na di ga bolata o nne o tsekatseka le di-chemisting mona o konne gore bana ba ka nne le ntsamiseng mona le nne le bona gona di ga bolata tsa ka dintse di tsamaya jwang jwale lefu lena gape-gape batho ba tlokotsing go na le ba sieng ba sentse ba tswetse le methapo e sentse inyala le mathata e le dipotsotsonyana mme ga e ba o na le batho bo amanang le bona ba pele gago gagolo ba sentse ba na le di-hi blata tsena o tseba o tlokotsing ya gore wena o be le hi blata gobane methapo ena e ntse le dipotsotso jwale ga dilemo di tena fela di fumana e sentse e le menyenyana jwale e kgutla ka pelenyana e be o qetelela jwale o se o qadile go ba le lefulana le bitswang hi blata ke nthona lineng ya hi blata ke nnete o tla bona batho ba bagolo ba bangata gagolo empa go ntsona le bautsi ba banyenyana wa tseba moo ba sentse ba iphakela tsona ditlhare tsa bona ba nono ke begereng ba futsitse hi blata ga se ena e gereng e tsamaya leng le golo e le gore ga o le nkgono le ntate mogolo kapa ga dilemo tsa gago dintse di apeng go botlhokwa goreng karolo ya dintho tse re ka ba etsetsang tsona e dile molemo ge le bana ba bona ge ba rekele methumi e tlamang diphaka ka mono ka malapeng ge reka majala a mona mme a di-500 sheba mothumi a bolata go 5500 ga o batla go fa motswadi mphanya go tso ba tseba le go tlhwaya o tlala bankanyenyana bontsi bana ba ona tsena ba botlhala botlhoko le bo botsi
0: baba
2: ikgwelela ba tla ba ngwoleletse facebookong ke bona a ngotse mona kere ke monago o sengisa ke tlhwaya ngwana ka e ne ngwoleletse ena mantsiboa ya ngwolela enan so e le go go botlhokwa go ba le ntho re e bitsang e blood pressure monitor kapa ntho e tlamang sephaka ka mono ka malapeng gore re nne re shebe gore na ga ntse re golana taba tsa rona tsa phalo ya madi di ntse di tsamaya jwang o kwa bone metlheng ele o tla kwa gotho ngwana monyane methapo e phatlhoile
0: motho a modimo re maketse
2: e phatlhoile obaneng o ne a sa tseba gore methapo ya ga e ka nna ba e na le mathata jwale kapa o a tseba gore nkgono kapa mme wa gae o na le tsona di hi blata o ne a na ke tsa bonkgono fela ga a nagane gore o thaatshola ka gara ditaba tsena e ya mme so bakgotsi bana ba ka ba tsebe gore ga ntse re gola ditlhwa tsa mmele etlhile di ya kgathala e nngwe ya dintho tse kgathalang ke yona taba ya nene ya methapo jwale ditlhare tseo re ba fang tsona tse mona tse laolang segatlha
1: tshebegene ka ho

0: nolofatsa mesifa ya yona methapo ye leng gore go mpobe le go bule bule jwale madi a tla nna tseba go tsamaya gobane ga madi a sa tsamaye gantle sa mannete ditho tsa mmele tsotlhe tse teng di tla utlwa botlhoko ba tla opelwa ke maoto ba opelwa ke matsogo dipeno di tla ruruwa ba tla tseba ba bangwe ga ba ile ngakeng go ne o tse otho ke na le high blood ga ntsa go high blood-ang a utlwa o tse otho pelo e goruile gobane phalo ya madi e sa ka ya ba gantle nkgone ntate mole o sa nne o nwa ditlhare ne nne o sa sa ta ditšhakapong le gona bana ba bona ga re tsotelele baratiwa ba ka smartas ke bua le bona kajeno ga re tsotelele batswadi motswadi ga a tswa ngakeng o tlame o mo botse mmetšhakapo e neng ka bokanyang go ne go ngotswe eng dipalo tseo di ne di ngotswe ka pene e kgubedu kapa chae ga o bona ga ganelela go ngwala ka pene e kgubedu ka bokaneng ya motswadi wa gago ge kopa o itlise setseng sa kokelo o tlo tletleba gobane ga re nkgono le ntatemogolo o ntse a tla go nna o ntse a nwa ditlhaga gantle ka tsela e nepaetseng fela ge ntse re tswela pele go ngwala ka pene e kgubedu go bolelang gore go na le ya ntse a sa etse mosetsi wa gae ga e be nkgono o nele ditlhaga o mmametse a sa etsa mosetsi wa gae ke nna ke tlana o nyebekolola ke lo batla tlase-tlase gona gobane nkgono le ntatemogolo e le ga ke mo file ditlhage go bonagala high blood ya gae e sa e tsaba e sa laolega go na le tlwaelo e mona ya bona ya gore ga o motlama sephaka o tla kwa sa re ga ona mosa e laolegang nna ke sentse ke tseba a se ka ba tlhola a e bua ntho eno bophelo ba gae kao fela a se ke be a amogela gore high blood ya ga ya laolega gobane ditho tsa mmele di ntse di utlwa botlhoko o tlame a ntodise fatshe a mpotsa gore na a emantate theolang tsena ga e motlhola ge na le ntho tsa re di bitsang di-level of care ge tloa from primary health care ge boetse re na le di-specialist tse ka tsebang go laola dintho tsena bagolo bantatemogolo wa batlha mo nang le waka ba tla phiwa difedile ba tla sebete sefedile ba tla pelo diranthane o fumana gore motho yana ga o sheba bukana ena ya gae kao fela e tletse bogubedu e retlege jale basotho ga ke tsebe go na le mo re nang le kagogano le bone ga ke tsebe na tsela yeo re ba tshwarang ka yona re le di-healthcare worker kore e ka re re ka itekola le rona fo ya re tshaba gobane ga nne ba sa re tshabe bana ba tla ke ba dule fatshe ba re ee wena dokote ga go ntshupise ke eng nganisa ka pene e kgubedu ka mo nthuse
1: o mpolelela gore ga go na le pene e kgubedu kapo go ngwetswe ka pene e kgubedu ba na le kutlwisiso tee ya gore kotsi teng kapo ga ba tsebele go na pene e kgubedu e bolelang
0: ba re ba tlwaetse ngwalela ka pene e kgubedu o tseba ga a thobale o batla go gasetsa mabitleng ke ga o kala go wa moetse fela ore o batla go gasetsa mabitleng gobane tsenyo ya bankgono le bontatemogolo ba setlhambana le yone o tla fumana ba hemesen maotwana le dithaba tse kane ditlhafolana le tletse congestion le le tsena a kgotela o tla kgotela kgwedi ena ka ofele bentse le nana o tlhoge ke sefuba kanthe pelo e gogoile e tlile bankgono le bontatemogolo ga o tlhoa ditabeng tsena tsa go alafa ditaba tsa high blood moratiwa wa ka ba amogela pene e kgubedu ga ba batle gore holda accountable gore a mamoneka ke ntse ke nwa ditlhare ee a keng mantate le bona bana ba bona ba ba felegetsang ga ba tsebe gore ke tokelo ya gae ya gore jale ka nnete a tlale go beya leoto la gae fatshe gore ga e be wena o tlholega go nthusa ka high blood mphetisetse pele gobane ditsi tsa kokelo di na le megatlhelo a kere mphetisetse pele ke tseba o fumana bophelo ke tseba o phelela bana baka ke ye nngwe ya ntho ne ke batla gonke ke otlolole ka jeno gore oe ke a ba kopa le ga ba fitlha ditsing tsa kokelo ba ba jwetse ke nna thulong jano ke itse pene e kgubedu motho a e amoela tsatsi la pele kapa mabedi fela e seng o tloa ka jano wa re ge sebile re le zuni ke tswe kere pene e kgubedu ke ga bolate ke pene e kgubedu o thotse le bana ba bona ga ba ke ba shebe dibukana nkgono a tswa tleliniking o kore akanke foto o ko bona na re ngotse ka pene e jwang e file ga o na le ditaba tse sa tsamayeng gantle re sebedisa dipene tse kgubedu ka monono ka dibukaneng empa ka jone ke tlo ba ruta di-metho gorena gantse re ba thusa re tle re shebe na di-metho di tsamaya kae go na le palo ya pele e mone e re ngwalang bonkgono bontatemogolo ba tla bona gore re ngwala dipalo tse pedi nako yotlhe ga re bua ka taba ya phallo ya madi gantla o tlile setsing sa kokelo tsa gona ditharo ebile di nne di kenyeletsa le gona pelo ya gago e ntse o tla jwang e kenyeletsa le ya botlhano gona moya wa bophelo na o batla o le mokae ka mona ka mmeleng fela ke tlo qala ka ena e bitswang blood pressure go batho ba bagolo palo ya pele ke segatlha seo

0: opelo e reng high water e ntsha madi ka sona go isa madi dithontso tletsa mmele ka pa dithontse re reng ke dithotsa thekiso jwala ke lebela se se gahla seno no mono ka lo mono no ba ngolla dipakeng tsa 90 le 140 empa ha ba tsentse ba phela le lefulena la bo high blood se bana le dilemo tse ngatanyana wa tsela ka hodimo ka mo le 115 yana ga ntse re se ba tsera ka nyeo ka mo le ka nyana ga hetla ha re be le bothatanyana fela dipalo nyana tsena ba dule ba ntse ba di sheba di tsamae pakeng tsa bo 90 le 140 ka e ka e mono a de ke jwale ke na le palo ya bobedi ya no tla fumana ho entse le tshao jwale e be ba palo ya bobedi palo ya ho ya bobedi ke se gahla sa hapelo e phomola mme pelo ya motho ke lebeletse gore e phomole hantle ebile ke sona se gahla se kotsi ho feta di gahla tsohle e le gore nkgono le ntate mogolo ga ngolla ka moo ka bokaneng ga ka bona eno yena e sile e se e leng gole le dipalo tse ke tlo di bolela gona teng a esile o tlameha go etsa strike o tlameha go dula pela ka mona ga ga re lokisile taba ena pele gobane ke tsona se kotsi gobane e nngwe ya dipalo tsona tse ke ba ruta gobaneng ba na le o itlama ba tseba di-capsen e le o itulela ka 170/100 a sa tsebo go jale ena ke ya mokgotlane
1: bee
0: ka godimo ka bone
1: nkgono jake mogolo ko eletsa gona tsena ebe o nkile bokana gago o shebile dipalo tsenana tse nne mo dikgang tsa
0: buaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee tsa 90 le 140. Empa ha di le moetsa di leng atanyana le 150 yana re ntse re kenyeletsa ha hono a fantsa pila le lefulena na ke.
1: Eh mme.
0: Jwale hona le palo ya bobedi ena e re tsa online jwale re tlotla re ngwala palo e pela yona yenu. Palo yenu no ke lebeletse go nkhono le ntate mogolo a tsa mae pakeng tsa 60 le 90.
1: 60 to 90.
0: E bana ba nyanya na ba ntse 50 na lo wa tsafa bo mkhono ke bone ba bidika ha re tswa le 50 mo tla kwa sa ga tshe mo le dela o tsole teng motho wa motho jwale e ba iphaga pakeng tsa 60 le 90 jwale ha a qala 90 mona ke e ka tla se kitse o molato
1: e yeme
0: ga nngwe o molato ka pedi o molato ha ona le 95 ke re jo we ha 100 ke re jwana na we
1: o ipata ka
0: wa tsama na ke re jwana na we ho baneng ke ho ban ke tsepelo ke le kuka e tsala madi
1: ho jwalo
0: ya otla e fihla e ntsha madi ya lahlela ka mane ka methapo jwale se khatsa seno sa pele ke sona seng sa bobedi ke se bala na ko e pelo e kata ho ntsha madi ka ofela jwale re metha se khatsa sena sa bobedi sa ha e phomola ha e ba ke thola ona le se khatsa sa le kgolo ka mo e nguta hore pelo e likile ho ntsha madi ya ba a go
1: Jo.
0: Jana o sontso o tla e rona ha re pelui tsa madi pe. A khutla. Di thwatsa mmeli di lebeletse o kenya madi ka pelo. Jana di fumana o sontso na le madi a sa tileng ka mo.
1: Jo, ke kotsi.
0: E no hore se gahla sena se katla se. Bong khono bo ntate mogolo ba sele hloko. Ke sona se ba ka di stroke, ke sona se ba ka di complications tsengata. A ha ka la e ba ka huduma 90 fela. Ha ba sa botsa dokotela go na mogotsi ha ke a nyolla holo o plana o theola itseba mme mo le ka buitsetsena ena e kotse e tlile ena e ka tla se kotse ha holo mogati wa waka ha ba yele hloko bonkhono ba ntate moholo ha ba ikutlwa ba se hantle kana ko ngwa ga ba ka dile ditlhaga ga ba ka la ditlhageng ya ba sekudisa batho bana o ka tsama ka la ditlhageng a le ditsonlo go mana tsa matha ka di 200 o mo ka la ditlhaga ke ga o ka tsama mo ka la be o ya tsa se kwana so ba tlamea o dula bana le metšini e ikamang ga ba rekela ga ba rekela ba gatuwa ba ka ga re ba hlokomeleng ga re reke metšini se ke le rutile dipalo dipalo tsena ga ke le rutile ke sala tsang a tsena ka nna ke se ba kwa sa mmana ga yen taba to ba tsamo
1: ene o botsa tshege kana tla le kana go
0: ya ke no mpa ka mona motswala jale he ba tla ba ba ela hloko tsona ditaba tsa mofuto ono ha re ba reketse se ba rekela le maqhepenyana exercise book ba nne ba ngwalle bonyane nkgono ha ana le di high blood nka ga ikane go seng le mantsibuya ha ke go bona le ha utlwa a se monate ana le motsekelo nyana ka pa ikutlwa sa ikutlwa hantle gona o tla re bothata ke bofeng go yena monana a tla ikane
1: o ana le modikwa dikwane go ntate molo wa ka ngopotsa yena he o na go na swere ke modikwa dikwane a ke ka mo pera u bantsa ga tshe ke modikwa dikwane ke gona ba ikela
0: go bani ba ba le modikwa dikwane o no no bana

0: nako e nngwe bonkgono le bontate mogolo o tla fumana gore ge bakadi ya ditlhare di mo tshwere gantle dikgwedi tse tharo kapo tse nne kapo tse tlhano tse yang pele solanka a sa ile pele e be di tse di theola segatlha go bontate mogolo a tsaba fitlhanga keng mo ba tsentse ba ipeile pela o ipola a kobetse gobaneng a sa ka tseba go segatlha sa gae ga kere a kere ka godimo ka mola ke ne ke itse a se kara ka tlasa 9 2 fumana gonkgono o santse a tsamaya ka 7 2/30 a kere ka nako ngwe a bano le metsi gantle e be a tseba mmantate e be o ikotlha ka tsona ditlhare tseo tsa high blood ko ga a kena a le unconscious unconscious a sa ka tseba gore ga e se e le tlase jalo ga o sa nwa ditlhare o fetela setsing se gaufinyana sa kokelo gore ga ke a nwa e ne se e le ka tlase jale ke kopa o thusa gona a ke etse jang batlana o tseba gore ditlhare tsena le a re ba file tsona gore di tla ba thusa fela di ka ba kotsi gape-gape ga re sa tlametse phaka ga ba sa ikutlwe ba le monate ga ba tlametse phaka chemist-ing ya gaufinyana kapa tleliniking ya gaufinyana e be ga ba qeta ba botsana dipalo di eme jwang jale ba botsa ena menese eno gona ke tswela pele o nwa ditlhare kapa o nkeletsa gore ke fetele sepetleleng sa gaufinyana na ke a leboa mme ya botlhokwa ke gore go na le ditlamorago tse bosula tse thusang ke lefu lena lena le ke lebitsang high blood ke itse ka jeno ke itse ke tlo tlala ka pelo le methapo o sota mpha nako nako e tlang ge nne re tle ka tsona jalo ge nne re kene ka di-systeme ka di-systeme jalo ba tse ba utlwisisa nao baneng ba kula motlha o nang le nako gape o tla ntshwara re tshware systeme e nngwe gape-gape jale bonkgono le bontate mogolo ba na le o setse be ditlamorago tse bosula ga e se di le teng ga gae bolata e le teng mme ba bentse ba re tlalela re le bana ba bona e be ka baka la gore re re ba kula e be ditaba tseno e be re di sheba fela ga re lo ditlalela ditling tsa kokelo eya mme ga ke a lebelela tse latelang ya pele nkgono le ntate mogolo a seka ba otlwa ke lehlaba la a reng le mo a tlatla sa letswele le na la left kapa letswa lena a na lastikeng motswala re tla loka ba tla re lokisa ke a tseba ba tokela ee lehlaba lena a seka ba nnage go na le lehlaba le nkotla ntla sa pelo mona letsong lena la left le nkotla tlasa letswele mona e ke le a nyoloa e ka re letswa ka morago ka monana lebile e ka re le ama letsogo lena la ka go na nako e ke le utlwa e ka ga lena maatla ke letshwao la pele le bontshang matshwao a kotsi a o ge lebeletseng jwale o rale o ye setsing sa kokelo
1: tlalela ke na le potso go ka e tsala gore motho e gana high blood go gana ya bobedi ile ya o petela ga e taba mobe gante sekaleng olobetse gore ge bokae kera sekaleng ga o gata sekala o lobela onyane ga o le gantle o mme ge bokae
2: ke
1: sakile
3: go jalo moratiwa wa elo me
2: e o ntshwana le nna mokwena
0: ke a leboa ee yaka nnete go a etsagala ga fela dipalo tsa gago di baleile mona a kere ke itse re bapisa ka godimo ka moo ntla a seka tshela 140 ka tlase a seka tshela 9
2: jalo
0: e le gore ga a sa di tshela mona ge re ga a tshelele ga e bolata mmae gape-gape ga re tsaka tlase ka mona ge beile 90 le 60
2: jalo
0: ba itlaleyang ka tlasa nomoro ena ge re ba na le low blood ba sa itlaleyang ka tlasa yona gere ga ba pilele lephulena
2: gogaga
0: e le gore ga ba dula ba tamme ka godimo ga a bona palo e pakeng tsa 90 le 140 le lekgatlho la ga e lapele la o tlama ga re tse ke letho ka tlase a be pakeng tsa 60 le 90 ga re tse ke letho ga fela ntse a le mona gore ga e bolata ga
2: eokayle
0: jwale ga re bue ka sekala o gona motho a modimo jwale re reng ya re gatile
2: sekalengehe
0: jwale gona a re gatisana dikala he ge di gatisana ka dipalo tsa dintho tse re di bitsang di-BMI tsena ke tsa kanga keng ngwaneso ge sheba botelele ba gago le boima ba gago ga go thola BMI ya gago kapo nthwena e re e bitsang BMI

0: tsamai mo re batisang botelele ba hao le boima ba hao ha o thola o le ka tlase 18.5 ge re ona le boketa ba o tla moya ke ba ngwana wa tla mo pa di planting na di motho a modimo ba di ntwa tsa ngwana ga mpega mo nyolla ka sefela motho a modimo
1: nne
0: ntwa tsa ngwana motho a modimo ke tsamaya Jane, ke batla ke mokogitse tsena di etsa ngakeng. Ha ila tama, ha ila hata sekala. Ana o kopa ho nkela le botelele hape hape. Jwale a go tsama ga di enwa ha ena. BMI ya ha ena ke bokae? Mme ke bello ko hore BMI ya ha e ska ba ka tlasa 18.5. Ha le pakeng tsa 18.5 le 24.9 ke ga ke boima bo botle bo normal ba gannang ka 25 go ya ho 29.9 ke wa tswa mmelinyana ka o tla ba te motho a modimo mpo go fokotsa dipapanyana o ka ikwetlise a o sa pa ka fete re re o be sithi o re hlotse ngwane so o so tsana le nye le ditatsi tsa ntho tsa sepetlele kapa ditatsi tsa sepetlele di a goga nna ke re dipolate dingata mo tsa dipapa ke tswa bana ha o le 14 re zo nna we ga sa jwale a no re bana bao ba hae he ba mo bese ka leng ba mo shebele botelele ebe ba mo fa o gona ha dikopangwa di le pedi ga di bapisa ba tla mo jwetsa gore na o wela kae jwale re ne ntse re le tabeng ya gore na gana ke matshwao a seng a bontshang tlokotsi kapa a bontshang kotsi gobane go phela le ga e bolata ke ntho e ka bakang tshenyo dithong tsa mmele jwale bonkgono bontatemogolo a ba re thuse o tla ditseng ka nako gobane ga ba tlale ka nako gobane ba sa tsebe gore matshwao ano ke ya kotsi
1: Okay.
0: Ya ba kere ke lehlaba ke a pele le o tla ntla sa letswele lena la left le tswala e ka ntla tswala ka mane ka mokokotlong ha bohloko e be le ka re le ime imela le letsole na le leng le tshao le eno ha le qala le le teng fela ha re sa emela letsatsi la check up ke ya nga ke re lo tlalela nga ka hore se re gathatsa ke lehlaba e hlela o tla tsena le anatha le mmalona o tla utlwa ba gore ba le tsietse lehlaba le eno re le bitsa angina pectoris ke le hlaba le bontshang gore pelo e sentse e khonkhotha e batla ho omana gobane ke itse ga e bolate e ka senya pelo gape gape e le gore ga re bona matshwao ka nako ge ka lokisa taba tsena tsa pele o fumana gore nkgona le ntatemogolo a ba fitlhele boemong ba nene be re buang ka cardiac failure go na le gore ba ruruwe pelo fela ka lebaka le eno la gore pelo e sebetsa ka thata so re e bitsa cardiomegaly without failure ga batle nakong ena eo ge nang le mo pelo e sa feile ba hlatse re bua ka di-congestive cardiac failure e le gore re pelo e se sa sebetsa ntle e se le semetse ga a kopa hle ga ba letlalela ba lejwetsa go lehlaba se le le teng ga utlwa o sa utlwa ntle na ngakeng go ntse o thweng ke kopa re ba feletse re lo utlwa gona go thweng ke letshwao la pele le ke reng le kotsi re tle re leele tlhoko ba na le go kgotlhegotlhela tsena ga o ka bona a sa na le go kgotlhela o sa tlhaloseng gwa ntsha thota mo ntsha ba na le nthwanyana e le ya nyamela ka moga nakonyana wa kgotlhegotlhela e be wa bona gore ke mo o fue ditlhaga tsa sefuba o ge ile re kene di-chemisting ga morekela mantho wa tseba wa kgotlhela ge se re kena kgweding jwale ga o qala o bona mokgwa ono wa go kgotlhela ke letshwao le leng gape-gape le banang le lona nako e pelo e gogoileng ebile ga e se e le jwalo e setlhile e batla molatalata ilana e setlhile e yang teng ga e etsa fano jwale ga re bona ge nana go ba tshwere ke sefuba sefuba se fola ka mora matsatsi a mararo ntle le motlholo o na o teng ngwana tsena o ntse o tsamaya ka ntle ka mo empa ga e na ona tsena empe mme nkgono ntate molo o yangakeng ga go bona beke e fela a kena bekeng ya bobedi a na le go kgotlhegotlhela re kopa re atamaele dingaka in particular o fitlha o botsa ngaka ya gae gona a pelo na ditaba tsa pelo na di ntse di tsamaya jwang gobane ke a mang a matshwao a pelo a bontshang go bothata boteng ke kopa ba seke ba ba le bogogoise difatlhegong matsogong le maotong ke nete motho a eme nako e telele ka maoto o na le gogogogowa go obang teng ga o beya maoto o a beya odima setulo o a shebisa odimo ke lebeletse go bogogoise bone bo theowe empa go na le bogogoise bo goreng ga o kenya monwana ba nke
1: monwanamamedikgatso
2: ntate edieketse
1: ntate maleri
2: ntate maleri ka kgwa bale ya bue ga e bolata le le

0: ena rona fatse ene ke likile o iphapanyetsa ba mabedi ba ka because ne ke batla ne ku utlwa ho tla ntshatsa bo hlokomele ke batla difete ha ke a banka ho hanga e le hore ke sekoloto re tla tla re tlotsela pele ke kopa tshega tla buisana na etla ba mokgabelo o tla ngona ka po re tla bona nang e tla ba ne fela pele ba lebala ke tswele pele ka tsona batle ba tsebe ho ithalosa bo shonkella le nna ntate maleri o go ba bone fela o tsela ke kutlwa ke sa ka meo
1: e tshile na go etla ke a gola potso ntate e butsitseng e bohlokwa go le o bana re dula ge ba ge ba peteletsa ka yona e tshile re tlo bua ka gore na tsona di kamara o tsena tse ba nteng tse tsang ke high blood e tshile ha ba di utlwisitse ebile ha ba di tlale kana re tletle re tlale gona moo se ntse ga ntse tse tsa o
0: tseseke
1: le ona seane moyeng monana empa ya ona taba
0: ga ke baka ya bakudiana gore ba tlo o letsetsa ka bongate
1: ae nako e tlang ga o na le nako fela ke tlotla re bua ka ditlamorago jwale ke tlotla ke kopanya dintho tsena ba utlwa gona gobaneng ga o thokena le high blood o so thokena le pele gobaneng diphio gobaneng eng ke tla betse ke tlo dinyalaganya ba tsebo go utlwa gona gantle tle sentse se e tsa galakeng e be re tla bua ka gona ba itlhokomele jwang ge o baleya ditaba tsa mofuta
2: o

Ke ya le dumedisa lona bana lenaneng la tshomo letsatsing lena. Ya le dumedisang ka thabo e kgolo he bagotsi ba ka ke gagadima gaoelong kopele. Tshomo ya rona letsatsi lena e bitswa fela gore ke tshomo ya mokoko le phakwe ba re enere he bagotsi ba ka. E le mokoko le phakwe. Jwale go thwe ka letsatsi le leng mokoko wa be o tloa hae o itsamaela. O ikela ka thokwana ho motse o ile o fatafata hobane jwale o ne o batla ho ja ka hatlala e ne e le kgolo haholo. Jwale he ho thwa kgotsi ba ka mokoko o ne o kgathetse ke ditsuonyana tse ntseng di lla di lla di batla dijo. Jwale ho sena moo bankang teng ho sena dijo ya ba mokoko ka nnete o utlwa ka nnete lerata lena le o bakela bothata bo tshabehang. Ya ba mokuku o lo fata ka thokonyana ho motse itse mokuku ha o ntse o fata jwalo ya ba ke mona mo he phakwe a hlahang a re he mokuku ya ba mokuku a ga ba hore he monna batlang ya ba bagotsi ba ka phakwe re he monna o ntse fata fata mo handle ntle bothata ba hao ke bofe. Ya ba mokuku wa ga ba bagotsi ba ka go mwana monna ho ma tlala e re patetse ha e kwana ku go motho e bile utlwe ka e ka o ka bo phela na heng jwalo ka wena monna phakwe ka mo wena o iphelang ha monna te ka teng jwalo gona ha e mona ke bana ba tla be ba lla. Re tlameha hore re ba fepe nna ebile ka nnete ke la ka itsamaela ka bona hore hae ha ho letho le molemo le ke le fumanang. Bagotsi ba ka ya ba ke mona moo he phakwe a tshehang a bile ga loto monna mokoko o ntswetsang jwale he o na le mathata monna. Ha ke re rona ene re ha re balea hae moo re yana hengi re batla ho iphedisa. Ya ba lona bo mokoko monna le re ha le batle ho itjaga la balea bo itjago la re lona le batla ho dula le motho a tsebe ho le fepa le tsebe ho ja ha monate. Jwale o tsebe monga hao ha batla ho hlaba o tla ho hlaba fela mohla rata. Jwale wa bona ebile o so tsamaya naheng moo o se o sa ye hae o so ntse o tla naheng moo o kgutla mantsibui tla o lokisa monga gao tla re jwale ke gore a o hlabe le ikgethetse monna. E be ka nnete mokoko ke bohloko ke taba eno monna. Ke ne ke naganne gore motho o tlo phela ha monate jwale ke bona ho se jwalo mongaka.

0: o tla be a nka dijo tsohle tsa nang le tsona itjella le bana ba hae jwale be nna le bana ba ka lapile ebe jwale ke se hou fela sa letsuonyana se mpatlang dijo jwale ka nnete ke sa tsebe ho rona ke tla di nka kae ho tata yaba ke mona mo he bagotsi ba ka phako ya sare he wena monna wa tseba ho rona ho etsahalang hetla ka morao o ko tsamaye o hlele le galane lenu le kapela hao ka mo o shebe masimo ano ka ofelano a mo o tsebe ke masimo a ka ka ofela wa bona ke kogo ke pone ke mabele ke dinawa ke nthotsena ka ofela ke masimo a ka ano ka ofelano ha le jwalo ya ba he bagotsi ba ka mokuku wa tloa mono mono le hona teng wa fihla wa hlaela legalaneng itse ha o hlaa fela bagotsi ba ka ya ba ke mona mo mokuku o bonang masimo a mangata fela a pone a kogo helek ya ba ke mona mo mokuku re banna he banna ho ja ebe ke wena ke ne ke tla ja go fela ke itamole ya ba he bagotsi ba ka Pakwe ore he monna mokuku ha o ka ntshepisa hore o tla moela kopo yaka masimwano ke tlo fa ona ke go ntsotsi ba hore nna e bile ha ke jipone ha kalokalo masimwano ke tla o fa ona haeba o ka amohela kopo yaka ya ba bagotsi ba ka mokuku go ka nnete nka ya moela ha ba tla mpa masimwana ka mo ke lapile nka teng he tla e mpolai ha o ka mpa ona masimwa ha o ka nnete nka phethisa ya ba he ke mona mo phako ya sengare he a wena monna ha na bana ba ba ha o ba ntse mballa o ntse re ba ba kae ba ba o hlodiang ba o batla dijo ya ba hoti ba ka Mokokore. Ba le shome ka ofe. O jwese na kita di nka kai li jwa ta ofe pa. Ana ba le shome ka ofe. Bakhotsi ba ka ya ba ke mona mo he. Phakwe a se a motshepisa hore. A ko ntlisetsa le mong fela ke tlo ja. Ha o mphile na fela. Masimwano ka ofela e tla ba hao. Bakhotsi ba ka ya ba mokuku sa thaba ha monna e re ke tsamae ke tlo tlela le ya le mong fela bakhotsi ba ka itse mokuku ha fitla ha imane a fumana sethole sentse se fata mane thutubulung se fata nna ke ntse se fepa ditsuonyana tse se fepa ditsuonyana tsona se saji ntse se fata fela se keta o fata se fumana dijo ebe ditsuonyana tsena ke tsona tsentseng dija ya ba bagotsi ba ka mokuku
1: mosadi aka ke fumane letlotlo le tshabeyang ka ntle ka kwana ho na le dijo tse ngata hampe ke kopa o mphe a le mong fela a lo nkukisa dijo tseno re tlo ja mona jwale ebe ore
0: atšhe gobaneng jwale o batla hore ebe ngwana a yang ha o re nna ke ye ke nkile o kukisa ya ba bagotsi ba ka mokuku
1: ae wele ga o sia bana ba bangwe a utlwa wele ga o na motho a tla ba sireletsa ga o na ntho e tla di sireletsa ba tla jua ke dikoko bagotsi ba ka ya ba ke mona moo he
0: sethole a re atšhe nna tsa ke utlwa ke sa ukwesise ke utlwa ke sa batle gore o nke ngwaneno wa ka nna nne ke re re ba kwalle ka mona ka serobeng bana bana re tsamaye go lo nka dijo tseno ebe re tlo ba ntsha he ebe jwale re a jang ya ba ka nnete mokuku a
1: ebo mosadi o noko mmamele ka go lebetse gore ke nna tlhogo mo he e ka re jwale o sotla ntaela ga ke re ke bana ba ka ba hele ka ukwa o le ditaba dingata o le dipotsopotso
0: bagotsi ba ka ya ba mokuku o fitlha o tlotha tsuonyana e nngwe ya ba o ile ka yona bakgotsi ba ka sethole se setse sentse se re gao jwale mokuku ga a gotlile ngwane mong a itse o le mokukisa dijo ya ba mokuku o ile bakgotsi ba ka bosiu ba e sa ya ba ga ona

mokoko mona mokoko ha fihla mana o fihlile fa phakwe tsuonyana ha qeta ho efa ya ba tsuonyana ena phakwe ya itjella ntwe itsamaela le gwabala ya ba ha ise le bosibu mokoko wa khutla he o tlogaba se thole sa mmotsa ngwana o ka e jwale kheleke mokoko wa halefa wa nwetse o mpotsa ntwe tse ke sa ditsebe a ke re ngwana o kila ka ga tsamaya ntshi ya tle le dijomo ha tla le tsona ke bana ba ba ho ba hutile hampe ba hutile.

Hantle, hodima hlooho hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modisi, mamedi ke ya o dumedisa. Radiphatlalatso lefapheng la thibelo ya bobodu le bomenemene DCO Mofumahadi Matlhokomelo Senoko o re ke boikarabelo ba mohlanka e mong le mong wa mmuso ho phatlalatsa thepa le maduo a hae e le karolo ya boiteko ba ho lwantsha bobodu ditsing tsa mmuso. Sena Mofumahadi Senoko se boletse puisanong kajeno ka mora ho thewa hwa komiti e ntjha ya tlhatlhobo ya bophelo le moruo. O itse ho fana ka tlhahiso leseding ka thepa le maduo a bona ho tla thusa mmuso ho beha leihlo ho bahlanka ba mmuso ho matlafatsa ponaletso le ho netefatsa hore ba fumanang bakeng tse letsoho diketsong tsa bomenemene ba ikarabella. O boetse a hlalosa hore komiti ena e theilwe ka diofisiri tsa DCO tse seng tse di sebetsa matsholong a reretsweng ho lwantsha bobodu le bomenemene. O itse morero ona o tla matlafatsa ntwa kgahlanong le bobodu mme o kenyeletso ntlafatsong ya moduo wa naha. Leano la thuto e kenyeletsang bohle la selemo sa 2018 le lokela ho kengwa tshebetsong mme le se ke la elwa hloko fela nakong ya kgwedi ya tlhokomediso ka batho ba nang le bokowa ba kutlo. Sena se boletswe ke motsamaise moholo wa mamekgatlo a batho ba nang le bokowa Landfort Monghadi Rabasotho Moeletsi. O re setjhaba se lokela ho amohela batho ba nang le bokowa ka bolokolohi le ho netefatsa hore bana ba nang le bokowa ha ba nenwe. O itse dikolo di lokela ho kenya tshebetsong thuto ya karetsang ngwana e mong le mong ba fumane thuto ntle le kgethollo kapa ditshitiso tse sa hlokahaleng. Monghadi Keisara Leleka, titjhere ebile le mofetolele wa puo ya matsoho sekolong se phahameng sa Mount Royal, o re bana ba nang le bokowa ba kutlo ka dinako tse ding ba tsamaya dibaka tse telele ho ya dikolong moo ho nang le matitjhere a rutang puo ya matsoho le ditshebeletso tsa tshehetso. Ka hona ho kgothaletsa kwetliso ya matitjhere a mangata ka puo ya matsoho le hore bana ba sa utlweng ditsebeng ba thatafallwang ke mantswe a sebediswang dihlopheng le bona ba fuwe tshehetso e eketsehileng ho matlafatsa kwetliso ya bona le ho ntlafatsa thuto ya bona. Kgwedi ya Lwetse e hlwailwe e le kgwedi ya matjhaba tlhokomediso ya ho ipolaya, mme batho ba kgothaletswa ho bua ha ba tobana le mathata a ka tlisang menahano ya ho ipolaya. Sena se boletswe ke Dr. Thabo Mokgothu ya tshwereng molepo e le mookamedi wa mafu a bophelo bo botle ba kelello. O itse tlhoka la mesebetsi, tjhelete di qabang dipakeng tsa ditho tsa lelapa hangata di ka tlisa menahano ya ho ipolaya. Dr. Mokgothu o re o tshwenyehile ke dipalo tsa banna ba ntseng ba tswela pele ho ipolaya. O re matshwao a menahano ena a bonala ha motho a se a tsamaela thokwana le batho, ka hona o ipiletsa ho malapa batho ba bonalang bana le matshwao ana ho potlaka ho fumana thuso. Ditlaleho tsa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO di bontsha ha e le palo e ka hodimo ho 720,000 ya batho ba ipolayang selemo le selemo, mme sena ke tlokotsi ebile se ka thibelwa. Ho tsa dipapadi re bile re phethela. Modulasetulo mokgatlong wa peiso ya dithuthuto Monghadi Mopedi Ditabe o phatladitse hore setjhaba Tshabedi e leng sepalami mokgatlong wa Silver o tla emela naha ya Lesotho mojaong o tlang wa Roof of Africa. Monghadi Ditabe o re sena se tla ka mora hore Tshabedi eo e leng sepalami se hlwahlwa fumane tshehetso ya sethuthuthu se setjha ho tlhaho e nngwe ya dikgwebo tsa bohahlaudi ka hare ho naha. O lebohile mofani ka tshehetso ena eo a reng ba lebeletse tshebetso e kgahlehang ho Tshabedi. Tshabedi o lebohile tshehetso ya sethuthuthu sena se setjha se tlang ho mo thusa ho phethahatsa toro ya hae. O re o tlo fihlela boemo ba pele ba bohlano ba mojao selemong sena ba fetele mokgatlelong wa Gauta. Mojao ona wa dithuthuthu tla qala ka la 23 ho isa ka la 26 kgweding ena ya Lwetse. O tla qala ka mokoloko o potolang ka hara toropo ya Maseru ha lebelo le tla thakgolwa.

0: Mamedi wa tseba ka lesotho re ke bela ke o amohele naneng lena la tseba ka lesotho hopola he nna lebitso la ka ke le ganyang pesi ke motloko ka seboko ha iso ke mogotlo mono ha le tsama ne ka motaba di leng ka ting ke re naneng lena le tla ho wena tjena ho ile hore le ho fena lane hore nana ha lesotho e tsamaile leeto lefe re shebile ka mane hore nana konyane ya si polisa ha se qala ho tla mona mo se ile sa sa thuthua sa fetwa se sole hantle leto le le tsamaileng ke lefe mo se sole le sona se ile sa qetiletse se nka puso matsohong a puso ya setšhaba ka setšhaba kapa mohlomong a ka moo ba bitswang ka teng masafilone mane mone baeng ka go morena le a bua jono thane nne taba tsena tse ntse re ditshotlha jalo le ntate se kgobeletsie e bang utlwa ya kare go na le tse dintse o batlang go di tšhabisa ka mo wena o di tsebang ka teng nnete sale mamati a butse gobane ke re tlhoo ke motlhotlo batho ba lebala ke ka gona re lokelang re di gatise motho re tlwa maleo a sa phela empa he ga tlhokometse gore naga lesotho etlile ile a ba ya tsamaya matswitleng mefidibiting ditshetlhong le maomeng mo e leng gore he motlho mong taba tse dintsi e tsegala kapo tse ntse re di tshotlha mona di ka nna tsa tsosa maqeba a mang empa he re sentse re re folang he ke ga re re a etsa gore a folle ruri ga re etsa dilemo tse magolo a mabedi tjena ge be re sena makukuno e re ke bela ke tswele pele gore na se tswele ga se qeta gong ka puso jwa le sa etsa jwang
1: wa utlwa bele re kena ka gara puso re tloa tabeng ya sesole ka kore ka bo yona mabothong mane jale ntho e ke ne ntse ke e nagana kore kile ka lebala ke sena o kareng kile ka lebala gore kere mane mo re qadileng teng PTS ka gobane re ne re ntse re le tlasa sepolese ke bone ka ganka ba ka bolela bookamedi bo kileng ra bo fumana mono re ile re fisitse mono PTS go okametse ntate a bitswang Preston White e ne e le major ena jale mona police headquarters e ne le Mr. Sense la ha tjena ke sa ka motseba ke tsebile ha o so hotlile ntate a bitswang Hindmarsh ke yona commissioner e ileng ya ba teng

0: match out kapa walk out of parliament. La hena ile a qetelwa e se iketelwa fela ke ke bana ba moga wa BNP. Ne a qetella ile jwa lo ka ene ile jwa. Jwa le ka ne le ga u kwa modumo wa se tsaba in fact ona mo no le ribe ba ile ba echeese. Hapel ma se go mona ka mga gore go thwe mmuso o wile. Ila cheese mme ga sa ga bona go fela ga ena e tlame e ha ha ga tee. Go latla se bope o sa yo.
1: Mhm.
0: Jwa le ile ga isa eno. E ile a sa resign ke masole e ne bile le mmala mmala ka nye ya sekalla jena fela o no ka la eng no le mosweu e be o latelwa ko bo blue jwale e be o motala mmale ngona o mosweu le tshao le ri leng ga le beya le tshao e se mmala
1: mhm
0: le ga beya thebe ya ya khomo e khunong thebe ya khome khunong ne tlhaloso ya teng ne le gore e re ka kgotso e fumane ya ka thata ga e sireletse mme e ne le popaki ba gore jwale mona go sireletswa kgotso le ga ga morago ga moabosole a sa fane ka puso jale e fetolwa gape e tla boemong bona go ile ga ba le pelaelo ya gore bano ba fitlhang ba dipolotiki ba tsamaisang ba re folaga eno e na le ditlhomo ga ya nepagala e na le ditlhomo tsa ntwa empa jale re ipotse gona e ditlhomo tsa ntwa jwang ga le bo swatsing le bo botswana ba ntse ba ena le tsona dintho tseno chee gola e ne le mabaka a gore e tlowe jale go tloga ga yona he e tlise mmala ona o ke a gola e ne e kala ka blue bosweu botala mme ntho eno ya kgotso pula nala e lobokane ke folaga e lobokaneng ena gape ne re naana gore katiba eno e ka nna ba ke letshwao ke a gola ke mmala empa boipotswa ba gona jalo morago tsena ge rena bo go kaiwang bo botsho bo o melang ka gona ga lesotho bo ka loang katiba e jalo chege ke e tlwele ke fete e le ga fetola folagae ka sebopeo sona seno mme ka nete setšhaba sa e ananela le taba ya go beya thebe go ne go tlepotswa setšhabeng ba ne ba le teng ba bagolo ba tla gopola ge botsa gorena ga e le katiba e le thebe go bonalang go tlile pele keng kapa go ileng wa sebediswa gagolo mme ge le ra fumana gore ach ga ntse re amoela mangolo kapa dikgothaletso ge le ra fumana gore ke thebe ke a re tlang ka thebe mme ka nnete a ba re tlalela mošwaši wa bobedi a re ache gana gang ke tsela e folaga eno ileng ya fetolwa ka yona gobane e ne le ena a lokelang gore a etse diketo e ne le monga mmuso la o ne o bitswa mmuso wa sesole fela e ne le wa gae ke ena eo ntho tsena tse bitswang maatla a phethatso le ke tsa molao ana ke executive and legislative ne di entse vest go yena e ke ena motho a ne a tlileng ana le maatla ohle le ga che molao ono o ileng wa kapa kasete e ne ileng ya the ya mmuso e neng e bitsa lesotho number 2 order e ileng ya the ya mmuso ke yona e neng e re ga a seledisa maatla a wa gae o tla eletswa ke lekgotla la sesole e ne beiwe jwalo lesotho number 2 order
1: eenta
0: jale folagae ile a fetowa ka sebopeo seno mme jale jalo ka kere jale re ka gara puso mme ra nka kgato e nngwe gape le ga ka nako eno go ne o sena modubedube wa dipolotiki wa go letsatsi le leng ke la bokolone leno la la 12 march re la naga leng ka ntse le jalo bale ke a gola ge gotse go ntse o thu huwa matšheng huwa mošwešweng mme go ne huwa ka letsatsi leno la la 12 le go bonalang tshireletso ya lesotho ile a tiswa ka lona empa ga morago re fumane gore le ga e ka ba ke tshireletso fela ke moo lesotho le ileng la gatswa la gapua ke englane batho ba bangata ba ele le lesotho etlile englane le ile la englane ile a le gapa ka pampiri enke le pene ka proclamation eno ya 1868 ya

0: e ne la 12 March.
1: Mhm.
0: Re nka ele gapo. Le lo khotla ba ba fole dumela jwalo hore. Gapo ena e yentse ka la 12 March.
1: Mhm.
0: Ba le tshe hore na hono kete kwa go baneng ha re tsebe. Empa re ne tse re nana hore. Ha e ba ne re famogena moshefe e moholo hore o bile bohlale. Ke nana le se tsibanyana sena.
1: Se
0: Kabo 1652 mo yana mosho tsona so ga baba aba teng kana go ile ne le ditaba tsa gona ntse re tsantse o dikala 1652 ho na hantle the way tsa itseng pele hona go ena ya bo di 17 mamma nge le mtate mosho a ile ka pa di 16 di 17 mang 17 ana o hloka itseng nna bana kapa ke 1870 ya ke sa hopola tsha o tla lo ena o tla
1: re tla se e yenda
0: e yanta ga ha re tloa folageng ho bane muso no so ntso theilwe ho na le military council le khotla la se sole ho ena le khotla la matona ne di emedi le jwalo mme ka lekgotlelela matona a neng a le mangata e ne se a masole e ne le matona a ikhelang ka ntle a tlang a iphaseditse ditime
1: ga
0: baditsa masafilo
1: ee gako e tlhalose montšhe la ese ka bodimo go rena lekgotla lena lekgotla la matona lekgotla la sesole go etsala e ne le taba tse e ne le ntho tse pedi tse fapaneng le gorena motlho mongwe ntaba e nngwe ke a ne ya go molao wa motheo o dule wa fanyewa ko gorena lone ga lele sesole ga le fitlha leng ka puso ne le tsamaya ka molao fe ka bone o se sena molao gone o tsamauwa ka diwatara fela
0: gone o tsamauwa ka gone o sena molao wa motheo gobane melao ya motheo e tswa ka paramenteng ke re re ile ra ba le molao o re ka go bitsang wa motheo go rona ile a ba lesotho number 2 order
1: oho
0: mme ka le sonolo advocate ke le bone maope o ntse a le teng a o ka tana le lena o tla o betsa gona mmuso ono ula a thewa jwang lesotho number 2 order gona le re tsama ka di-ordera go ne o sena ntho e bitswang molao wa motheo go rona e ne le di-order jale lekgotla la sesole ditho tseno tse tsheletseng ne di abetswe makala kore setho se sene se se alosa makala ao se a abetswe re tleketse motlhala ka nna nna matona a neng a ikarabelela go nna e ne le letona la Ministry of the Interior e ne bile le mogala mathadi ga seiso e le letona la thuto etšhe thuto nkile ka kala le ntate ke ntate Paul Mabathwana a na le mang ke tsa mogopola yaba ke fua lekala la bophelo mo e neng e le letona e ne le ntate Thabo Strong Makenete empa ga morago ge letona la thuto e ileng yae ne le Professor Matshobane ke makala a neng a ikarabelela go nna ke le setho sa lekgotla la sesole ka mantswe a mang matona a naana la matsatsi a gore a tle ofising yaka a tlo ntlhalosetsa gorena go tsamaya jwang makaleng e le gore tle ga ke bua le motlotlei le ga motlotlei yana ntse a kopana le matona le nna ke be ke na le tsebo ya gorena thutong go ntse e tsala jwang interior go ntse e tsala jwang bophelong go ntse e tsala jwang ne re abetse makala ano ne re se matona ne re le lekgotla la sesole
1: Ke hona mona monadelizia e ntshwagisa mo dikwa. Hona le matona, hona le khotla la sesole, matona a tlale ho gotla la sole ho tswa ho ipabitse go na mang ofue boikarabelo matoneng a feng ebe lona le gotla la sole le lo tlalela motlotle ka pa o ntshoreng
0: a kere hono ho ena le nako eo le gotla la sole le kopanang le motlotle me a re kopana le ena ne re tshwanetse gore re teana le ena re tsebana makaleng ao re ikarabelelang go ona ka matona na a eme jwang le matona individually ba nentse ke batho ba e neng e le beng ba puso ke lekgotla la sesole
1: oho
0: military council ke yona e neng e le mmuso ka nako eo jwale a ka godimodimo e le motlotlei mosheshe wa bobedi yeo o kareng motlotlei ha le ka godimo jwale ke lekgotla la sesole tlasa hae re kanka re ne re le ntho tse kang di-shock absorber gore ga e baneng kgalefo ya gae e theoa e ya tlase e fitlhe go rona re e nolofatse jale e tsa go fetela matoneng e ntse a ne go fetela tlase ga e ba ditaba di tla di le bogale dinyoloa di tla ka makala di tla ka matona di le bogale di fitlhe di fumane absorber shock absorbera go rona di tseba go fetela go motata rona mosheshe wa bobedi wa ukwana ntho e le ne seletsa kwana
1: ke mamese ke mamese nte
0: mosheshe wa bobedi o na le ka godimodimo e le monga mmuso jwale go na le lekgotla la sesole le mo eletsang jwale go na le lekgotla la matona ke mo kereng e ne le mmuso o ka re o ne o ntse o makatsa gobane e ne tlese total military rule like e ne e ne bitsa mmuso wa sesole fela o ntse o utlwa popeo ya yona e nese e se kalo bane mo masole a nkang puso teng hangata e ba ke molaodi ha e ba mohlomong ke yena e tla ba hete ya mmuso e se le matona tlasa hae ga gona ntho e bitswang lekgotla la sesole lekgotla la sesole le na le tlile ka gobane ke lona le nkang mmuso empa o elelelwe mona ka tio ya mmuso mmuso ga o ewa le prime minister ga o wawa kapa president ga o lelo a e le president jale mona mmuso o wele empa motlotlei a sala wa elelwa tabeo
1: empa ga tonagolo ewa e wele le matona yona kao fela
0: kao fela go ua kao fela le president ewa kao fela empa mona motlotlei
1: yena o na sa thetswa
0: Ah,
1: una satire. Uno tlasa high fair. Go ya tlasa.
0: Ah, executive me buso nyana di politiki.
1: Mhm. Oh.
0: Me ha ba le exactly executive. Ona tsena e ka ba motlotle ya ka ba executive. E ba ho ka ba le mohlolo wa mmuso o tla wa lo.
1: Mhm.
0: Empa neng hantsa le ka boemo bona. A le constitutional. Masole la ka ba ga di ya motlotle o tlasa.
1: Mhm.
0: Le mono hula ba jwalo. O setse ka lona lebaka leng
1: go
0: ne o sena ma amanang ka tshebetso e direct e le motlotlei mme o ne a ntse a setse e le a uniting factor ya rona eo go ne o sena ma a ileng a thetswa teng ga ke sena ka utlwana
1: moke utlwa gantleeaeaefetisaotsebaore
0: na e ne le jwang lekgotla la sesole e ne le lona monga mmuso tlasa motlotlei mme matona a ne a ikarabelela go lekgotla la sesole tate le matona ano e neng e le masole a ne a ikarabelela go lekgotla la sesole
1: lekgotla le la sesole ga ke tsebe ga e ne le bopue jwang
0: lekgotla lena la sesole di ile la botswa ka gore major general lekganya ka e ne le major general ile a ba setho sa lekgotla la sesole ya ba re ne re na le di-channel tseo 20 senior-a mono tsena tsa dijitsena nna gantlentle ka nnete ntse ke ile ka lebaka la ga ke tsee motlhomong e mongwe a ba re ga ana go kena ya ba o sete ae ga o so kene wena he e ne le di-ofisiri tse tlhwauweng tlasa motlotleng le le sa thongwa ke mang kapa mang

0: ha hona mo masola a kileng a nonoswa masola a nkile puso ka lebaka la mathata a na le teng a bakueng ke ntho e ne bitswang dipolotiki dipolotiki tsona tse ileng tsa gola sesole seno dikotokoto go o ne o tla fana gona ka bo 1984 o ne o tla fana gona matona a ntseng a nyonyoba mo no so go nyonyobelana ga ona mo Aforika Borwa e kileng ya genolo sa ditšhele ka begele ba ruia ke ge gona le masole ana ga a tloa pusong mono ga a tloa nkile dikoloi tse ntse ba reke tsa di-4000 ga e kabe le gore ke bona bonyane he ba tlileng ba gagaga gobane bana ba sa kgethwa ke monwana wa motho eno ntate ke tlile ke o jetse fela point blank go ke lešano ya gore mmuso wa kapa naga ya Aforika Borwa ile a renonosa ke botoloki kapa ga ditaba di sa tlhalose ee motho ga ngata o tla ikapela gore ae e tlile go thwe koloi eno e ne eme mono e etsa eng ena ga se nnete eno yona ke lešano mmuso o ile ka mabaka a ditaba tse ka ga go naga ya lesotho
1: a ne o so o a tolokile pejana fa
0: a ne ke a tolokileng mmuso o ile ka mabaka ano ebile o sena le mo masole a na le thaselwang ka maatla a go busa fela e ne le fela gore ditaba di ke ditsitse gobane jale ditaba ne se di a go sele ditaba tse dintate tse neng diteng di susumetsa le ntho tseno ke ntho ya gore tona golo ka nako eno o na santsa eletswa kapa a fue boeletsi ba gore o ka ba molemo naga e na lesotho ga e ka ba republic jale ka ge ne sentse re le masole ebile re ne sentse re le diopsis go ne o tlameya go qalwe go bona pele re fue briefing bono ba gore phatlhalatso e jalo e tla ba teng ile a feila dintho dingata ntate tse susumeditseng tshwena go fapana le mašano ane a ile a nna a bua
1: eanda
0: jale taba eno a ke e feta e ke kenago eno ena eno a metsi a ditlhaba Colonel Thabo o tenne a saenela metsi ano gobane go ne go tlile letona la Aforika Borwa empa go ya go ile go atla motho eno a bitswang president ya Aforika Borwa metsi a ditlhaba go ka bo ile go a saena mongana motlotlee jalo gona ke ba saena le letona motlotlee empa metsi ano he a ile a saenelwa ka mo a leng ka teng mme ke ke utlwa ona tsena dipuo tse sagang gona mebusong yana e ne a bo gona e ntse ba teng e ka ka go ya masole a tsamaile le ditokomane tsa metsi a ditlhaba gobane ga ke utlwe le ba itekang gore ga re ke re tšhakele di-treaty ena ga re ke renke le ditokomane re bona gorena e ne le jwang go e tsala jwang ke ke utlwe di-thesis seng fela fela beng ba metsi a ditlhaba ba ntse ba le teng dipampiri ke tseno di teng ga ona mo masole a tsamaileng ka di-brief case a tlosa ditokomane tsena jala ke tsena matona bo ps ga di shebe keng ga e ba go fetolwe se ka nna blamewa masole ore a le letlasa gatelelo kapa na fua tsotso go one gona ke lešano le tshabe
1: nnete ko gore ba re sesa feleng se ya tlhola nna le ga kampese kana ka tlholwa ke sa le ngwana ke sa fokola kana ka tlhola ke ntate ka tlhoka balai ka ba ka tsamaya ke lauwa ke meditšhaba tsa maung mme ngwana mogena ga lauwa ngwana mofo wa itaya ge fitlha mo na pheletsong jalo le ntate sekgobeletsie ka ditaba tsena tsa bona e le sesole go tloga sekadio fitlhelela ba seng ka puso mme se fitlhelela mona mo ena ditaba tsena a di fedisang teng ke di fedisa mona gobane tse dingwe tsa tsona di etsaetse a se a di tlotlelwa le ena a sa di jetswe a sa a lesiko ka ga motlho mo ka ga ga ka gare go puso kapa ka gare go taba tsena tsa tsamaiso ya sesole jale ke batla go tloga gona jale ba ne ba le teng go tloga mona ma qetelelang ka moga metsi a ditlhaba le gona go a etsela jwang a tle a le ena a kopane le nna ge tle re ditshotlhe go tloga mone gore na go a etsela jwang gore sesole e be se tsamaya se ntse se dia major general metsing kganya se dia major general phisane ga maema go fitlhelela mona mo senelanang ka puso go puso ya setšhaba ka setšhaba ditaba tsena le tsone ga di tlhoka na le neng ena ya basotho ge di gadiseditsejwe gobane tuturu kapo nnete ke tuturu ga e patwo ga e patee ntle le gore leqeba le okwe le kekela folo fitlhela nako e tlang ga e be kgotso.

Azubaji Uzi Muna.

0: 端了我呀。
1: 斗地斗地哦，才斗地就完了嘛，下来了你咋地了嘛？
0: 哎

0: yela no more mataka metegelo ere exi
1: exi va bana
0: bana la
1: ani
0: kwala ka paola ni na
1: ta
0: cha ani kwala ka mogwa ona le na ke gadi no more ntole u stouti stouti o Stouti stouti o cha ba re no mapanjala cha khopose mebala ntate ga ma

까먹어 인조리.

habitants. Attends la pièce, on va

0: wa le go jani jari u ga ga tsona di la ka o fapana
1: ana he bona

banjir jadi jadi kalau.

السماء وترمينا.

0: le se tso sia ga le phae na lo ne bana ke tho sa ga di phokwa ke feta le ha ha la mo khwadibe ba di pote sa le wa pote le ba ya kae ha e ka wa ya wa le ya bo cha je bana banda di masopa ba ge ha ba bina ka melodi ye u gwa mo sa la da wa go
1: Ooh, grandma's all up, now I go home.

们高才啦哦，大爹嘛出爸爸爹爸我的太嘛，我的太嘛拉过那爸爸嘛出爸。

Chai, hanji, wala,

0: hayena dela imana wa dwana achi ugwa ishe bang haudi amolwane utswa bang haudi awo so
1: ra jiri kantsa go tsatswa
0: ene ke sala ji buwa go le go jela go pose me bala ka bo ji thwa je molwane
1: go ithoje molwane
0: ka sa di tho ndatewe Na hanje ke ga khubukhang khale khang khata tjo ke ke sa fela go tanda ke ga mago ga bane ding kha ba ka makhala khatjane ja bege mo ke bege tlo ga go bontsha ke bo ba je bala ka go tsaka le se fa pano ha ke ga mo ho ba tse ke ja ma ka i di sa ja lo le bana ntate ma thoba khanye na ya o tshwanela ha ba tla ila ho ba tse ke sa khanye

Hantle hodima hlo ke hora borobong sena ke selemo ya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boise ke hodumedisa. Ga diphatlalatso lefapheng la thibelo le taolo ya bobodu le bomenemene DCO Mofumahadi Mmatlhokomelo Senoko o re ke boikarabelo ba motlhanka e mong le mong wa mmuso o phatlalatsa thepa le maduo a hae e le karolo ya boiteko ba go lwantsha bobodu ditsing tsa mmuso. Sena Mofumahadi Senoko se boletse puisanong ka jeno ka moraotheo wa komiti e ntšha ya tlhatlhobo ya bophelo le moruo o re o fana ka tlhagiso leseding ka thepa le maduo a bona go tla thusa mmuso o beya leitlho go batlhanka ba mmuso maatlafatsa ponaletso mmogo le o netefatsa gore ba fumanang bakeng tse letso diketsong tsa bomenemene ba ikarabelela. O boetse a tlhalosa gore komiti ena e theilwe ka diofisiri tsa DCO tse sentse di sebetsa matsholong a reretsweng go lwantsha bobodu le bomenemene ka gare gona. O itse morero ona o maatlafatsa ntwa kgatlhanong le bobodu mme o kenya letso ntlafatsong ya moduo wa naga. Leano la thuto e kengeletsang botlhe la selemo sa 2018 le lokela o kengwa tshebetsong mme le seke la elwa tlhoko fela nakong ya kgwedi ya tlhokomediso ka batho ba nang le bokoa ba kutlo. Sena se boletswe ke motsamaise mogolo wa mamekgatlho ya batho ba nang le bokoa Landford Monghadi Rabasotho Moeletsi o re setšhaba se lokela o amoela batho ba nang le bokoa ka bolokolohi le o netefatsa gore ba nang le bokoa ga ba nenwe. O itse dikolo di lokela o kenya tshebetsong thuto ya karetsang ngwana ka mong mme ba fumane thuto ntle le kgethollo ka ba ditshitiso tse e sa tlhokagaleng. Monghadi Keisara le Leka e leng titšhere ebile le mofetoledi wa puo ya matso sekolong se e phahameng sa Mount Royal o re bana ba nang le bokoa ba kutlo ka dinako tse ding ba tsamadi ba ka se telele go ya dikolong mo go na le matitšhere a rutang puo ya matso le ditshebeletso tsa tshegetso. Ka gona o kgothaletsa kwetliso ya matitšhere a mangata ka puo ya matsogo le gore bana ba sa utlweng ditsebeng ba thatafalwang ke mantswe a sebedisang ditlhopheng le bona ba fuwe tshegetso e ketseileng go maatlafatsa kwetlisiso ya bona le go ntlafatsa thuto ya bona. Kgwedi ya Lwetse e tlhaile e le kgwedi ya matšhaba ya tlhokomediso ka go ipolaya mme batho ba kgothaletsa go bua ga ba tobana le mathata a ka tlisa menano ya go ipolaya. Sena se boletswe ke Dr. Thabo Mogotu ya tshwereng molepo e le mookamedi wa mafu a bophelo bo botle ba kelello. O itse tlhoka la mosebetsi tšhelete le ikabang dipakeng tsa ditho tsa malapa ga ngata di ka tlisa menano ya go ipolaya. Dr. Mogotu o re o tshwenyeile ke dipalo tsa banna ba ntseng ba tswela pele go ipolaya. O re matshwao wa menano ena a bonala ga motho a sa tsamaela thokwana le batho ka gona o ipiletsa go malapa batho ba bonalang bana le matshwao ana go potlaka go fumana thuso. Ditlaleo tsa mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO di bontsha ga e le palo e ka godimo go 720,000 ya batho ba ipolayang selemo le selemo mme sena ke tlokotsi ebile se ka thibelwa. Go tsa dipapadi re bile re phethela. Modula setulo mokgatlong wa peiso ya dithututo Monghadi Mopedi Ditabe o phatladitse gore setšhaba tšhabedi

Kelense palamisa mokgathalo wa Silver o tla emela naha ya Lesotho mojaong o tlang wa Roof of Africa. Mongadi ditaba o re sena se tla ka morao letšhabedi yeo e le sepalami se hlwatlhwa fumane tsheetswa sethuthutu se setšha go tlao e nngwe ya dikgwebo tsa boatlhaodi ka gare go naga. O lebuile mofani ka tsheetso ena yo a reng ba lebeletse tshebetso e kgatlhang go tšhabedi. Tšhabedi o lebuile tsheetso ya sethuthutu sena se setšha se tla go mo thusa go phethatsa toro ya gae. O re o tlo fitlhela boemo ba pele ba botlhano ba mojao selemong sena mme a ba fetele mokgatelong wa Gauta. Mojao ona wa dithuthutu tla qala ka la 2023 go isa la 2026 kgweding ya Loetse. O tla qala ka mokoloko o potolang ka gare ga toropo ya Maseru ha lebelo le tla thagwa ha le Bamandroma. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fitlha peletsong mona. Fumana ditaba tse dintsi tsa Sesotho ka hora ya botshelela o seng haebe kgotso.

ala shima nemzi tsiletsenga fara metsutsum tibona bona kamara ra betla ho ra boropong shima nemzi tsiletsenga fela ka nqeno ho ra boropong ka ka ba ka malonga na temo na le manka ba bang letseng ka pe ngulu tshonka ba jwang shaba nako entumela re kere bona ka re temela tsatsi la ka jeno ka tsama ya tsela ha munat are le bana tala ke ke mathele ka natala.

0: o reina borobong ke dikwala se batla go bana le namane bo retsa boseng ni song na lwana o tota majola ha mona tikete buka ga ba pala ga mathubuga tsa nthwe ga ratana re le ba ho renga le shema le metsi mmedi o kae mona le bomang ntse le tsere kashe bankoletsa ka mabita bankoletsa ka leribe ba nsisinya ka berea maseruke ntse ke cheka ha mona titeng mafeteng le feta jwang hleke ka mane ka bomohale suti putin kasha thabatse ka le mogotlonga ke tshe ka metla le matsatsi ka le mqebelo tshena ya haholo le bosiu Afrika borwa ge yetse ebe nyane ke na valo ka mane ka bo Forest Bay ke na valo ka bo Fix Bay ke na valo ka bo Lomfanteng ke na valo ka mane ka bo Rustenburg ke bua ka bo Welcome ba dutse le sale masalo so to marang rang mo sema wa tle ba teng ba dutse mane www.gov.ls obetse se ale masalo so to hona mono o ke tshe valo ka marang rang ho fela ho monate ho tla molongwa na tenhle bona ke dikantsa tsila lo tsela ka tsheno ha ke tshepa go ntse ke tika ha monate yo lo jwalo le wena ntse mpathi ka sia le moya e ba jwetse ba ikela le seo ba se jalane seo ba senwa mino mtibo e tla ba etsa ka hore le hora kere a mele lo ba ba ngankano tsa tsila ka tsheno ba ne mbalata mahopo a bona letsa itu wa itu wa itu dikuku tseo
1: Number one
2: on Radio Mass.
3: Serratuan.
1: Hey, Shifan.
2: Hey, Papa.

0: O mamelo tipo number one on Radio Mass.
1: Hey yo, it's Squeezy PM. Tsogam tibo on Radio Le.
2: Fela lo jwa le tsabana go metsi ka tlhama tsama bele metsi robong ka fela mtibo na pale ka mararo ka tlhora boropong a re sha persa maka le mamane hore nya le shumela metsi meri mo bitsa ri pshatlang ha re tsa tsena re sha para tsa mam ma thalebelo le tsabe hanga ho tlhama lengwana tenga ke tlhaba ya go nete sala o tlonolo fetse mo nati nati nati bona ho tsa tsinto tsenga data tsela ka tsheno ha ho lusi dikali tsa dipapali ke moqebelo mo tsi e bile ntse re tswela pele lana jwa le ne tidina bidina henga o fapakana jwa ke se di qadile ya no le ka tsheno tsa pasa go na heka go nka rona ha di jabratho ele latile ka manika tegetsegetsa bo Madagascar ya tlabile ka nna ka fatse tsa tlaka tshe mo tsho ka ntse pedi go noto empa he a felo nga beke yo nena he so ba stopa tse o se khutisa papadi ka be papalo ka mane ka Dobsonville o ba vela ke ka ntse ga sena a mabala ka kono ka go nna o vya le tla ba pala mane Dobsonville ne se tsere tshepa go ba sutu ba tla ba putia ka bongata ka lo bo setsa mala mo sifateng ja batho lo ke la hlola papadi o ha ba se batla kwa nna. Arjalo ngom, arretsa mani.

Ha re mathega le bile tsa tsela ga jole mthipa na ba tlo ka kila ka bontsa ka re nnete sa le horeng ya le shume ka tabe ga dinga dipina tse pedi tsa gajana nyana. Mme re nka ba lo tshwagela hle ga se ga dinga ka botsunye le shume ka mora hora ina le shume. E se le le shume ya e shume mthipa metsotso ka mora hora le shume. Ke dipina tse pedi tsa ga dinga Selungu ke tse bile na kwenya tsona. La tsatsa o tla ka matama ho. Ena bitso fela di professional dance. Di professional dance. Atama forgot. A ruka fela go na ke tsebona ona le mo ka pina ya ho. Yeah. Ke le mo ga pina ya ho tla. We hopela la ga pina eh.

Yo, yo, it's your boy N-Tech. Kissing Tibo, Moretti Olosotho.

Bele metso se letseng ka fela metso tsum thibela bana gale ka nkano hora le shume. Ei. Re sa mekele bela tsela ka jona ka shaperi tsa tsela tsa papa nga tse tshisa nga tse ratwang ke nna le wena. Ba tla mara bona teng ke tlabola nga tse tsama jola hanta mqobelo mo le mo renge bero bonga. Ke di sia ro nge le shume le metso mmedi. Are ma tsaka le bela mthi bona bana ga banke ga babella ka thuka ka bana ka pana bela ntle motho wa kwano la pe ngwana kwano la penga. A itse ba bona ka motho wa mollo. O motho wa se babule. O motho wa malakabe.

0: Papa Radio.
1: Hey, Shazam.
0: Papa Radio Less.

0: O mamela TV number 1
1: on Radio Mess.
2: Semithi, utireli.

ahí Lula, papá, le estoy leyendo un cita a la gana,

sebeditse nnete sa rakabe re kopana nakong e tsa modimo ga mpolokela wena e ke tlang tla etsa ka sefutho segata setlhatlho se tshabegang se fetang bekeng ena fela tshwanang le wena tsotlhe di watlela ga monate o be monate ntho ngwe le ngwe e tsa le ka tsela e o batlang ka yona tlhe modimo ga mpolokela wena.

0: leshome le metso robedi metso tsore fraletse hora ya leshome le metso mme ke sonta ka jeno hle gore le di moetlo jalo fela masatsi a tsheletsenga fa di hore leng ho yona ke ane ya lwetse se le monsa dikete tse pedi mashume a mabedi a metso etse na le kinke ona mo nyetla ke lebo mphato wa ka ya ke ya moela dithapo tsena ho tswa ho yena ke bua ka yena mthibo number 1 sa tswa re fa jwalo di tlabolane ho ba monate ga nyolo sa re ya theo sa madibo a le nna la ka lebitso ke mme go kela mo tswanga ke mme se gahlwe ke fiso la metsi sa malwena o tla ha jwa le o fitla mane hore nye mohlang tswa go re na re tla fitla jwang ka tsela yona ina botswa go re na re tla fitla jwang hona ha e ka empa he sentse ke kopa hore le tleleng kine le matso metsi mane ai intabotsi mwana mme le lentswe ke lena le a molegata mpe ka ile a fela empe a se nna tla bua go loka jeno empa ko ena a tla ga ke na ntho e buang ga ke na ntho e buang ntho e buang e fedile empa fela o le jalo ntumelele ke tle kofe monyetla le wena ore o tlo bule mosebetsi ka thapelo obane wa tseba ore a re kena jalo ka re o lenane le legolo la re leta thojane ka lerato le ka makgethe e ka kgona re ka re bule jalo mosebetsi ka thapelo mme tlhe ga o le tjena ga o sa leta o ke yang ke se tlhile ke o fa sena sethala o tlo thaleha monate o duma seya le moya jalo kana mane e nontshitsweng ga e letwe kaofela kaofela re tšhabana sa kgomo moratiwa
1: wakaeeeeng
0: dumela nkgono go dumela ga e sole gaka ka lerato le ka makgetha e ke phetse moratiwa waka wena o ya jwang amen
1: ke se ba gona ge khobang di hofa mokini ba no gona ge ka ga ikhoba ka ratela go khoba se twa re di ene go tshepile go ho mogana ke se tsiye amen
0: amen
1: khono mona te ha o phuthele
0: ha mo ile
1: ha mo se tlaba sa matsiye ana ha mo ima ke ha se le haka ya le go hanne
0: ya le wa khono mona te ha o phuthele tse go gata mogati wa waka
1: ya ke bona ngwane
0: thank you le gato la ka khono mona te ha o phuthele a re bulela mosebetsi ka thapelo a etsa thapelo e monate mehle ha o batla latela ke batlang ho leboha thapelo e ntsweng ka bogabane bo bogolo ba bararo fela ke bona bana le monyetla hore batle ba kene kwano ba lebohe thapelo e taba ena e kgolo taba ena hai le dwe
2: kambe
0: hai kambe wa
2: Oh, ntambe ya kuka ha pelo ha go botla ngwana mme a ke ha empebe go se go dumela di tsitse sa ntambe ka ga tlo ka ma khata ka fela ga tshabana ka go.
0: O fa lo ntambe wa ka hle.
2: Eh, ya ntambe ya ha ga ha ke le wenda te mogala mo di mo tle ha o a tle tshe go go ile o tle go tata ga o phela go lugina ga le tata ya ntambe wa ka. Eh, le bua go no mna ta o kgere. Ka go bulela ka thapelo sa ntambe ke le wa ke ntate mmatla cross fan. A mo go go ntambe ke. A fola mdombe.
0: Hela mkhampe wa kha kala ka twala ka magethe sentse ke fodile. Tanyi mdombe o tatetse kae na mdombe? Ha ka o mathalele ka lele. La ntshege.
2: Mdombe. Mdombe ho re kile.
0: Tanyi. O bizu. Ha ile twa bona.
3: Kala ka twala ka magethe.
0: Ka o fela.
3: Re tsabana sa go
0: ka o fela re tsabana sa go montate.
3: Ke tla wa nna go gela mozwa.
0: Mo ha u ona ntso mpulukile ntate wa tsiba go ona ntshwere ngwana.
3: Ke ke se hantle nna.
0: Ka nnete ntate.
3: Ha ke le bua. Ntate mo tsa sala go bua tse mo se ne. Ke ka thapelo ya monate. Ke le ntate bina ba mogana se fela se se tla pa le tshotso ha tebo ke o fili monti.
0: Ah motho a ha o fili monti a go ke mabu a re buletseng ka thapelo.
3: A se ntate matafelo.
0: Ah ya se ena.
3: Oh.
0: Ena o ile buile.
3: Oh, ntshagela. Ha ke le mo thapelo le ntse ke mo khone mo nate ha o phuthile. Ntate matafelo a a tsena a ile bo wa le nake a ile bo wa ke le ntate bina la mogana se fela se se tsata pa le tsotso ha tebo ya fili monti
0: ke ma o kopile di tseng jwale
3: ne
0: ke ma o kopile di tseng
3: u sa ga o ya le u sa ga ke le ya le ke le tira ke le ya le
0: e te mo ne pile ka ne te fela jwale ha o so gutla o ne pile o kopile di tseng ke ma
3: Yenkwa ba.
0: Eh, mme sa hlelo ntate ke ya leboha.
3: Thank you.
0: Thank you ntate. Thank you motho wa Montia wa bona he. Mme sotsuri la hantle mashima ba bile metse sipilenya. Eh, hi le twa. Ke
4: lerato sa mahe.
0: Ka ofela.
4: Re tsabana sa khomo.
0: Re tsabana sa khomo mogati wa waka.
4: O pele hantle mme la mutsa.
0: Ka nnete ke phetse ka mo ha mogati wa waka wena o ya jwang?
4: Ba le bua. Ke go pabile bua go no mna ke ho ke a re le tsene go ke tse. Ya ke mata man ba ta man a ke na a ide da te ke na mo tsena ke na a ide le nna ke le boha me ke sa ke la ba ke mo na ka ma ke le bua
0: me ke khosha ke la pa

0: leboa ka mono ka matedi le la gatola ka badumele ka ofela ba ntse baratwa.
1: Ke ngwana ofela.
0: Ka nnete ku wena sepepelwa le bohobe. Ke a leboha. Tabine la morena se fela se secha a kena liena a ile boha thapelo
2: haleluya
0: me ke khosha ke lapa o dula stulo ka lerato le ka magete Ke na liena ka mogotswanang e bile le ngwana ofela o ba le bohang thapelo. Batle ba kene ba etse jwalo ba thelle fela go bana nako ena yona ke ya bona ba bile ba dumeletse gore ba etse jwalo. Haiba o na le ditsebiso province ya eno e tlhoka go fetisa ditsebiso ke na o etse jwalo. Haiba o di thoto bolongo le teng ke na o ipitike. Ba o kopa o kokota le teng a kopa o tla bulelwa kokota o tla
2: bulelwa
0: tabaina re ya le yona mane ho re nyapeng.

0: ka legati ya le ka makgethe
1: kaofela
0: re tšhabana sa kgomo
1: kaofela re tšhabana sa kgomo rato laka
0: adime ga fele motswalla kwete ke kwete
1: ke kwete lerato laka
0: ke kopa go tsebisa bonkgono le bontatemogolo botlhe ka maletathojana go ba ratiwa re ne nngwe

0: tu teng ka majang teng ka mo.
1: He la batho ba modimo ba ngone le bontate moholo ba memilwe.
0: He la re ne bele tsi bo ngone le bontate.
1: Ka majang teng.
0: Ha re yeng ka majang teng. A epo. Mai kwa kotlelwa na gona ke tla be a theke mona.
1: He. Bong khono le bontate moholo se ka ba le ya le monga salang ha uwa
0: moketeng. O tla go tsila bona nka sele mosi.
1: Le mengwe ke mang?
0: Tate Jordan. Ke ma tsa re hela bong khono le bontate moholo.
1: Tlong ka ntena.
0: Le se kebe la sala.
1: Oh, na o sa le boleletse letsatsi tje ka pochele tla le tsebisa ana ko ntse ya.
0: Ha o ke le lebetse le boletse lona.
1: Le witi baletse fela bona batse ba ba ba nedilwe
0: ka khona nkhono wa nanne ko ke khona wa le tsebo tla go putsa
1: oh
0: le go le tsi bong khono le bong tate molo hle e be se le mong se le tla ga le bone a le kala khulo ya mokiting wa majantsa
1: le tla ga le ha go re le
0: tla ga le kile la bonang mekiting ya thojana
1: Moketona ha se tshwenye ha se swelo ena re a itukisang.
0: O na o tlile wa lukiswa.
1: Eh na kwa eng sa lenga ta ire itsibile. Mhm.
0: Ah e ka metse ba ke ba ntse na ke morego.
1: O reng he ho bong khono.
0: A e tse ba bong khono le bong tsa ke moholo ha re yeng.
1: O reng ho bong khono ba ka diphofolong le bong khono ba ka nqe he re rukwa hore na ba lebeletse hore re ba bone ka poka ba bona e se le bong khono a ba lebellwa fasa tsa bona.
0: Bong khono ba ka ditswa koteng.
1: Eh.
0: Ke tsitse mono le ya le kwa di aparo tsa lona tsa ka ditswa koteng e tsere na go.
1: Mm.
0: Ke tsikwa go tuba ba ditswa koteng ka ntena. Le be le sale le ba se u go tswa lotsong ya soho.
1: Ehe.
0: Ra uthe ba ka diphofolo. Le be le go ntsha go le bo ka diphofolo.
1: Eke
0: ya ka go tsama ga le bele tsoge ga ya ke dikitse
1: motho a ska ga ke nkgono ke ntate moholo ha a sa apaga ntho tsa hae
0: o ka ipa le mo sesanya na o ka sia diphaga
1: e ska ba etsa go tla ikutlwa le mo sesane
0: o tla ikutlwa le mo sesanya me
1: le ba sena ntona ba hle ba bitse bonnete ba go ba ba le tsona e sa le ona tjene
0: ba senne ba di lukise fela e nngwe kgolo ka o fitisi ba tseba motho ha o betsa mo kitse na go e sa le teng ha ka
1: Eh.
0: Ke bona le le tsogo yo peisi.
1: Ha mona di jwang ka nnete?
0: O tla tsibisa mokete.
1: Mm.
0: Na go sa le teng ke. Ke le le tsogo mo peisi ja le. Ha go le tsise mo peisi ya bo khono ba ka le bontsa te moholo bo se ba malutsa te ja.
1: O tshwere di peisi e ba di so finyelle.
0: Ba ba ha go tsinyele tse ka metsi a ge.
1: Ha re finyeletseng. Mm ka nnete.
0: Ka go lo ka ge je tie na go sa le teng. Ah. Ka le bua wa le se ke mkhono mo mate ha o phuthele.
1: Hala la
0: go mo se tla ba sa matseng. Ana. A mo ima ke ha se le ha kae ka ga ke bona na tlalo la ka le tlabele le tswa ga ke ya majang.
1: Ka nnete ke ha o tseba akere. Bona. Ha. Ene bong khono ba batlang go ba jalo ka wena ha ba wa tamela o butsi se ya tlasa hao.
0: Ah banka tamela ka po ba tlong khono tata imono di ntho tsentse di kumane.
1: Ai bong khono tata u sa tshwere di ntho tsohle.
0: Eh ya ke ke yena mo ja le falaka.
1: Alala ah tshi ba ha u fi mona ba tla hle ba tamela khono tata i ba tswe ba le monate.
0: Tanti ya ngwane.
1: A ke thewa mona fela ke re di theke di thimela hang khono tata imono.
0: Wa bona.
1: Mhm. Thank you ratola ka.
0: Ntse moratwa.
1: Wa bona he? Mokete o teng ka jeno. Le ba neng ba sa utlwi. Ba utlwi. Nna ka nete e bile ke kala utlwa. Wa tseba ntho se seng gore monate o phuthelwe. Ke e mongwa batho ba skebe ba utlwa mokete o teng ka jeno. O fitisitse tsebiso bohle re tsebisitse hore monene o teng ka majantseng ka mane. Mme ha ile mona monene o le teng ko re tlhekilo itukitse. Ne ke sa utlwa ntle na ntso tshwe. Ne ke sa utlwa ntle na. Hantle ho ntso tshe mona impaka jeno ka nete ku utlwile ha ile twe
2: kala ka tole ka magete
1: ka ufela
2: e chabana sa go
1: re chabana sa go montate
2: dumela mema mena tena
1: dumela mongaka
2: o zopela ntle mtu
1: ka le gatole ka magete le gatola ka ke phetse wena o ya jwang
2: ke sa phetse me le bisola ga yenta de bo a nyaka na melala ka khuizwa
1: mhm
2: ke go po

0: biso
1: se baka ke sa ho ntate
0: ke go pa ho potsa maila bo go go se nyi na maseng ye topo kore sonta sana sala mashume a mabedi le ding ka go sofa te mo pela hao maila bo go go a maseng mona a le bile tso ho ipona ha tsa tlung ka bongata ba tla ba tshwere mono mono wa dipeiso ba hopola go ke kgwedi ya o qetela yena ya o ntsha mono mono wa dipeiso
1: ha na le jwale se le ya o qetela
0: e ya mme o le kana o tsa mai o finyella mo mo yo se bitsa di bo se ka ofela le ba ba tla ngo kokota ba e ba o kokota ba tse ba go fuwa melao ba tlo ho ipitiga e be male tatu yana e tle ka ba ya moketeng e be se le male tatu yana ba nala mabitso
1: ka nnete ba feletse le bona ba tle ba tsebe ho fasatsa bona
0: ba feletse ka ofela le bona ba tsebe ho fasatsa bona ba ska nna ba ka ba fitla
1: ha
0: ah ka nnete ke a ikukubiza le bitso la ka yintate po a nyaka re mera ba ka kuizwa
1: sentse ba tseba batho ba masego rena tulo e bakana koma
0: ba tseba hantle mme
1: mhm ke a leboa monga ka hle ke dumela lo tshepa hore ba ka hle batle ka bongata
0: ah ke ikukubiza mme ke ntate po a rinya kana mela la ka ponda ding komo ya hlaba
1: ta ke ntate ngomo ya hlaba
0: ka panda di hlaba le ke wa di di
1: halala ke o taba na le kile la ka hlaba kae kae ka pocha ke le bitso fela
0: ai ke le la fa
1: oh oh a ke so utlo tshile hlabile kae kae ka pole hlaba fatshe le
0: o tla le bora le hlabile ka mogodu ka ba
1: o tla le bona a ke so le utlo a le sense a le tsebetso
0: o tla le bona le hlabile ka mogodu ka ba
1: ke ba tla le bona mongaka teki tate pepi pepi ka tengo mo ya hlaba ntate hlaba le kene maila buroko ama seru hle maila buroko ama seru tulo itenda sasifate mona atlonka bungata atlonka bungata atlonka bungata atlonka bungata lelo nale abitswa bohle ba qetetse ngha ka ba ka mabaka fa pane hle tlonle abitswa tlonle abitswa tlonle abitswa ke se joale re le be mo keteng ha bo majanja mo kete o tenya ula ena e be le siyo majanja ka mono a ke tsebe na le tlaetsa joang bana le etse bonnete ba hore pula tsena tsa mahlonolo ba tsinde no di eme anya la botlhano leno di eme hanyane ke ga tshwana le ga mabanta kwana ga fitla le yona ha mona le shemele metsero bon la metso tso re a re libile hore nya pele go ye hore leng go yona entsele ya ba kopang go kokota ba fitisa ditsebiso le ba ipitika ba ka sena se hlomphetse lona ba ratu ba ka ka hlompho le boikokobetso tse hlollang.

0: ke maletswe ke naga
1: a wa utlwa
0: ke tshojena ka nnete
1: eya
0: a o tla loka o tla ba jwalo o re fa ka mogogo kopang ka teng
1: jwalo mme
0: ke a leboa lerato la ka moke a re jwetse gore na re tsamaya le kae re tlhwale kae re theosa le kae
1: wa utlwa
0: ka tshe ntate jorotane
1: ke dubaya ka sulo
0: ke re ka ba ke yona noko e re lo e tshela pele re fitlha majangteng
1: ga sa bona fela
0: e seka wantsela re lo tshela le kwa ntlang
1: a le kwa ntlana e ke yona re tsamaile maotsi le maso go itsela
0: re lo tshela le kwa ntlana e seng ke re ka ba go lo tshela noko e kgolo jorotane
1: jorotane
0: ee
1: ntse re ya metseng e pele ebe re tla ketelela le yona re ntsetse jorotane eo
0: re se re tla bona teng
1: se re sa ra phuta fela re lebo otsisa
0: ai ka nnete re tla bonala tanki lerato la ka
1: tanki hemme
0: tanke tle tanki area ka nnete monene ona o teng ka mane ka gabo majantša ka la leshome le metso e mmedi tshitwe pudungwana tshitwe ke tsona dikgwedi tse tsang selemo lona province tse ding le se di ile la dula la lokisa mokgwa wa dipheiso a ke re ke tshepa go so le jwang lemo sena re ke re ye ka tsela e fapaneng le re neng re ile ka yona ka lemotsane tse fetileng re futuwe ko batho ba futuwe

Oh!

metso tso ye le shumele metso tsile tseng fela re furaletse jwa le hore ina ya rona ya pele ka mo tabadi leng ka teng a ke nako yana ya hore jwa le tlhare le tetho jane ka le rato le ka magethe re sa tshabeletho ho ba ne nako yona ke yona ya dumela ha ile tjena ha ho kae ka pakae mo re ka le banteng re lokela ho wela gabong re le teka le rato le ka magethe re tla bona fela gona re thulwa ke thaba.

0: hy lê toe. Ka o fela. Tshabana sa kgomo mme.
1: Ke. Oh my God.
0: Hai bo, mese ya tshaba. Ai ke maketse o rena ke kula keng. Ai mme ke me tlholo yang.
1: Mayo, ke ga o bulelo ga ke kula.
0: Ai na hlekwetse ja itshupa hlekwetse. A tsa go go hana le nthelele ke kala utlwa ka wena hore ya o pa lefatsheng mothong. Impuketse.
1: Ke go nyu ke ba go ma go o pela ke ke mo na ntse sa mo.
0: He ba tswa mo di a ja ya se feng. Ke maketse go na ke na bophelo keng. Ai ga tlo teng.
1: Hey. Ha ke kopa o kula nana, ha ke kopa, ha ke kopa nna ja kopa ja go kobela, ke a kopa ja la.
0: Eh, ke mmela go taba ite. Ha o na. Ah, eh. Mo kana kwe.
1: Hey. Ah, ke yo ke tshela ka ja o di mo ja tsa se ja o di mo ja tsa se ke. Ah, nna mo sa ja ka o tshela na e ke yo tshela mana le sun tshenni tshenni.
0: Wa papatha wa papathulla. Ke ke.
1: Antho re papatha ga le bangata.
0: Papatha ga le bangata motho mo dimo. Ke ya ka mane nye yane ya kopetsa. A ke.
1: Sa khona le fantsi go so.
0: A cha o shele go nwa lo ka u vetsa le
1: fantsi. A emke. Ba ke ha ga ha u yele. E ne ka u kwe.
0: A cha cha ga ha u hele go vetsa. Hey.
1: A e. Ke ya era khan. Ha ha, now we're the same group. Sekiri tempera hao. Uba ba utlo se bembe ntate. Ha na ke ntate ba ntate ko na fike go go ma ha sa mana. Bo mme di go ba di pedi di maole le. Ko re ba tlo makala maka. Go nna we mokapa wa ka. Mokapa ba tswa mo dimeng na ke.
0: O
1: tsere te jella isa no ga mana mme re jella ntaphatha fela o ska ga tswa ga phaphatha.
0: Ke re ke bona le papa Kaile selile mo keteng pele pele o sala ho letsene.
1: Pele ho nako.
0: Ke re mme wa ka ke a tshwa a hle o
1: sha. Mana mme rona ke fela mang ba ra lu nyane sa tsena e ba ke go jantsa. E ra ke nana go sentse nyane mona ba e phe ba e ja.
0: Ke re ke tlhate e tlile e ka nna ba e tlhile ho wa kwa.
1: I don't know.
0: Ba ke ke ba feta mona ke ba utlwa go re a dumaela.
1: Ke ne ke tshwere le mme ba utlwa go re tshupa ba re tlwele.
0: Hey, hai ba ke tshupa. Wei, hai. Ke o thata go etse re imetse re sa jaga letho.
1: Ke khale mo tlile khale ke ka nne tire ka go utadi mekere. Ke di bo mang ba ba ene di pasha mo le bona. Ya ba ntse go utadi.

0: nako o tlaimeega
1: letwa
0: kaeaaaaa
1: sa kgomo ke go wa iphaphatha le
2: enaiphaphathake tla kola dile ka matlhong
0: kenantho
2: e ka motloelwa ka mona ke kodua e
0: ya pula
2: e botle e sale re tlhoka motlakase otloa ka morago ga botlhanong
1: o fetsitse go a iphaphatha
2: a selona ke phaphatha metlhage
0: ngwana
1: a re tšhaise kao
0: felaga
1: lo phaphathela mmalapeng a o nagang
2: ea o tsebe tšhotšhina eno ga ka ba re fi fela
1: ae bokannete ke
2: maketsenatšhaka
0: seeng tšhaka tlo manenaneng mona kapo o yemane tlasa sefate
2: ntlo ena ke kenye mabisi
1: a kene a gana o
0: kenajale yagana
1: kapo ga tse sa
2: esetsaa
1: se ka bona e ka le wena ke ena o tla bona
0: pelejele o tla re borisa le wena nne ka tsena tse
1: dumelwaa bona jele wena wa re qala jale buta wa qala jale
2: le e ke buang ka yona e tla nyogwa kore bana
0: ao jo nna gase medimo ke a le bona na a lentsising la bonkantjana jang
2: bana beso aaeegare o tla fitlha
1: motlakase athe ga ona fitlha
2: ke gora
0: ya pele yona jale dilata gora ya bobedi nne e sale gora ya botlhano
1: e sale baleta baleta thojane leo le aga motsheyare
0: ke
2: bagalemelaamakokwana a tlhotlhogueng lodi mo itse ga a fitlha a nka transformara e re peupeupeu ga ke sa utlwa
1: makoko a tlhotlhogue lodi
0: mongona
2: tlhotlhogwa
1: tlhotlhogue kae
0: ga wa bona makokwantsa tlhotlhowa sebona dito
1: aaeabona tlhotlhoene batho ba
0: monamao e kobonese gona mme makokwa bosieng
2: a tlhotlhogoa
1: tlhotlhowa ke mang batho ba modibakisa bonaa
0: fanteateng elana
1: gonne goaua a tlhotlhowa le godimong
0: nyane go wagan
1: ayo ntho eteng he batho
0: ke kopa o tsamaya ke dise sebeng a tse ba ikupisa e tle ga nyamela a ba
2: ikuiseo
1: seka ba nyamela o seka ba nyamela o gane ka wena o gane ka wena o tlhotlhoge makoko
2: a se nna motlhotlhogo
1: o etse mmese ya itšhaba le ena a seka ba tsaa a seka ba sa ya makoko ya ga o bua ka o tlhotlhoga makoko a ba gore ka o lo siwa makoko a o siwe makokoya
2: ditšhaba o sale metlholo wa mpe
1: a gona ke motlholo a sa ke maketsena ke itshupa keng
2: ke re le maobane
1: a bona le moka nakoe
2: o itse o re phara ga tsebe na o re phara o yalo a tsakae mme ke tlhokomela gore ile o sa gulena
1: a gona ko godiela marine ya go e molatlhile yona mona
2: mme ke bona ka le o tlhotlhogeng mona e ka nnaba
1: ke yena a tlhotlhogang ao kae makoko a tlhotlhogang gantle
2: a hela
1: tabadi ya kae
2: tabadi ya kae motho wa modimo
1: a che nna ke swa ikwe ntho e tsene
2: empa bua le ena e re tlaetseng yona
1: le ga o na ntho ela e tlwepuang ga o na ntlwepana tlwepana e kae ko kadime tlwepe mme kapo
2: kekadimantlwepana
1: o na le nyeo yona o na le yona nnye ya botlwepana
2: eyonaetlabatengeke
1: tlwepanatlonke ntlwepana he re mme seyaditšhaba a phalele ka pele a kalele marine ya kgwedi tlong ka ntlwepana ee ya kannete enana ke se sebetseng a se
2: yonaena yona kobete ga ke utlwe gantle le gore na e tla sebetsa jwa
1: fela go itlwa gantle ka nete a chichee
2: ga obana beso bona gantle a re ntse re remetse messia digora ntse diperekana di ntse di re messia a sa fitlheng
1: ga e letwe
3: ga galo le ka magee
1: kao fela
0: Eh,
1: ba go ba go

0: como nga ka gani ke hala ga wena ke hande ga wena o tloa go genya pele o jo go genya ane ne ta o hlamo
1: mpulela na ke mangala wa mpatla o tlana ka nna
0: uno o ke uno ke ana mero di di me di ke tanye
1: o na ke nga ntse buthatse wa e buka e
0: o wa ha je di di ta de se go se go kwa sare go nna ke di ale ke nna ba le ke o go wen ke la go la ba thoa be di mona ane ba ba tla go ja tshelete mona ne o mono mo
1: e ka nete
0: ke a hulela mona
1: he o mo o prantla ke re ntate 606 be ke fitile ona re fa ga e hana
0: ke re monaka ntate 606 ona re fa ja ja ga le tambe re o kwa na mme nna ke di ala na mo le be o bua zero ba ntate 606 hai le ya ga le di jela re tsedi o nka ba nya le wena o go je nne di tsang ke ba mpatla tshele te ba le ba le tso tshele nga ba ga fa wena wale nne di tse ya ge no le yena a sa o sa go tsara le wena ka go we
1: go nna we
0: go nne hai ka me
1: ah a sa ya na motho a tla mawela a sa itla wele
0: a ga ke buela la botsa ba a ma ha buela go go mo tlhola lo ka
1: ka ne tantat
0: tla u ya ba khala mo la yo go go jo tsare
1: ai bo ka ne te
0: tlo go go la tsa le u ya ba khala ma he la u si i pe han
1: ha we tshi tshe nya o a kwa go makhubu a nka kwa go he bua holo mongaka a re tsa maya o bua holo mongaka a ka o gauhela bakhubuang.

0: bona dikgole tsena ditheoa le ditsung mona.
1: Ai, a ehle. Wei, Jesu a nolo.
0: Ya jang ka bohlaswa ga ka.
1: Ka gopela. Oh, a ehle. Freshkoto se sona a batho ba modimo.
0: Di tsa ke se se ba zona.
1: Kwe, ha ke sa bua ka shona. Eya.
2: Ebe.
1: Tsaba lo bua tla ka re bua ka ntho tsa batho.
0: Ho bua tla ka re bua ka batho.
1: Eya. Fela ka nne.
0: Ho ga re ipotela ntse ke ntate mo tsebe. Fela ho ntate ba

0: ne ke re ke ba o batla o bua le wena mongaka motho eo jwale ke utlwa itholetse jwalo ka lefatshe e re ke tla ke mo fete re ke mo utlwe na o teng ha ile etwe
1: Lerato le ka magate
0: ka o fela
1: e tshabana sa kgomo
0: ka o fela re tshabana sa kgomo ntate koloi ya mapolice
1: ntate kwena fito kokomo wa ke lebitso la ka
0: ka nnete ntate kwena fito kokomo wa ke lebitso la hao ntate
1: a ko mpolelele
0: ee hayo mmatong ke tshimong le mmese ya ditšhaba hayo
1: na ebe taba tse bue maobane ka nnete di ye dibini ka jeko
0: ga di sa fela
1: ke a botsa mme go kela motswang taba tse bue maobane nadi ke gantle a di bua ka jeko le
0: na ke tsebe ntate kwena fita kokomowa ke gantle
1: jalo wa gaowa
0: ke gaolwa ke eng ke sa ba le koloi ya maponisa nna jwale
1: kere
0: ebele wena ebele wena tlwelela ntate tle gao eke eke eke ema ona mono ema ona mono ema ona mono ntate kwena fito kokomoa ba e fitlhile koloi ya maponisa a ba a fitlha a motshwaga a ba a fitlha a motshwaga a re jethe ga e letwe kao fela kao fela re tšhabana sa kgomo motlhomphei e motlhomphei wa ka tle motlhomphei wa ka o itseng
2: yewe
0: a o motlhomphei wa katlhe ka ba e ne le efe yone eo
2: Ah.

Ikaka ke o bona tsi ba mongaka.

0: Captain. Ke a bona o a tshole kwa kwa sitse a ga bosi.
1: Hai, hai, hai, hai. Ha u ka ha ke ga tla ke hore mo kopa mal da tlo ya nu ya kwa di ja ha ka ha. Eh a e ga ya. Di ya sa u ke tso go. A go o tlo tlo mo no tsabo so so o o nya ne ja. U no se se ha nya nya na e ga ha se se mo kwa. Di lo ho. Me no tlo nne ke tla pele ga ntse.
0: Ga thibela e batlwa ko wena e seng tate mokoko wa mal da tlo ja. Ho bua ha ba be meti tima o ka ya tlot a tlo ne te fatsa taba e.
1: Ho bua ka meti tima ka ran tlhola go bontsha go
2: be. Ho ka re se sa ka meti tima. Ke ha te mo o go na ka tsane.
0: Ke etse ba. E
2: ka tsi. Ke
1: na mo ga o kwana na o ikala ka lo mano go be ke ga o go tsa ho ga ga mo ke tlo na ga pala maletswa.
0: Ha le ipile le ke ga ga utlwa e ba le a tseba.
2: Ke jwa lo walla
0: ka lo ela. A gele ga ipilela ga utlwa go hlela itse ba ntwe sekela batla 200 ya polo.
2: Ba mela he.
0: Ee.
2: O yo yo.
0: Na tema ka se lo skibe ga sukurisana o a gabele.
2: Na me zgal.
1: Ne
2: ka. O la ngwa ela.

0: a nna ke re ne ke re ke itsebena o sa go ulela ke tsebe gore ke etle ke etse ntho tse e tsalang
1: mmehle ga ke re dipuo e tsena ka ntle ka mo e theola dintho o dimo ba dire patla jale o ne gore re tla etsang gona go batho
0: rena go e orile mme ga o nna oe baneng etsa je
1: motlhomphe yang gopotsa motshwana wa kwa pitori
0: eeokae
1: motlhomphe o kae motho ele wa kwa pitori
0: pitori ke mangwe ka pitori
1: ya na tswele le tsena
0: o letsatsantsa
1: wa mogopola
0: go nna oe ke le tseba gantle tsatsantsa la kwa pitori mme o le gopola gantle go nna
1: oeopa go mmele data la gaodi ke motho wa ka mogotlong nna sepetelela o ke le ntloele nna nna ke ikopoletse maledatoyana bana ba buelang fo
0: ande o ba jetse ba kene ga o kala go ntse o leta le bona tena o ba bitse ba kene mme letata la ga bodubodu kuko e ka ga ke motsebe
1: o bua nnete
0: ee ya tsa ko boetse mofokeng
1: nna sepetelelo wena wa motseba
0: aa
1: ntate nke kebe ka tshwa bongata
0: ke a motseba ga ke tsebe gantle
1: ga o tsele gantle ntate ntsa di etsang gana
0: ya loma
1: ana ke ntate ntse tse tsang bo mme a o se kemele bo mme le khalela bana bana na ba bagago hana mme mme ba bana na ba bagago mme ba thwa mo khotlong bana ba itse ke ba bitsa pele ke ba le bala ka o fela fela fela fela
0: e mme ba bana na ba bagago ba thwa mo
1: dimo wa mo hopola
0: ke hopola ena ba ka ai hantle mo khotlong ba thutle
1: mo khotlong mokgotlong se tla le phefo se teng go tlang le ga e bane le tšhakile kapo se le natefetse mone le tšhaketse teng le getsele
0: go tlang motho ga a tšhakile a re
1: aa
0: motho ga a tšhakile ena a gotle
1: e motho ga a tšhakile a gotle
0: mofe makgwa ntate modi a tsebe ba late ka go fela ba go jetsena mme le tata la ga bodubudu kae
1: o tseya go se tšhakela gore batho ba teng ba lekea le o lekea koe
0: ee ka nnete jle ga se go lo dula ga o tšhakile go tla
1: ebe ke gopotse ntate wa madi ba ke gopotse ntate molotao ye tshesa e leng kgone poni nna onkwele onkwele ga ke ga baye batho ba ba gago fela ke batle ba mogotlo a la e ba mogotlong ga ke batle motlhomphele mogonyana ka bona ke ba
0: ona
1: le tshola bona
0: ga ba fitlha mona ke seke ka banka ga e le motlhomphele
1: ee ga e le motlhomphele le mogonyana ka go se ba banka ntate kwena phito go komakile kare ke mo fa monyetsa nna ke ya ba go felela ka godima ntlo ka bona kae kare le riane gana o tlhoke ntho e felelang ka godima matlo ya modia le yena kere ao ehehe le ena a sesone motswalela ka a
0: ke re modia jalo betlhae ga ke oa bantse a ba leya le ene utlwa ke eno ntate kwena fito koko moo ga e le twae
2: alagatabakabafe
1: rena ka tshwafo rena ka nnesentse le kopetsa kere jehofa
0: ga o ga bonyane tse wa tsebana ke mang a e boa se mmamuto ka o
2: felafela
0: re tšhabana sa kgomo ga tolaka
2: madume a fele ke a tshepa le gona gotho kokomolota ka
0: bona mme se itšheba o re ga o batle ko o betse
2: okay
0: kapo letlhwa le ntse le kgethe ya kašha batho ba modimo
2: ga o nabetlhwa ke pula ke se o kule setso le botlhoko a kana-kana
0: ke pula ka moo a mme boikokobetso ga a tsebe makoko makoko ke mme boikokobetso a tlhotlhogwang
2: makoko
0: ee o tho makoko a tlhotlhogwa mone ke na le wena fela re sa tseng makoko ga o kgang re tlabe re a
2: tsebetshitsheditse
0: makoko mono ke a kgola dimpe ya golo utlwa ke sa
1: dijakatse ere gome ngwana-ngwanana ka nthong ka mone ke tsebe o tsamaya ke mosia a ke re ba bagoa ke a tshaba
0: bakae
1: ena mme bokoetse ke tshebe ya tumelo ke ya motshaba obane ke re o tloa gole ke batla bo gantle mme bokoetse mme ganangkgono nkgono ke nkgono mang ganang gopotsena
0: nkgono phokolango sa nna
1: nkgono phokolango sa nna le nkgono wa ka tsebeng tsane tse kana tse

0: kana
1: matiano
0: e re go se he mogato wa ka utwa
2: a se kan sia lo ena se
1: ha ile nna go hopuditse ntse fela o no go batla go hopotswa ke mme bikokobetso o mpha bokae he
2: ke
1: batla mono mono ke tswe o phaisa
0: o khaletse nna ngwana ngwana na
2: a a lo ri na sele mo ya nna mo na yo ke mo hlokwa ka
0: a
1: o ile taka le fifi
2: a bo le ga ma ke ile taka le fifi le na le le so ke so bone ntwe a le go go le fifi ke le vetse
1: la bo go tlisa ntjana o bane tshebe le khale le monkile ja go se la
2: go ke ntwe a me ke le ke le tsaya le tsaba ga tu
1: khale bo ha o re hlaetse
2: go tsene le ka thata ke ntle se ba ga tlo a tshiki a a
1: tanki le ga tola ka
2: a ja la le ka
1: o ta loka mo ga tswa wa ka hai fodisi
2: le ke le ne
1: tanki tanki tanki tanki
0: ka utla ka utla so no nna ke ha ke ne ka le fifi yo fa
1: a e bo bona me bi go go betswa a tswile di shotlong
0: ha mo bone
1: a a a ke di bo
0: ke ne ke nana mo tsilela tika motse
1: e o tla isila we nka ga e metse masukule
0: e ka tlokala ja masukule sna ntshiyo
1: a bo ke re ka batho ba ba dula mo no ba ba gotha ntho tsentse di tla fela mo
0: ka mpa ba lisa me rikhwana a bona fela tika mo tsena tla dia le ding me rikhwana na e tla
1: la u tla na go tletse mang ha ile twa e
3: ka ba ga tlo ka mkhetse
1: ka o fela
3: ke ja ja go
1: ka o fela ke tshabana sa go mo ga tlaka
3: ne ne ne ja
0: me
3: tumela nna
0: tumela nna sentsule na nna ke lutse
1: ke tshulo ka go motai
3: ba ba sa tsanda na
0: a sentsule ga ke le ntse ntse ho fa modimo wa ke phela ntse ga to
3: tsela
1: me se ya itshaba dumela ha o dumediswa gore na ke mang nthole moreng
0: lentsela na ke la mmemang
3: ke ga se dipi
0: me
3: ka melori
0: ke re di ne akwa
3: eh a tla nna le ga
0: a luna a ntsile
1: a ke tete go diat
0: hai hai hai
1: ha e me lo rinquana
0: che gai cona le ai ai ai ai ha che zile ntsi ya nge e ka bo go ntse mo ma gwele ye na
1: ngwana sekolo ye wala ha e tla kwa le le metrenyana a se a sa motho a me lo di go khutile ke o ha ile twe
0: di tla e mo motho o
4: go tla mai
1: ka o fela
0: ao
1: re tsamana sa go
0: ana
4: ka dinne ha se le hela dinne di tsang go mo ka mo ka menaneng
0: e bile sa jetsa ma ba bana ba wena ba pala ha
4: ntse
1: ke re ke tse ba ntle na o thunga kae ha o
0: sa jetsa ke ja o se ya he
4: ke di di te ka mata mo ka mo ka menaneng
0: manyo nkhono
4: ya nkhono ya kae jole
0: matsatsi ena mme ke tsama a tsa re ke wena ke bo mphunya masoba go go go ke nkhono a ya ya ya ke a mosia mo
4: nkhono ka mmale ka mo
1: go ga a o bale isa ka ka ka
0: na se gile ke go pa mo sia ka o sia na go ke nkhono na se gile
1: bo nkhono nteng ho hang nkhono ha batle ha ha o tlhoke nkhono le wena
4: ha o tsho tsala ke mang khumile le na tshe tshe tsa ba botsetsa
1: na ke tse ka go ke tla tlampe ke motsofalle
4: o
1: nkhono ba le bona ke